0: Happy Moment.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena.

0: vanga va savukiwa chadri leyi tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savukiwa chadri leyi Kumele funeral cover le sigaraka ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan le katsaka wena spouse vana basikisi vakusika ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava kuva tsarisela va malembe ya 80 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Ndiye amina ni dashu mungoso ona swikisa isi ndichi mara swinge ni ri la venda ni yo tsama la xikwaratani ni chaisa na vhoni mungoso
2: Yebo
3: mfano wa gosha ikutwa ku antswa la ndleleni n'wana bawa ende swi n'wi khoma kahle n'wana bawa
2: ena mina ni tsaka badi loko ni mitwala ndleveni la n'wana mukhalabi
3: n'wana bawa swo bebebe ka mapulo mina hi mina mfano wa gosha dangu
2: ikeze swinelejara kefa
3: amtale
2: thank you baba
4: ndiri ku halani swi fika sini sivelela mabadini ya joli swigulu ya the king a ni mbalela 3 piece boti a ri bombeli boti ni mbalana xigako xo fanisa xinyenyani xo saseka na ku yena king heyi a va tsake ngopfu boti
2: i mi tsakase boti
4: ni ri na mali yo tala
2: ai mara bodriki mira dza yini mbudzulo mara
4: a ali boli boti a stretati nimbale na magogoros
5: ai thank you
2: thank you
5: tata joni
2: muri jani
5: eta straka ka sekara ra taban taba
2: tabe ku taba sweswi
5: Minjani.
2: Epo ke le minjani wena.
5: Hipoke o ka tala go.
6: Ke le di. Ke go re tlhopa di jaba tlo tsokobela. Tsela ga tshisa fetse.

0: arisambra kahle mixer kusuka ka mtimbani vetra ku rantiso etemba tetwayo ejara la bushera la ndawule la phalaburwa arisambra go tshweka hle manu wa mina ri bekela makumembere enkomba tmena tay bela wa ra le ana ri ba mandla ri bela la mixer ka ngoro ka mkela enko konkwa ku rano sar ku rano mena tlemelo go di jam of rafa mr pat elo go di fika no plan plan plan plan gere mash ninga gongonza nga mshorta ra mixer enrika mishon sur mhla hosi ka tekser ta wa ratina ru ta hosi sham exukela ka wa le ana ri konza afika le ka awara liya yantse bun khan garbal khansa shuna ne ka yankwen ngona mga taka ngoro ngona mhla hosi tshang se shiranza gsr fm eka shonzo 106.0 mga gsr fm bokore bongwa bana kuma kahle audio streaming aka www.gsrfm.co.za ne le ka ngwe ne ri shanza nhle ka shonwa shanza khansa shuna ne sham esungula se ku ra 12 August 2026 mina na ona mixer eka ngona ka morning birds ka skelo ka ri langu ta ri sanza na marisi ngona maringana ka 142 ku ba gimeta lembele re loko fambeni sham loko langu ta hi tungwe ti mixer me sentana ngwe ti le tringana ka mune na 20 ntsena wa masiku lama nga langutana wona konza ya gimeta lembele ri ka skelo ka ri languta hi tiawara ta ko hi sala ntsena tiawara ri tiringana ka wa 3408 hours ntsena kuva mina na wona mixer ba gimeta lembele ri ka ske loko ka ri languta hi mavhiki sala ntsena mavhiki lama ringana ka 20 ematlhelameto kahle hi masiku mambirhi ntsena laya ka ske Lele ka sikula rifana kana ramtla mixer score leswi nga humelela leswi swi nga vya star one leka buku ta matimo swinene leswi nga vaka swi swi babembele hi mikarhi nyana liya leswi nga humelela sikula rifana kana ramtla ka sikelo ka rela nguta hi lembe ra 1946 vatirha mugodi ku lomi yaka vuringana 70,000 kumbe ku ya ka 100,000 kahle kahle ne vavi va sungula ku endla xitereko ku striker hi loko va va koxa ku va va ngeteleriwa muholo hi siku leswi nga va swi tshikelelo swinene ka mfumo hambi swi ri tana mixer no tshemba ku swi vuye swi va swi va kha swi famba kahle maka khona namhla na sweswi vakorhela va nga ku tirheni va ha ri kona vana mugodini kasi ke hi lembe ra 1952 murhangeri wa olisona na xihlawuhlawu ni vula Walter Sisulu u vuya pfaleriwa ehansi ka nawu wa Superpression of Commission eka xiave xa yena xa ku tirha loko vulavulaka kahlekahle hi defense defiance campaign a ku ri lembe ra 1952 kasi ke xin'wana ni nga tlhela xi humelela kona kusuhinyana hi lexiya hi lembe ra 1959 vandla ra Progressive Party ri ve ri simikiwe swa mfumo hi mani loyi nga ri John Stylus endzhaku ka ku va hambana na United Party hi ku kanetana swinene na xihlawuhlawu ku va hi hambana hi mavonelo eminkarhi yo tala kahlekahle ne ni rhandza ku byela vona va ku tala ku va hi hambana hi mavonelo a swi vuli ku halwa ni e-e ko va ku swo va kahle ku loko ku ri ku na mavonelo mo antswanyana kumbe na mavonelo ehenhla ka leswi va ku karhi swi endla hi kombisana in a way ya ku na mina zani swi twisisa ku antswa leswi wo swi twisisaka swona hambi swi ri tana mixer swi vekelaka makumembere nkaye tivela ta seyibela wara leyi anharhu lexi endlaka mixer loko yi kuma kumbe anharhu tivela ta yibela wara ya anharhu hi lawa tlhelaka riqingho ka nambara 060-875-942 u ni byela ku weka mixo sarula u ni kuma kahle u ri ku yi tanihi laha u tivaka mixer ma leswaku xinyanya lexo u bota xidashbong swo nona ivi lava swi tivaka kahle va ku vutlhari bya mhangele eku bota u botile mina na wona mixer ka mixo sarula mahla hi sredi ku va hi vona kumbe hi witnessa ni le ka ri lera namuntlha siku ni tlhaveri ngongo mixer ka nambara 060-875-942 ni mbonene hinkwako hinkwako na mixer ko kusuka ya timao ta munda ta misava a n'walungwini a dzongeni a vuma jam xikan'we na lo pela jam sweswi hi tsumela riqingweni mixer ni tlhaveni nkarhi wa kona tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ni tlhaveni mixer ma byeswa ku wena ku va ri ku eka maxeswa mhla tsi mo sungula ku bya swivungu swona lola ku na munhu la nje ku na munhu kwala a ku na munhu la tsi no tlhava la yes
1: ni ta byeni swivula hi xivhenda
0: ku ri yini
1: ni ku tshava nyeli i la kholomo saleli i la mbuzi swivula ku an early bird catch is the fattest worm
0: a kholomo i yini kasi
1: mina hi ku tekiwa
2: ni kata jone
0: Kesa sinene hani?
3: Chavete ni unkwavu vangena n'wana buti nga va sina wun'we va tlhava.
0: Mhoni endlisa sweswo.
3: Hi so.
0: Danko. Tavila.
1: Kumakata Johnny. Kungena Liza. Kungena Kigla Luya.
0: My Totu, my Totu.
1: Chocho boys out.
0: My Francis Gerenga, I'm fine.
1: I'm going to go to the house.
0: Lo tshaba la.
4: Ha ya ntla.
0: Ntlabe go tshaba seso.
4: Ha ka papo.
0: A ka mama ka.
4: Eh no.
0: Eh. Ai, mme ndi sere. E la kono la ka dzingiswa hile nyamene la.
4: E la ntonge le papo.
0: A ka mama ka.
4: Ka papo ga.
0: Sa isa ka zwinela ni.
4: Dako.
0: Dako.

0: Roman una vakwina mohlana hey phela ku biye ngopfu enhlabeni mingisele kana bara 0608 75942 3 no tlhaba da
1: njani mashilo
0: evukile njani mingisele mo randzeka
1: evukile mina mapatsa ya mama bela kanda
0: ngeza nemi toksa saka ngopfu la kanda ngeza la
1: eri dele sa kahle la yomba
0: ai bundluseleni
1: eso la
0: baba dangi mhlaisi saka ni Danko. Hey, what's happening?
2: Hey, Jari.
0: Who can I meet, Jari?
2: Let
0: me talk as the Queen of the Pompo.
2: Hey,
0: Jari. Hey, Jari. Hey, Jari.
2: Hey,
0: Jari. Hey, Jari. Hey wa bona rena montla mixer mashelo ma komba swona na montla leswa ku ta titimelela swa kahle ngopfu no vula ku xa ta kwapanya na xiram ti no tlhavela
3: the king of manjari dyan derik swambu yeme nwana nga bi ku bias kwa mabodi loko wa chevo kwa la ku mangala hali nyari muri wa nwana tati mali mali ya tata chinyamba bodi mpokena
0: e pokene minjana
3: ai pokena ina bodi ai ni mixer kwa ntando bada ma stepe hey kati timali ngari no tlhela handi bodi
0: Mara nkuma mina wena boderiki.
3: Mere.
0: Nkuma mfinikerini na.
3: Nkuma ni singelerini mara. Ngari anol ni very bantai naru. Mara cha bai tabu ya ma.
0: Tikese sinene boti.
3: Danke danke ngari roba hani.
0: Ti no tabaresh. Kula muri kwala. Ah, shame.

0: Nothaba la. Kuramola. Si, Nothaba.
1: Hambi swiritani langisese na swikhiya swi na n'wina kwalani DJ. N'wina mi teka xipano ra majaka mi nga rivali mpopo na xipehuli DJ.
0: Yo.
1: Hambi swiritani xidrayivha na ti-break leswiwani lawani.
0: Mara
1: na swivona ku na swivona ku ku na Grace ya Ford na Nissan na Suzuki na Toyota na BMW na Mercedes Benz DJ. Ene chezi na cabaret na bonnet na diff leswiwani lawa. Tatara na mati na oil na battery na njini hi leswiya le diesel na petrol n'wina DJ mi ya chela hala ka Caltex na Shell mina ni ta mi vutisa mara swin'wana ku fura na gari na tlilachi hi swona swi fambisaka movha na mi ta ba mafilo ehenhla ka xikontiri mi nga tluli berela line mi jampa kahle tiblowini danke DJ mi bana ta azati hi jara Joni a ri hala Limpopo danko
0: kese swinene jara mjandolo
1: inkomu DJ.
0: Thank you. Kesu na hlayisa kana kwa rali pombo munga khona ni. Entabeli mixer rawe kana mara 0608875942 ai fambe mixer rawe. Ti no thabana.
2: Thaba ntha.
0: Thabe ku thaba sweswi.
2: Eh mani ta ba ku mama ba.
0: Ai roko jeri babu.
2: Ne ka ba general kana kuma dombe na general tatin ko sa ta kamba tu
0: eh
2: a bento ne na ta ta na gist ki na tepo ku ba na na mu ta dla ku ta la
0: eh
2: ba na ta ta na ko na ba ba
0: ke sa sne ne ba ba
2: a na le ni na
0: a da ke ke sa sne sa garba
2: thank you
0: a danko no thabela
3: zase
0: e tjara
3: njana
0: e pukile minjana
3: ke
0: ne mito ka tsela ka mdabula la
3: e tsho mo zoma mer kwa ka mdabula ma tshele ma semza mi
0: khatsa
3: khatsa
0: ti no thabela
4: ese o boterile ka ri feed ya iri tsana ka tsunyana inkomo ntukulu wa hosi
0: Jesus ntu ku lo hlaisa ka
4: a kutale
0: danko no tabara
5: va huma ntukulu wa hosi ku nghena mfana wa goxa kun'wana bava
0: kusukela ka mapumela
5: ni mi twa ku antswa la ndleveni n'wana bava mfana wa goxa ya mina yini
0: kesa swinene jara kefa
5: a ku taleni n'wana bava
0: thank you baba
6: aye DJ Clem
0: aye
6: mpfukini
0: mpfukile minjhani
6: mpfukini jaswi n'wiswona ni yatila ka makoxa
0: Elsis Milani
6: Ngini ba moya kwa Jewani.
0: He mudi wa vanwani.
6: Sheseka DJ.
0: And that was better than
6: it. Thank you.
0: And thank you. Sei. Sei no tabara. Ah, kura munhu kwana.
7: Eh, my claimi.
0: Jebo my tabi.
7: Ndiya songo swona na ri la ka mapapilo.
0: Ni ke se ri la ka mapapilo mina ve ku ndlato ro mativa.
7: Na mtai mi number 1.
0: Ni kesa sine tsai second.
7: Thank you.
0: Dango. Eka skam sortar mi kesa sibe kana ka 20 minutes before the hour 4 o'clock at dot tsu mi sen kwa hora bona tsaka tsoka mena no tsaka tsicha ba genje e ka tsu mena ka shengela shi landzara ka kunga ba e ka ri dzo ba naru ka besos e mena na ona e lokjen ka sibung sona na kana ba 060875942 ba kora bonga e ba ketsa shengela shi ma burja whatsapp ko ba koma ko lok famere kunwe kesa swina ne le ka ngwina ne e ba kora mana kora bonga ba ngatsa live send ma singi ba ku GCR au shem kesa swina ne shem e sai sikar ka skema kora bonga ba ngwa shanja ku tirsa shengela shi ma burja whatsapp e ba kanisen ka di so swina ne la ba urumela kunene e bi nka ronga ta ba kare go langu tala kambe ka waming server na calling ita kunu kubala qingwela kana ba 060875 that futu na mi tirisa ka Facebook ena karna mbona ba kona ba tirisa ka Facebook ba koma go lok famene kongwe ne mborile ne en ka ronga ta kambe ta ba kharini ntsa ile ka ngwe so ai ka ni yana ba nga kona ba nga tirisa WhatsApp la
8: nko mo kazi kazi ita so go le sonona ne rila e midrand le ranches park la half house ile xikari ka Tshwane na Johannesburg mina ni papa mhlorisi zeka Richard Rikotso ni ka no khoma website ya www.gcrfm.co.za a be re tshwana ti awarantse e komo kaze
0: ti no tabara
9: aye
0: aye Leswi twa kahle swi se ni famba na vuhehle la. Khensa swinene mbati ni hlayisekani. Danko. Ti ntlhavile la. Hi mina lo.
9: Hanya.
0: Ame ku yini?
9: A ni ku nyamuti. A ni yi dyi swivombo ke
0: yini? Mi dya yini n'wi?
9: Keke ra tshepo ku bayela ka Mswana.
0: Oh, all right.
9: Wa bebenya mutshani ya kona sweswi na ku famba sweswi kumbe loko.
0: Ni mi twile?
9: Gumbagumba hi mina ka xivolo xo sandza ke maxi.
0: Khezo swi na ni hlayiseka ra ka xo sandza.
9: Daniel.
0: Danko. Ti, no tlhava la.
10: Ahe.
0: Ahe.
10: Njana.
0: Evukeni njani magoda?
10: A fukini da swi munhu swona na laka mkhomi la.
0: Laka mkhomi la ngolombi la.
10: A ngolombi stand number 128.
0: Khezo swi na ni hlayiseka ra ba.
10: Taki.
0: Danko.
11: Rishile rishile ditle milonene emingi sami
12: option option option option option tle ma DJ Mr. Fate ma vula vula mpfukene na yena hi dya swi ntshwana lo vapfa hla ma double mbuyi kokwa swa box sama ko xila mina vhele na khatsa
13: na na ri le na Mr. Fate wala start na mhlanje hamseletani xingena izi bazani kwa ka gandla kwala xinga khandisa mani ane kama na mara ya masanganyi mina ni kana kama sanganyi kana mina le hasi ka vhozi zvaka hole nwa mashango ambadzo ha u kati ndzami na mbo ya danko
0: fei tabele la
14: ta
0: tabe ku tabe sweswi
14: hai for sport for la kandindala
0: le mtoka hle story la kandindala
14: danke
0: danko
6: mangele ku buta ya ku masungu leso nona ina hi ningisela ku antswa hi rila ka xihosana kokwana wa xingwavula hi mina ko homu
0: ti thavile la hi pfukile mjhani kokwana mangi
15: hayi pfukile mangi hayi desinisona na kota mkomi
0: Langolombi street 125
15: Langolombi 125 kokwana mangi anga ivona
0: khezo swi na ni hlayisa ka ri papa
6: Tumu ku bizu tumu lalala ngana ndo no pulala radio chisera no vona ku endla ri tshina ri xini ri xini ri xini ri xini maxo mina mina ni ku hingisela ku antswa ni kha ni dya swivungulo swo nona swika swi ku chapa chapa chapa ni ri ku nina ni ri kwala KZN ni ka nkuzani a mukangeni wa ka makasela vakiti loyi nkulu kumba munhu n'wala visanta mina maxo mina ni ku xapiroda maxo mina vakiti
16: le DJ Kemi inati dela swinu swa kuna na hi lasi ka muganga wa ndona Elkana Msha a block 20 ka skina na munhu dumare she papa a xilwa na fana mina lo tete mana mkhalabza
0: ti ntlhavile la
17: endam karam
0: e kona myanga
17: endam karam
0: ndi khoba apa bari mini
17: etlemi
0: e papa
17: Ah,
0: au shem, I'm good to chop.
17: Mar chef, right, chef wa.
0: Nka sengofu.
17: Eh, ano. Nda ku nikhesa ka vaingisere hinkwavo lavanga kota ku nghena na lavako vanga nghena ngiku. Va vanavelene nwana wa mina hlayisa ndlovu birthday ya yena ya tolo. Na nkhesa swinene mngana wa mina on khesa la ka vaingisere ni mngana.
0: Danki mngana.
17: Eh, mara sweswi ni ku ingisere ni king dining.
0: Kesa swi na hlayisa ka nimugodlo shopa
17: ntava na wena ku se ku basikisi mngana wa mina
0: i swi bela mandla sweswo
17: danki mngana hlayisa ka mngana wa mina xikombi xi vana wena
0: danki baba
17: danki baba
0: ti ntlhavile la ku na munhu kwala shem a ku na munhu la ka WhatsApp ku na munhu ko
18: DJ Kemirshile. La wana mhlangana na Philip Johnson China tsama la dzingela vhenda la. Ni se ri le GCRFM. Idanki.
11: Mishola ona net lemilo wa DJ Mavula vhala tlhava tlhava. Ya no ni gungisela ku antswa ni na wona la gen section A ku suna u tela xilumana creation ma bia swikolo ke. DJ Abza mina kuna wani na wena 326 mwashu wa mina Aifa mbitle milu wa DJ Tango
0: Si, lo tabala
19: Aye
0: Aye Mijani Evo kile
19: Matembana magul mandrak percent powerful.
0: Let me talk about Senji.
19: Ha, caro bomba itu cuma mata magis roj just saya nak usah. Oh, nak kamu bawa tam kanyen wat letan pasal. Oh, ni misal aku nak kau nangan apa?
0: Zwarita.
19: Zwarita.
0: Kenapa sih nanti sekar papa?
19: Baya.
0: Morning, Petzaru.
20: Let's talk about the latest drama we're going to make.
0: Go cancer, my papa.
20: Yeah, the point of drama we're going to show on Block 7. I got that ring.
0: Anti Qatarian vakit.
20: Magaria.
0: Magaria. Cancer again.
20: Good job.
0: Thank you. Sertar mixer sibe kraka makume kombo mona tebereta yibe makume makume emona kombo tebereta sei pila warali ya na rutha ba ya mahlweni mina na wena mixer gara bar 0608758142 tsi lo tlaba la
20: avanta
0: tsabe ku tlaba seso
20: en jane
0: e vukile minjani ngwena
20: hello
0: aw shema abantu kume abane itula e kambe game ni bari ba kwatwendru kwatweni kahle ngopfu man antipu ku nga ba ku ona ke kweni jesa rafa mina ba mkerele
21: Jetlebi.
0: Hey papa.
21: Go by Jaiba. The shit just woke up so dora. Last couple of days, dora. Like a bokosha.
0: Ah, this is your job. Zash, Ramista, business. We are going to cover them solo.
21: Jetlebi.
0: Yeah.
21: I said it's about to start again. I'm tired. I can't
0: even talk. I'm tired. Because this is the second time.
21: Thank you.
0: Hey, thank you.
22: Kurula DJ Tlhavanhlava ina nwina amfambe mirimwe xa kare ha swidya swimbulo swonona ni karhi ni yena nkhetsa va yingiseri hinkwavo va GCR lava nga ni pfuna ku navelerisa mananga na ntukulu wa mina birthday tolo na nkhesa ni ri xandla henhla ka xin'wana xandla va nga swi endli ka mina ntsena va swi endla ni le ka van'wana Nkensini swinene. Hi ta va swin'we until 6 o'clock. Kokwana wa Mkhenso na Xivono kwala ka Mapuve hi mina na papa Songo wa Swihlanga.
0: 106 salo.
23: Tlhavanhlava.
0: Tlhave ku tlhava sweswi.
23: Ndhuna moya mina kwala muganga wa Kapumoya kwala ka Mapuve.
0: Ni mi twa kahle la ka Mapuve ndhuna moya.
23: Thank you.
0: Dank u hlayisa kanale.
22: Titlemi, mina ndza songo sona na nari na wena para ka khakhala. Itlorwa leke, ndanku.
24: Rishini DJ Tlemi, ne da swivungu swonona na ri lama wa block 9 man floor ma kuvele mina.
25: DJ Tlemi. Ai nana mta ai disvungu ya dakeke ra tempo kubai tempo kubai kamswa ela ya ku ya dakona keke etlela ya dara nwa xibombi the general patson course nwa xibombi the general course kamba perka karo bhava na maranga mtinda la gongo angola tanko
26: wa mina isuke kusuka la ka makhelwane mani vanga maka xi hambukelo xa ti kamara tindiri hey avoni valavula rona mani va rivala ku hi vona vanga tata xi hambukelo xa mina na vana va vona se hey na sweswiwani lo poti na vana ni hasule mazingi lama vanga fulela hi wona ku ani yo vanyika ani ku i munhu mataleni mina ni ri kwala venda a hi xumeni muhaxi
1: Yale au chusa chuu.
2: Thank you.
1: Danko.

0: kuma ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka. Ni ta ya la ka Siyanda, la ka Siyanda ku na sisi Nomsa n'wamavona va pfuki, ni heta ni ya le ka Thomo, le ka Thomo ku na mhani n'wagwivani, le ka Thomo a va pfuki i mhani lava, ni hetelela hi mama Nkhesi n'wa Hulela muti ya mona a ri singa view a va pfuki. Vanhu lava pfuxa hi mavona Edison a rivihihli inkomu tlemi until 6 o'clock a yi tirha tirhini
1: rixile mavulavula ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki mhani wa Zita ma hlangana ku hleka xitarata emarula driver a section F ni talaka ka khala ni ku swi dya nkarhi sweswo i kokwani manyunyu tshika swa hanyanganya va ri laka kha khala ivi ni hetelela hi mhani Gary Mathevula le ka Maswanganya. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dorumaleke ni ri laka kha khala danku
2: avuxeni kombela ku va pfuxa, kombela ku pfuxa mhani a khavisana ka Ngove, pfuxa mhani Kristi na Ngwana kwala ka Ngove, ni hetelela hi ku pfuxa Wisandu Khotso kwala ka Ngove, a pfuxa mhani wa xitichi
3: Rishil Maitlemi. Namuntlha ni pfuxa va ka The Ndlovu, ni pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral, ni pfuxa SSBG Ndlovu vanhu wa Masile.
4: Ahetlemi hi njhani, hi pfumi njhani, ni kombela ku va dzuzuwa nharhu dzuza mhani mahuri pfukani ka n'wana mhani ni ta ni ta landzela ni dzuza n'winyi wa xitichi wan'wana pfukani wan'wanini mi ya ntirhweni ni dzuza na tinyiko kwalano ni ta ni ta hetisela malumetiki a ni mi twini namutandu na moyi kumpela mi kona mahani pfukani kokwani mi famba mi chova basikiri mi endla swa vuhosi bya n'wina mani mo huri kwala ka mapuku wa ku adiwa na ku tlhela dango.
5: Rixile tijeni kombela ku va pfuxa, kombela ku pfuxa Bogazan Classmall le ka 14B, ni pfuxa Lenwana Masimava Scam Double, ni pfuxa Masiji Spela Tlongwana ka Xihosana, ta va pfuxa ku Renwala ku hlayisekani tijeni.
6: Ahee a ku pfuki holo kokwani wa dena ku hlula la ka mapuvi, ivi ku pfuka kokwani wa Nkhesa na Xivao ni pfuka ni kurisela theke ya madyondza ya n'wina ntokulu, ivi ni hetisela hi mhana Suku na Tshembele na Nkateko nan'wina pfuka ni pfuxa hi mhani mahuri hasi ka sport centre ka mapuvi inkomu.
7: Kurhula ku ve na n'wina tibekele ni pfuxa tikuna hosi kwala ka Sikhonyani, ni nga pfuxa thavhele ya kumbe leyi ka Mapapila ni ya hetelela hi tatana Swilanga Mavasa ka Bode. Vanhu lava nga a va pfuxiwa i mhani Ntawula ku tshaka Malaki kwala ka Sikhonyani inkomu Mahaxi.
8: Ahe DJ Tlemi namuntlha ni pfuxa lava landzelaka olomukono ko Basani n'wana mhani Phosa hi ri pfuka mi polichela vana swintangwani va ta exikolweni olomukono tereke xifambo pringa pfukani mi va tlela vanhu magama vanhu va lava magama va mi ya tshama mvumayeleni va va tlela magama loko olomuko ni nga rivali ntondola ku le ka mapuve tondola va yimele tikhavichi va fole layeni va lava tikhavichi vanhu a yeneni mi ya tshova layeni ku tondola mi va phakela tikhavichi. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi keke Hooters la ka Ngove lanwana i va ta wena
9: Kirmilo DJ ku na Brenda Mrimi laha ka Rivala laha na Mapheto Daniel Mavunda laha ka Ndengeza laha ka tikuna Swakala Adida Soko Maluleke la Block 3 aka Mininginisi hinkwavo a va hlanganela kala xaka EW Manganyi mensa makati ku ri laka gongo ni Kesile Tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
10: ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Mange aka mukhoma khaku a hi khomanene hakunene kokwana a hi khomanene ni landza tikulu wa mina Judas mani pfuka Mzaya n'wana wa mihari va lowani pfuka ntukulu wa mina ya ntirhweni landza magoda aka mukhomi ni ngo but magoda pfukani vanhu lava kaka vona va pfuxiwa mani mabundi mina loko laka ngorodanki
11: rixile DJ Tlemi a ku pfuki magoda le aka mukhomi kupuka kokwani mahangi a nga yi vona hi khomeneni nga vanhu ta hetisela hi siva ra Gian Thomas Baloyi leyi aka a gravelini leyi aka khakhala lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha hansi ka muganga wa ndhuna eka na muxava aka sikhinyela block ten ku na papa xiluvanafana ni lo tete n'wana mukhalabya
12: i mixo wa kahle DJ Flavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi tukulu wa mina ku nga mhana Bumba Losti Nyiko ka huma 14B ivi wa vumbirhi ku va mhani Dorin Makhalanga a 14 emugangeni wa Katekani ivi ni hetelela hi ku pfuxa Sisaka Rose Mashinzi ka Mapayini va pfuxiwa hi Gezan Class Maluleke ka huma 14B tanki Vulavala
13: we va pfuxa buti milandzu moni ya le a maposa leyi ni ya pfuxa masi wa mina manxarati ni ku a va pfuki ni ta ni vuya ni fika ni makwa wa mina mhani Maria kwala ka Mahlanganyi pfukani ni ta ni rhelela ni ku laya hlanganani laya Tawen Chip hanu wa vana a va pfuki lava va pfuxaka i mhani Tsikisa va ri kwala ka Bungeni a xitarateni xa 4 Avenue leyi xitarateni xa Majari mhani lava vo fanele phode kokwani wa Ntsakisi na lwandle danko
14: rexile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na malume wa mina hodela MT Masango kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume loko malume Gezan Thomas Mbaxayisiwana na n'wina pfukani malume ni hetelela hi mfana wa mina ku nga Musa Makhuvele kusuka muganga wa ekhopaka xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa me loko hinkwavo va pfuxiwa hi papa Majongo kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
15: rixile ni kombela ku ya ni ya pfuxa hani mhani Maxindzo kokwana wa ku hlula la Gian Section A laha pfukana hani ni ya ni ya pfuxa Makhexi Mbetsalo wa xigubu khochi ya vana va hina loyi ka xikokwana stadium pfukani mina ni hetelela hi mali u nga ri Maseve mhani Rivombo na ka gym laha pfukani Maseve leyi a va pfuxa i mama Albi inkomu

0: Tokomaka Tamahungu eka GCSF.
1: Xiyimo xa ku pfumaleka ka mintirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga lexi nga ekule na ku fika makumu mutivi eka xenge xa xinawu wo Prof Mpho Matlala a sola murhangeri wa vandla ra National Colored Congress lawa ni yan'wana eka awara ya
0: nkoyandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSF.
2: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endaka magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra rintshwa eka Mukwati next to you safe ebulobedu na le Elim opposite NTK ejoni.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna ka mani na mani na swona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
2: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
1: HIV mavabyi ya tingana marhambu

0: 301 ya vaakatiko wa Venezuela va hlanganele na nghozi ya ku dzinginika ka misava hi n'hweti ya June lembe 2026. Xiviko xi vula leswaku hlayo ya vanhu vo ringana 73,000 va tshunguriwile eswibedhlele swa ku hambanahambana swa tiko leriya endzhaku ka loko misava yi ta va yi dzinginikile.
1: Kambe swi dlile leswo dzinginika ka misava haleno
0: hi ta hina laki ngopfu earthquake a ti fikeli
1: pa ta ndana hala ta vula swa swinoku ta ndhawu tin'wana kahle kahle
0: vo mahanya va khome mbilu hi mavoko swi endleka u pfuka u pfuka u nga ha ri kona kumbe u pfuka u kuma handle ku nga ha ri kona.
1: Mara yizo yininginika mana
0: yizininginika nyana
1: i busy
0: ka loko vula hi loko ku busy Afrika Dzonga mara yale da swa vangwana loko buwa mhala mhala hi nge yitwi hi ri busy ngopfu
1: to sala mi ta sala mi to sala best ex hina hi ta famba
0: mi ta yitwa
1: loko ku ri munhu a vuya ta hi kuva eriko alright ya mahlweni hi ku nyiketa swiviko swa mahungu leswi hi vaka hi mukhomela swona vhele swiviko vhele swi va swi kha swi kombisa timhaka ta ku ri nom maxelo mo biha Mr X na lama vekiwaka ku ya mahlweni loko hi kha ri langutisa ka xifundzankulu xa Lipopo, xifundzankulu xa Mpumalanga na xifundzankulu xa Gauteng so va va kha va kombisa sweswo ka hayi timhaka ta maxelo ya ku titimela a yi vileni kha hi ti langutela kambe ke loko hi kha ri langutisa kusuka kahle eka vahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo va kombisa timhaka ta ku ra vuntlhanu hikoho kumbexana swi nga timela eka xirhambi lexiwa kambe ya ku ta fika sweswi xa kwapa xi vuyisa n'wana vukatini van'wana va ku xo yisa tatwa ma
0: wo ri
1: me ni ri kha titimela
0: ukudlwele ka ndilu kona
1: mara loko mona za vukatini mara loko mona fika vukatini sungulo sungulo ofika ku ndhawini nditele ku hloma la
0: kumbe kumbe lungu na experience nyana ya swo
1: eloko wafika eku ndhawini nditele ku hloma se loko pfuka la mpundu ikombela nceka ikombela nkukulu ebutsa ku swibye swo thanga swi le kwini
0: u bayiza ngendlwini papa holuku u bayiza ngendlwini papa holuku hi le xitangeni
1: vaka mhani hi byeleni siku ro sungula mi swi endlisa ku yini 060 875 942. Siku ro sungula loko mi fika vukatini a ni mi tela madyambu n'we
0: ya mi mi swi endlise ku yini
1: kumbexana xo suka xifamba xi mi siya ndlwini
0: u ta sa u tivona
1: xi ya foyinela mhani kumbe ta xi ku ta tinghena laha ndlwini ku na munhu laha
0: ya
1: 060 875.
0: Ku hana wun'we vhela loko ku hi byela ku
1: avavukati lawa
0: yale
1: mara ta vuya mana va ka hikwane mara va ka mani
0: phela swi fanele loko kuma ku mina swiu kona
1: kona mikiseri ku sukulo sukula swi endlise ku yini a ri xile mamukerile avuxeni hallo
2: vava
1: kunene vava hatlile waka mhani wa kona
0: waka mhani na
1: swi minjhani mara na hi lava waka mhani la nga hloma hi ku siku ro sungula swi ndlise ku yini ya Alexandra
0: vana va lata hi byela ku siku ro sungula loko va hloma va swi ndlise ku yini
1: swa ndleka va teku yini
0: swa ndleka phela
1: a hi teke mikiseri la Mr X famba
0: a hi
2: wena mlambi
1: se mi pfuka mi ku nkukulule kwini na
2: Hey, ingani dzeli sase ku munde iba apena wena.
1: Hi vula nwina, mi swindise ku yisa ku ro sungula.
2: Mina ntomfu am yo soma mina mheni yo poroka.
0: Hina hi lala nga hloma.
1: Hi lala nga hloma wa xikhale ku nwina, hi vanwe hi lavavo. Na munhu wa khomo hunku ma tsame ndlwini no ina tihlo ringwa minga swi tivi mo.
0: Hi lava ku lavelo hi xinepe.
1: Iso la manda yene sai sekat.
0: Iso.
1: Yeah, Mr. Merin.
2: Tanda ko osha nyama.
1: Mila ko osha nyama.
2: Na ko osha nyama nta dan san tred.
1: Bye bye.
0: Mm, aba the deal nyama.
1: Lo kuna vet wa nyama man.
0: Aba the tlele.
1: Aba ina vet nyama ya bona. Yeah, I found Mr. X.
0: Hi vaya ne.
1: I found.
0: Eh aka lungile male fana.
1: Yeah, ya kama hunke ya warra ya nkombo. Eh, ilo kutsumeni kahle.
0: Sinene ngofu. Eku namhla kusile kufambeni kahle.
1: Yeah ne.
0: Yeah.
1: All right, DJ call me celebration I found.

0: Yeah, kuswa kahle ka album lenga thiwa kahle. Toma kiti do indlela leyo ka na simara kona ka rivula xisweso ka kuswa kahle ka album ya Carlos and Zaida Chongo. Labona hi varhanda ni bambiri labona kuswa kahle tikweni akelana. Mozambique ngena kahle Mozambique xisuti hina ku ra vunaru ra kahle ri tetani vele. BBZ loko ba ka ifamisa xisweso loko langisa ka rwa kona ilwa ngo 0746 14 minutes before 8 o'clock. Hiwa ka sungu ifamisa xisweso.
1: Language leyi ma itibanyana xi Portuguese,
0: ne? Portuguese, yes. Ni Steve. Kota ku hlaya sweswi ka tsariwa kwala ya.
1: Bona kona tilanguage tin'wana kahle kahle u fanele hi ti tiva.
0: Ni u tive sweswiya swa ku Africa the Soul, South Africa. Sweswiya swi ku taliya taliya. Mara u fanele hi ti tiva kahle kahle tilanguage letiwani. Because ku nge vi na tilanguage ta 11 ivi u tiva yin'we ntsena leyi u nga mama yona. Mara ku tshama kwala Afrika uri mu Afrika hayi man
1: Afrika dzonga hi buisa sweswo vhele eka mixo wa sukana na mulai khesa swinene ngopfu ti hloko maka ta mahungu kuswa kahle na le ka web3 ku londi ngulo ka malepfani eka mixo wa sukana na mulai ya ba ka it pina swinene ngopfu ina ngonoko eka the big breakfast zone eka mixo wa sukana na mulai ya ka hi mina man inga ku seyita tsuzumela kahle xikhumbeni
0: yes a yini bolweni liki isungurile phela
1: tsuzumela kahle xikhumbeni eka sukana na mulai la ku babolo na Mr X ka peke
0: kahle kahle
1: ta ba ka hitwa hi vonwe i mixele ku no se lo ika ba bolo iteta swi hetelela swi hitisela yini endlela le elo inkulu wa munhu lava ta ku vulavula yena emtlangu wa bolo ya milenge lowu wani one duma swinene ngopfu loko hi khale langutisa kokwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga kasi munhu loyi a ta vulavula yena u ri yena u velekiwe hi ti 13 ta May hi lembe ra 1994 ina kolomeka vo 32 wa malembe u velekiwe kahle etindhawu leti ya tele Witbank kokwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga ya loko hi langusa kahle it's a winger ne ya position ya yena kambe ke youth career ka xipano xa Mamelodi Sundowns ngiboneni ka Mamelodi Sundowns ka Witbank Spurs ngiboneni ka Brighton ya ngiboneni ka Club Brugge ngiboneni ka Al Ahly man ngiboneni ka xipano xa ku tala swinene ngopfu Mr X
0: class nene u tirhini misa loyi from 2013 ka fika 2026 wa ha ri kona bolweni
1: le ka xipano xa rixaka ne
0: u tirhile swinene
1: a nga tlanga kolomiya ka 52 wa mitlangu ne a kola kolomiya ka kona kwalomiya ka 16 wa goal
0: hi mina mani
1: yena mani
0: hi nge hi hlamusele ku hindza kwalaho ya loko hindza kwalaho swi hi ta veka hi minika hlamulo
1: ya hi le ka 060-875-942 ite namuhla e bash khumba Mr X so aba hi byele ba yingiseri kuno loko hi kha hi bash khumba ku teta ba bona hi
0: ya 060-875-942 na the voice note fanele kam ti recorder hati lava ma hiteka riqingho emamukeleni ri xini
2: mpokini maxaka
0: hi kona minjhani
2: mpokini
0: ya
1: a nge se famba loyi
0: wena a wu se vuya
1: a wu se vuya wena
0: ha wa wu se vuya wena
1: bye bye
0: u se vuya ha yi manyana ha yi manyana hi nge tshami kha hi twa vanhu vangu swi kahle ku hi twa van'wanyana
1: ni n'wi hlongorile
0: ya
1: ni n'wi nyika
0: ma twisa ku hi tshama kha hi tlangela vanhu van'wana tinsimu a hi ku twenyana van'wana
1: ya 060-875-942 option
0: ahe rixi na baba miyela loko ba miyela radio ya miyela
1: loko ba miyela radio ya miyela la 060-875-942
0: ya
1: taka un'wana mixer la yi le ku va karate network vanhu ni xoku network
0: vanhu makuruela
1: leyi nga va karata la
0: rixile
3: ahe vahaxi vambirhi
0: ahe
3: i phesitawu
0: kambe ngo midleni rini ku tlangeliwa risimu
3: i travel ya
0: kongoyena
3: vhiki leri nga hela hinkwaro
0: mara a hi se vula ku mbuyini
3: hayi mina vuyi se hi Monday na kokwani fahlaya
0: allright hi swona bye bye a hi vula ku mbuli swona u vula ku mara a hi lata tiva ku mavuya kumbe njhani la ya 10 minutes before 8 o'clock 060-875-942 la ku tiva ku rixana khe i mani khe mo hi teka loyi wani ka hi mamukeri
1: line 1 hello
4: ahe mpfukini na
0: hi pfuki minjhani
1: wa network na
4: exi n'wina network a yi ri ku ni beni hi mina ya loyi a mukhamukwa ni vulavula a ni lava ku vula swo ku yi phesitawu
0: ene a ko va yena mara a mi lava ku vula swona a swi na mhaka
4: hayi hi yena
0: mi tiyisisa ku hi yena hina hi
4: yena ni swi tiva kahle ku hi yena
0: o kumbexana yi mveta allright okay
4: thank
1: you khasa swinene ngopfu vanhu makhuvela i le ka 060-875 mixere i lava ku twa ku wena u ri yini laniwani a yi kandziyi la Mr X
0: ahe monte okay mele moye
5: minjani
0: ikona minjani
5: pokini
0: ya
5: ekesi tawo
1: bye bye
5: me ei kotetimela man
0: katetimela ikona zwithu
5: la ka mkhome la
0: ikhesile magoda
5: shila mkumani na tie
0: ikhesile magoda
5: dai papa na papa
1: ya you over ka 060-875 942 elakuta wena mingiseri ku angula ku yini he ka mishwa suka na mota 0608 75 942 e kanzila
0: ahe mamkerile
3: cause of the radio na mesa action fukini na
0: fukile minjani
3: ikona yena pesita winda ka kulo pa zome kwala yeni.
0: Alright, from say stress 0608 75 942 boy bona kuri kunga kona mkandiso kumbe okay kuna lo yiwani mile moyeni imam kerile
1: imi yela na red ise ha hundza
0: ah ina ha hundza leso tali ba
1: ya u bona taka kahle. Alright, Mansalfin
4: jahara ba lamza mnwana ti mipfukeni na Mansalfin ba pfukeni hi yena pesitawo
1: e kansasana ngo pfo. All right, mina na swi ba kuni benwile ani kona mara ni bona ngari elebogang mabao mzamani khane makareng e khensile mzamani
0: mosi bona hina hi vuli ku mi nga vuli
1: mara pesi muzi tawe ekokwani wa ku hlula e khensa swinene ekokwani wa ku hlula laha kambe ke ku na n'wina laha minjhani
6: minjhani muhaxi heyi i pestawu a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani
0: kunzinjhani
6: minjhani muhaxi heyi i pestawu a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani.
1: Right ke Innocent Mayela elsimilane khesa swinene ngopfu elsimilane loko hi tsalele kunene 0608 75 942.
0: Good morning mam kerile
1: ashfin
0: ahe
1: mntu khesa kumbazi
0: mama tiba iba amkela kahle njani na vathle ba miyela
1: hey take love
3: no network ayi ri kundene mina alo yamkhamukani valavule a nda ku vula swo ku tshisa
0: okay ane ha se swi twini
1: anda nkandziso wa bo eh wa mani mahori ovatu ina ina hi twa mani makhuvela hi hundzini ka
4: n'wi ipesitawu i manjeleyi va ha xi vambirini
1: 0608 75 942
7: ni hleketa ku ipesitawu ni hleketa ku ipesitawu
0: okay
1: u ta va n'wana
8: ngoveni ipesitawu
0: ani ku yomiyela
8: pestawu prima vanghana ka bona
1: loko hi rekhoda a hi presentation rekhoda hi vulavula
0: exactly
4: rixini muhaxi minjhani ku pfuka mina ni kombela ku navelela ntukulu wa mina
1: okay le ka tlhava ni tlhava wa n'wina la ku na filish kompiano la option epfukela minjhani va mana mukateko la ka xithalani kaya a ska power
9: epfukini
1: inkomo man
9: hayi tshitawa netiweke ya ba
1: ya bala yena ni
9: netiweke
1: hayi maka maxelo la maka maxelo
9: hayi swona va bra
0: kese swi nene mina rumulela sesi wa mina sesi Joyce
9: va kona va mara va fambini
0: kese swi nene mwana mukate thank you ya kumbe hi kuma wun'we wa ku hetelela
1: ya hi kuma wun'we ka 060 875 942 tana le ncingweni le tana le ncingweni le alright la va lava kola ncingweni la option
0: ahe
10: ahe mpukini
0: ikona mjani
10: ukukela network ya super yena tsi ta u black mamba la kajiji
0: oh the black mamba mabas thank you
1: alright ifamba mistake
0: ifamba ne ya ku taxi
1: ya ka thabi
0: Vata hi langela xingondlo
1: mara i Ben Winter
0: ina ne
1: ano buloka ngale loka ni nga ri ku n'wi laveni kahle
0: ani hanga endli leswi hi lavaka swona hi nawu
1: Tabi la ya hi yena pesitawu ne
0: i
1: vele ku hi lembela 1994 nkulukumba lowo se mi vule swo option
3: ahe i Tavelia
0: okay
3: ni kombela ritsimu ra siya cawuke a ku ani kumisa
0: ambe mimisa mani mapapalama
3: nimisa mlanja na na jigjel
0: mimisa njani nga mtini
1: mina ku itweni musu
3: ani mimisa tolo
1: ani la rikona tolo
3: ani mtsang tolo
0: ai rikona hi
1: siya chauka ani kumisa nga ku mingecini la
3: anta tsina gdaya
1: e vula ku risimula ku arile ku vonakeni swona
3: yee
0: ane nangwe mi ame langa tsimileta toka tinga
11: tsa. Lo mwari ko mangwe ko mo tshone langa rinwana.
1: Eh langa.
0: Mi nga langa ra mana ri hatla kuri kumeka.
11: Thomas e Dr. Thomas Tauke aku matipina.
1: Oh
0: ngomi nga tekwa better.
11: Ngomi nga tekwa better la vavo tekwa better.
0: Kasi ngwa mitekwa ngana.
1: Era Thomas Tauke kumbe era era Manflo. Okay. Ara dile ri rikomeni.
11: Thank you.
1: Enkomo bye bye. Dr. Thomas Tauke matipina mayana nga tekwa better. Loko mi dzukumele manani.
0: Yeah.
1: Sayisana. Mona wathi mina kusipha kahle ora nongo. Lungile. Ingenisa kahle ka wara ku hetelela. Bye bye.

0: timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Look what

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: awelele hello ka futala mkhabi loyiwani man psychology msycho afamsa ngathi na Dr. Joe Sherman somela khona twanta lesaku psychology must tiba kusimina yini na
1: heba oh babla sweswo ka rizimile
0: ina aningatsona majoko psychology africa tsonga khome tlhano wa tsimina tsimixela kuse pakahla wa ra ya nka ya ka ma eka nhleka ana ta ku leka ma diambu futhi
1: and ani kota ku twisisa ku wena na ma diambu ku humelela yini na muthla ka tsaka
0: ngo ntirela ma diambu
1: ya ne ah beto ku mesana beto ma ku isa ku halaka ma diambu ska
0: Budele dzikala ka nokolokolo ho wan tsamisa swilo.
1: Ya le.
0: Africa Dzoka ikhesa swilo ko hloka mhaka tswa kahle ka mtrikolo le ngulo ka bale phane ka bekhe. Famisa sweswo inga ku happy happy happy birthday ka Botshibutiso. Ngobeni kusuka landza wele tata la ka Ndengenza RDP Grootman makheke makheke mfethu. Bana na sukula kahle swilo le ngofu. Ubuye risimu ra malume wa wena psychology la nkomati mawelele. Inwana mand ladies nwa Davida na papa Matshahani kusuka landza wele tya. Etala ka ndekaza RDP kambe ka tirhobele xifundzeni ku lexi xa le Gauteng hlokomaka siku Mr. X ntshama ku una yo kwalani yime ku longa
1: ya hlokomaka siku vele ikona tani hi ntolovelo vele ka siku ra namuntlha vele Mr. Bakile swa ku rhari ka nwheti liya ya vanhu va xisati endlela leyo ka u nga tsundzuxa yini eka the single mother ka vamani lava the single parent lava kulisa ku vana va ri wexe hi ka hi langusa ngopfu vanhu va xisati not vanhu va xinuna vanhu va xisati hi ku ya hi ku hi le ka nwheti ya vanhu va xisati vele August mi nga va tsundzuxa yini kahle kahle
0: baka manana
1: ya baka manana lava vo kurisa vana va ri wexe hi leswi lava ku vulavula
0: hi swona ka rena
1: muthla yes
0: vo mana hina vo mana mlambya
1: ya
0: vo ilwa hi vana
1: vo jigijela yes
0: ifolo ya so minga va tsundzuxa yini 0608 75 942 hi la ku twa n'wina kumpela mi va tsundzuxa yini vanhu lava i vaka hi kha hi vulavula hi vo eka mixo wa siku ra namuntlha ka 0608 75 942 ku na mingiseri lani wa Mr. X la i kona la
1: alright hi mamikerile ri xini
2: Ahe chick jello.
1: Ahe.
2: Mina ka ba mhalava ba hlaisa ku bana lava yana ni. Ba mhalava ya aba hlaisi bana lava ba tshama ku na bona. Bana lava yani ani ba pumala ba tswari. Sikona leso vanga ta wa kha ba endlela swona bana lava ya ba ta wa kha ba hlaisa swinene. Ku kota vutomi bya bona dzi ya khadzi ya mahlweni ba kha ba hanya ba kota ku kuma swakudya swa bona. Lava nga na swa vangana swin'wana swo kuma ku va phalala va swi kota ku va phalala vana lavaya va tshamaka na mhani lavaya ku va kota ku va mbala a ma vona ku fana sweswi ku titimela ku kuma kun'wana u hava pahla na swi kota ku teka pahla leyi a nyiketa n'wana luya a kota ku timbalela na mhani va lava tshamaka na vona swi kota ku vutomi byi ya mahlweni
0: i ku twile magota
1: Danke. 060W75942 12 minutes before 9 o'clock ta vakha huma kahle na tsgolongotlwa swa hina mirilini ya vakari angena.
0: Ya eleka 060W875942 mixer la kutwa leswa kwena o ba kha o diphina hina ngoloko o ri queen e kambe kha hina musa kahla hla kwa mhaka ya matimba swi tele ngopfu ya ri ka nwiti ya vaxisati Mr. X.
1: Ya.
0: Indlela ole. Option. Ah
3: basi vanhu
0: na ke. Ifuke njani?
3: Ifukini.
0: Inkomo.
3: Meni nga ku ka vamhala vanga na vutihlamuleri ka vana va hina hi ri single parent ne
1: yeah
3: inga pfuke nela matimba mani a hi wene ni pfuka ku vana va hina va nga fani na hina va vana vo mindzuku bya kahle mani va hi ti karhatela vona ku va va humelela
0: mi timbokotho von'wini
3: hina hi khoma hi laha ku hisaka ma vona mikwana laha u tsemaka
0: ya
3: ha wu khoma ivile hi nga mayindzi ku ta hi tsema kumbe njhani hi dyondzisa vana swikolo va pasa hi lero hi va ndlela migingiriko ku tlula na lavaya va nga na vambirhi moni mi byela ku vana lava va hlayisiwaku mutswari wun'we hi va nyuka ngopfu ku tlula lavaya va nga na vambirhi na me ni kheni vuwela kona
1: ya
3: kwala ka rivala la kusuhi na le khorweni danko
0: danke brenda
3: ahe
0: komo koma brrtsuka la ka rivala la 060W875942 mingiseri la ku twa wena ku angula ku yini eka enongonoko wa the big brother so ka hloka mhaka ku saseka switene ngopfu
1: good morning mamikerile
4: ahe minjani
1: i kona minjani
4: o ka swi na n'wina mafana ka lana mi
0: afana
4: mi vula ku ri ho mi kulisiwe hi munhu wun'we
0: aku mbala buruku na xikete nkarhi wun'we
1: ntiyiso ngopfu walowo
4: ya mi vonaka hi ku bayile
0: mara swin'wana mi phela n'wi hambisisa mampoxa ma ta n'we khale n'we hi kha hi mi tshika laha mi kha mi rhetarheta
1: a hi vapoxisi namuntlha
0: mipoxini ku wani phahlani
1: mipoxini n'wini
4: Alright, hayi nga mutshele mongo wa bodo wa
1: mina. Hayi na mingayikoti.
4: Ya, Kovago anisu leswi tshinwanyana ku va ku ngheneleleriku. Kun'wanyana swo swi ya swo ka ku nga twananiwi ku va fokfok. Ya that's why valungu va zame ku ri a ku yindliwi ku ri loyi a salaku na vana luya wun'wanyana a nga tsutsuma a siya vana a ringete ku ri ku na iti liya yi humesaku yo sapota vana. Loko na vona vana va vanhwanyani the most hi vona va sungulaku ku loko va kurini xikwembu xi va katekisa va hleketelelela mhani ku ri heyi mhani va ni kurise ku vava vo n'wina mi tirhela vukon'wanini
0: maxaka moko tiya ma ka vosati
1: impela yes
4: ya n'wina mi sasekisa swa le vukon'wanini
0: maxaka mo tiya
4: yin'wana hi vona va endla i tlhela i bazela hi ku byeriwa ku ri ni mhana wena loko ni fika lava amin papa wena va nga ri kona kumbe mhana wena enga ni mi swilo mina a wu tshami kwasi tsandzela no teka teka ka mbina u yisela mhana wena
0: emitwilemoe tova n'wana yebo mkhulu wa stitch la 0608875942
5: va vandire hayi mhana va vaphalali vanhu va va niketa swakudya swa vana va va nyika vadya na swimbalo a va va neki va nga vatsona va kurisi vana lava a va va phalela swinene i mhani mo ri kwala ka mabuku kokwani wa dyona na ku tlhela dako
0: mo hi tshinya mo hi tshinya mhani ma ho ri loko mi mi ndla nkandziyiso wa n'wehe loko mi ndla nkandziyiso hungutani radio kumbexana mi suka mi ya yimela le kule le hi ku hina hi titwa hina hi tlhela hi twa na n'wina sa ha ha swi twisisi ku hi fanele hi yingisela hina ku ri ku hi fanele hi yingisela n'wina hi tshinye
1: Hallelujah.
0: It's in. 0608875942. Kuna mingisela.
1: Hey, mam kereri shile BBZ.
6: I stitching magar masa iseka.
1: Ipuku sinayana bizo.
6: Ah, uklara tu puka.
1: Yeah.
6: Aba switivi ku kukurisa vana lava. Sukuru nwana vanga tsika vana lava. Ba lave ku tsutsuma vaya ka papa kumbe va tsutsuma vaya ka mhani. Vanga vanghenisi ngopfu ka timbolovo ta vona leti vanga lwa. Ba lwa na papa kumbe mhani tinyipi ta vatswari ti nga tluleli ka vana ni swi nga endleka sweswo va nga ha swi twisisi ku wayisa a ni jikela na a va n'wi toloveti ku a pfuxela va ka vona ka ha ri na nkarhi swi nge se tika hi leswi a ni ta va tsundzuxa swona hikuva van'wani va mhani evhaku ha ka papa wena a wu nga pfuki yini ku ri ku and hi ya nga ndla nandzu wa ku n'wana loyi a nga hlayisi papa yena se hi yo mhaka leyi a ni ta ringeta ku ni va tsundzuxa ku ha va swi tiku swa hundzulela swa endleka vona va n'wi hlayisa a ri hava mali loko se a kuma mali a nga ha langutisi ku hi vo va nga n'wi hlayisa a ya ka lava vo ka va nga n'wi hlayisangi
0: mo hi twa van'wana
6: danki
0: enkomi bixopo ekhesa switene ngopfu ku na nkandziyiso la
5: njhani va hasi ve ni pfukile manolo ka mlinginisi va mhandla va pfumala ku vanhu vo va hlayisela vana xixikulu u ka va nga nyenyi kwala mitini mfuma makombela ntirho kolo mitini mi hlantswa i tipahla va kukulela n'hweti hela va mi holela mi kota ku hlayisa vana va n'wina xikwembu xa swi tiva ku va lava ta kula va tlhela va nghena xikolo hi mali fumaka ha mihlantswa man'wana va xasa matavisan'wana va sweka byala leswi munhu a nga ta kota swona mara fumaka ha mi kombela i mitirho mitini ku
7: ina nhlanga mhaka ha yi twa ma hi tlhokotsa mina a ni ta ku ka ha ri n'hweti ya vamhani va ti-single parents a hi khomeni mikwana hi laha wuxekaka ha kona mi kurisa vana mi va kurisa kahle mi va treat-a va va va ri na mahanyelo lamanene sweswi mi hlanganaka na swona mi swi veka emahlweni ka Xikwembu vana lavaya va ta tirha va ta dyondzeka a ku heteleleni ka vana lavaya mi ta hlaya vumbhoni se hi nga give up a hi va kuriseni hi kongoma hi ya emahlweni mhana skimi na vumbwa ni ri la Joni la Soweto a hi tirhatirheni a hi yeni dango
0: ku na mingisela mistakes
1: ahe hi mamkerile hi pfukile minjhani
8: hayi xa ku sungula a va dyondzisi vana hi nkoka wa dyondza and then number two vanga nginelisana ka tsona ka madolonga la mahla ku bona na tsapa wa bona ba hambana eh hayi so man bona ku shire swa nkoka sweswo
1: eko kese swinene
8: danke
1: danke
0: ngaku yini Mr. X kabo
1: hayi abo lehlayiseli vana kahle kahle vanga depend ngopfu ka vanhu van'wana mina a ni ta ku loko ri ku swa koteka va kuma switirhwatirhwana va ti tirhela because ku yimelela mali ya n'wanuna nkarhi wun'wanyani a swi tshamisekanga switirhwatirhwana swi kona na swi ta ku mitirho ya kala mara loko vo va kha va ti jikajikela va ti kuvelanyana switirhwatirhwana nyana va ti pfuxapfuxela vutomi bya vona na vana va vona swi va swi ri kahle swinene.
0: Alright, ku na nkandziyiso la eka nambara 060 8875940 back hi songa-songa eka mixo wa sukura namuntlha na Mr. X. Mo hi twa lavo wakho mirhi yini n'wini?
9: Ri xile kwala xitichini xa vayingiseri ni kha ni ku avuxeni vaxi va mina. Ni kha ni ku ka vamhani hinkwavo lava mi nga tisimile mi nga titweni mi ri na nandzu ende mi nga titweni hi nga ku mi wo joha ngopfu a ni joha nchumu titweni ma ha ri va mhani ma ha ri va nkoka aka n'hweti leyiwa a mi yo joha nchumu lexi nga kona i ku va na n'wina mi ti hlayisa mi ti tiva ku hi n'wina va mani mi nga ti hangalasi mhaka ku a mi na vavanuna mhaka yikulu i ku ti hlayisa munhu a ti tiva ku hi yena mani ntsena ti tiveni ku ma ha ri va mhani ma ha ri va nkoka ka n'hweti leyiwa hi leswi mina ni mi tsundzuxaka xona ka siku ra namuntlha i mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana sweswi va ri kwala Rustenburg inkomu ni kha ni ku hlayisekani hinkwenu kwala mi nga kona.
0: Alright, Mr. X, sa hileli se hafa.
1: Ya, hina va ka ri famba. Kambe mo nikeza ni famba ka ni ku happy birthday eka vukosi Ndlovu kusuka la tindhawini ta Phalaborwa la. A vi na siku ra kahle swinene mani. A kula swinene a ringana na Ndlovu hi mitirho. U navuleriwa kahle hi n'wamagoda kusuka la ka Mphambo. Ni na ku tshemba leswaku ri u ta vona nkarhi wa kahle swinene. Kambe kusuka eka mina jari ka mungwanati vona va ka ri famba sweswo vhele. A ni ya hlangana kahle mindzuku leri xaka kambe ntsena loko hosi ya swi rhandza.
0: Alright, gaming sweswo famba famba sweswo vhele ka mixo wa siku ra namuntlha. Ni pfumelela mina Mr. X ni ku happy birthday eka leya. Machinje kuswa ndawu leti ta ka ndangeza a xikolo leti ndawu leti ya tele chavela le makeke ka we my sister pinne sokola wena ra kubelekiwa mina wena mixe hi hlangana kahle ka sokola mzuku na Mr. X a hi ndela twana.
1: Dobongwa.
0: Hi lama dobongwa lavo kula ka vakokwane. He, vahlayi na lavo dobongwa.
1: Ene impela phela, na ku kula ka vakokwane. Na ho kula ka vakokwane.
0: Ene na vo kula ka vakokwane, vari musi wa hixanisa man.
1: Ho, leso loko hi tshama xitangeni ku hala ka hina.
0: Eh,
1: na leswiya.
0: Ehe, vari kula ka vakokwane Afrika
1: mbilini.
0: Sa ka bila go bela pina seke ejara wala ta peace and love ene pina tshumana mura ri go ri makahlayisa ka ntata hi mirhandzile. Dr. Sandleng Chabalala dobongwa.

0: every moment.
1: Shana ukarele kuyelerwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena.

risimura kahle risimura risuka ku kahle ka Dr. Thomas Chauke hayi khona man boku ayipfumeli mali ahile ku swilo a swi hlangani ismativana hayi tile ku vuyeni shem mara otherwise ke ari xile na ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi ma ku mukhemeni yingisela mi ri kona mi ta mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi laya ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitaci mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phireta n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani it's Wednesday eka siku ra namuntlha woman crash Wednesday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi yisa kwini WCW Man Crush Wednesday eka siku ra namuntlha na ku tshemba na ku pfumela leswaku vanhu va ha hlayisekini kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mina ni ta va ni khe ni famba kahle na n'wina tiawara tinharhu ntsena rhana ku teka khensa swinene eka vatirhikuloni eka nongonoko luwa wa ku helaha ku nongonoko wa BZ wu sungule kahle eka ora liya ya ntsevu luwa wu ta ku kulela ka vakokwani va ku loko kulele ka vakokwani musi wu ta ku tlunya wu ku tlunyela na kwawu wa kona jara wa landzwana na Mr. X jikijela ni khensa swinene mani Department of News ta va ke famba kahle na lunghile malepfani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina ni mi rhandza swisikambelweni ya mina yene ni ya tiphina hi nongonoko hi ya tiphina hi tidyondzo leti hi nga ta va hi khe hi tikuma hi lemuka hi lemukisana hi dyondza hi dyondzisana hi ndlela leyi na tinsimu ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina mi endle swona 060-8875942 nombara ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va hi khe famba kahle hi yoho kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming 106.0 gandla tixihondzo le ka grand fomo kasi Facebook page ya xitichi xikan'we kan'we na TikTok page ya xitichi it's at the GCRFM nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka my social handles mi ni kuma kahle le ka Facebook page ya mi at ntswalo yin'we le ka TikTok le it's Marilyn Pirita kasi Instagram it's being Marilyn nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 060-8875942 ta va yi khe yi fambisa sweswo ni mi rhandza swisikambilweni ya mina a yini ni ya ha tiphina eka siku ra namuntlha ya ha tlangela kahle n'hweti ya vomanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka namuntlha hi tlangela kahle Woman Crush Wednesday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vamandla ni velela ka mana mani va nga le ku fambeni kahle na mina ku antswa le ka 106.0 vamhana hina na vasesi wa hina na vaboti wa hina khensa swinene vayingiseri bya nga le kusuka tindhawu.

0: bricklayers esukra nwinarso seki loko armina ni mranda swa skambilweni ya mina mtamke mfamba kahle na mina Marlene wa ka Shirenza entambila ka mahomali wa nikswa kahle tindawini tiyata ka bungeni ka xitanchi mina nkino huma kahle le amtini wa ka Phirita nwina menti va kahle vitrantswalo yinwe entombi ya baba leyiwani ngina va yingiseri va mina va kuranteka a hi yini ni ya tiphina hi nongonoko u yisa kwi Women Crush Wednesday eka siku ra namuntlha niko eka vamalo lava va tirhaka siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo siku ra namuntlha ya m'onara mani a m'randa mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo otherwise ke mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni languta kahle na n'wina loko ku hi ta va khe hi tiphinisa ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha awara ro sungula hi ta va khe hi tiphina kahle hi ti-top stories balekisa sweswo hi tsutsuma hi ya kuma kahle exiphemu lexiya xi ta nhlokomhaka quarter past 10 and then 10 to 11 hi mina na n'wina na ku va hi kuma kahle risimu ra siku eka siku ra namuntlha tinsimu timbirhi ntsena rin'we hi ta hi rona rin'wana hi pfala hi rona swi ya hi ku n'we mi ta chuza rini balekisa sweswo ya hi kuma kahle xiphemu lexiya xa va social development tanihileswi namuntlha ku nga Wednesday hi leswi xa hi wisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ya kuma kahle ti-birthday wishes hi 11:30 loko ko tshuka ku ve na ku cinca xikarhini ka nongonoko mina ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela kahle ku ri hi fambisa ku yini lexi mina ni mi tshembisaka xona ntombi ya ka mawu mani i ku ni ta pfuka ni nga mi bisangi manhlanhla mara otherwise ke a hi tsutsumeni n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ya ya kuma kahle tele mavhengeleni andaka swona hi mina na n'wina na tinhlokomhaka ta mahungu mani khomala
1: giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini u letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi van'wani va one nhundzu a va lava khoporo vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa u nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena vika swigevenga eka Eskom 2 kumbe SAPS hlayisa transformer ya wena ponisa vutomi
2: Technology is good in the ecosystem. This is a very good thing. This is a www.gcrfm.co.za. This is a very good thing.
3: Hela, Ashika Randi, Seno Kumeba, Desert Water Dili, Na Papua Matyotega, Matyabona Yakula, Nasona Undatana Teleku, Papua Matyahua, Seno Kumeba, Desert Water Dili, Ashenda Chica and Deki, Na Pasafir Matinchini, Mahana, Kasi, Lokomenta Kastama, Papu get a 1500 Rand, Hataku Kakaisa, Kasi, Pafikan Papa Lama Lavakakona, Abuleta Nini, Palaura. With Patrice, Johannesburg, Nalipoto, Kase Kase, the Prophecy 4, with Shoko Shoko, 073-03-03-754, DZP Watcher Delete.

I'm going to go to the hospital.

0: Live. Usukukufikelomkhalo 92.12. Wesikarikamixo wa wena Vumakachisa FM rito rixaka
1: ithungu na vayingisinda ka mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni nongonoko mid morning life kwala ka station xa n'wehi xa xirhandzo xa GCR FM the voice of the nation nghenisa sweswo eka xiphemu lexiya xa ku mina na n'wina ya hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa letiya ti baka huwa leti baka pongo leti baka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kumaku yini joyina mi endle swona masters kiripoto va ku watching from bulobedi mawa block 12 ikenso swinene aku greetings my friend man of god ikenso swinene kuva mi joyinile eka mpundu wa siku ra namuntlha mina na n'wina hi va hi khehisa sweswo mahlweni a hi languteni ku ri i yini lexi fambaka mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tini leti ti va ku ti khe ti baka huwa leti ti va ku ti khe ti ba bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka maxelo mo biha ma ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tin'wani ta tindhawu ti nga le ku experience-ni kahle timhaka letiya ta cold front xifundzankulu xa Mpumalanga KwaZulu-Natal xikan'we ka n'wina Eastern Cape phati yin'wanyana ya xifundzankulu xa Gauteng na yona yi le ku hlaseriweni hi maxelo lamo biha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ki va kombela kahle ku ri vanhu lava nga le ku hlaseriweni kahle hi cold front va government va miedja va ri va kombela ku mi avoid that by all means ku tlela na mbawula tanihileswi vanhu vo tala va nga koxeriwa hi vutomi bya vona hikokwalaho ka ku tlela na mbawula kumbe ku ora mbawula and then van'wani va va kombela leswaku kumbe khi va hlamusela timhaka ta ku ri loko hi ku wehe laha yi nga koho ku titimela to that extent

ku u decide ku teka mbawula u hoxa ndlwini, make sure ku ri ku va ku ri na vent, make sure ku i va u pfule mafastere ku avoid timhaka letiya ta ku vanhu va tlela va nga pfuki. Tanihileswi mi swi twaka ku ri malahla ma endliwe hi ti-chemicals ta ku hambanahambana, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, va le ku ejeni kahle swinene ku va va kha va kombela timhaka ta ku ri va hunguta kumbexana vaakatiko va nga endli mistake ya ku va va tikuma va tlele na mbawula hi swo sweswo, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A suspect I've been arrested with connection of murder of two police officers tindhawini letiya ta le Ranger Park East Rand. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, lava expect-iwaka ku va va kha va appeal court hi le magistrate ya Boksburg eka Mpundu va siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri unemployment rate yi va yi kha yi tlakuka swinene etikweni ra Afrika-Dzonga. Vanhu Boys of South Africa Trade Union va COSATU va hlamusela timhaka ta ku ri the country's unemployment rate is rising. And then we are very concerned about this. The Labour Federation was reacting to the last quarterly labour force survey leyi nga endliwa kona eka lembe leriwani, lava hlamuseta ku timhaka ta ku ri rate ya unemployment yi gonyile to 33.6%. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, vanhu vo tala va swi sole ngopfu swinene leswi nga le ku humeleleni, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Kasi ke mina na n'wina hi ta va hi kha hi hayisa sweswo mahlweni. Mamelodi Sundowns yi hlurile nakambe eka xipano lexiya xa Galaxy, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, leyi khi tlanga kahle ka siku ra tolo. And then hi sa sweswo mahlweni Cosmos City n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, le xifundzeninkulu xa Gauteng va kombise timhaka ta ku ri ku ta va ku ri na delay leyi nga ta va yi ri kona eka 24 hours leyi nga yi sungula eka siku ra namuntlha le tindhawini letiya ta Cosmo Clinic. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, va kombisa timhaka ta ku ri va busy va le ku lunghiseni ka swin'wanyana mayelana na ti-service leti nga kona endzeni ka tliliniki, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then ke va kombela vanhu ku loko hi ku ku na va na ti-emergencies a va balekeli ka titliniki ta le kusuhani, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Hi leswi swi ya hisa sweswo mahlweni insindo or umsindiso fire rescue va phiyare kahle tindhawini letiya ta le Palm Ridge eka siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, va kombisa timhaka ta ku ri leswiwa swi ve kona endzhaku loko ku ve na mhangu leyi nga va kona etindhawini letiya. Northwest Premier Lazarus Mukhosi u hlamusela timhaka ta ku ri ta va kha announce kahle ti-major changes leti nga kona eka Provisional Executive Councillor etindhawini letiya ta le Mahikeng ka Wednesday ya siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va hina the parliament has been restored and allegations leti nga va kona leti nga madewa kahle by the National Colour Congress ya NCC leader members in parliament. Fidel Adams at Madlanga Commission inquiries leyi nga va kona parliament issues. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, lava nge le ku lavisiseni kahle ka laptop leyi nga timhaka ta ku ri yi fike yi va na ti-malfunctions, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni, hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa, leti nga le ku beni ka bembele va ku rhandzeka. The South Africa ADD7 va hlamusela timhaka ta ku ri va le ku yiseni kahle ka timhaka ta ti-new mobile clinics to boost the healthcare accessions. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, vanhu vo tala va swibele mavoko hi ndlela yaleyo. A hi yeni mahlweni va ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa, hi tlhela kahle ka Madlanga Commission va kombise timhaka ta ku ri ku na session 28 27 ri va hina va ku rhandzeka timhaka ta mixikaxika leyi vanhu va yi endlaka tikomba hi nga ku ri system yin'wani ra ndzo karhi mara a yo commission cause tikomba hi nga ku ri hayi kona a ku na le. Otherwise ke va kombisa timhaka ta ku ri ku ve na the General Electricity Company of Libya va hlamuseta timhaka ta ku ri hi Saturday kumbe hi Wednesday ku ve na timhaka ta attack leyi nga va kona vayingiseri va hina va ku rhandzeka leyi nga fika yi nga fika yi bota some of South City va ri Zawiya. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, n'wina vayingiseri laniwa va kha va kombisa timhaka ta ku ri leswiwani swi fika swi vanga ntlu va bvanga swinene, laha va nga kombisa timhaka ta ku ri ku ve na ritshwa leri nga fika ri va kona, kambe ke va kombisa timhaka ta ku ri va ta ya mahlweni va kha va kombisa timhaka ta ku ri va lunghisisa ku yini. Kasi ke Congo yi humile South Africa yi kongoma kahle tindhawini letiya ta Congo.

okom se timaka ta kuri the death rate yiva yike ya haya enhla kumbe ile ku tlakukeni leswi swingele ku chapiseni nguna vanyiseri va hina va kurandeka the cases leti tinga va kona le va komisa ku timaka ta kuri yifika yiva ka super pass nguna vanyiseri va hina va kurandeka as a super spread leyi komisa ku timaka ta kuri a ku na ti sign leti ti komisa ku va case lower down va komisa timaka ta kuri so far va na 200 wa vanhu lava va nga infected timaka ta yo ebola kasi ke va komisa timaka ta kuri loko va ha ririra timhaka ta vanhu lava nga hundza emisaveni va komisa timhaka ta kuri ku na virus leyi va nga yi predictor again kumbexana leyi va nga yi discover again ku nga malaria na vayingiseri va hina va kurhandzeka va ya mahlweni va kombela ku pfuniwa mayelana na timhaka letiya ta ku va va kha va komberiwa kahle eku supplyiwa hi swakudya xikan'we kan'we na tindhawu to tshama tanihileswi va nge le ku ndleni ka ti-camp ta ku hambanahambana hi mhaka ya ku ri ebola leyiwa yi tikomba yi kha yi spreadisa sweswo n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka van'wani va khe va ku ri they don't think ku ri i ebola per se va twa ingaku ri i COVID-19 hi mhaka ku ku fike ku va na hunter virus a va swi tivi ku yi helele kwini so vo chuha ku ri what if va le ku treateni ka virus ya wrong hi vaccine ya right hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so va ha ri ku yisena mahlweni va ri va kombela ku va va testiwa ti-virus hinkwato leti ti nga tshama ti va kona because yi tikomba ingaku yi fika yi va aggressive hi ku ya hi siku na siku n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka xikwembu xi va pfuni xi va katekisa hi vuya kahle n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha tikweni ra hina ra South Africa Justin kumbe Justice Minister Mamuloko Kubayi u hlamuseta timhaka ta ku ri the government is proposing timhaka ta ti-thug penalties leti nga va kona leti ti ilichaku xikan'we kumbe it's illegal na timhaka ta ti-legal minors n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka kumbe va zamazama laha va hlamusetaku timhaka ta ku ri lama i maheveheve va ri ku na ti-diamonds leti ti nga va kona kumbe leti ti nga kumeka laha va kombisaku timhaka ta ku ri ti fike ti increase from 250,000 tiso iku i va mind all this and then va kombisa timhaka ta ku ri government ya swi tiva ku ri ku humelela yini letin'wani tin'wani ta ti-allegations leti vanhu va nge le ku tivuleni on the comments un'wana a hlamusela timhaka ta ku ri the foreign nations and criminal syndicates it's undermining South Africa's state's rules na law n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leswi ti komba kahle ku ri all the countries leti ti nga le ku humiyeleni kumbe ti nga ri ku acteni against whatever that's happening in South Africa mayelana na timhaka ta March and March na ku va ku tisiwa eswidzidziharisi now i timhaka ta zamazama it's very much clear ku ri government yona hi yoxe ya swi tiva ku ri ku humelela yini a yisa mahlweni na kombisa timhaka ta ku ri ku ve na vanhu lava nga trepeka malembe ndzhaku kumbe last year eka migodi and then va demanda ku ri va lava swakudya ende va lava ti-rescue from the government a vutisa ku xana xitiyanhlana xa ku va u va xigevenga ivi u trepeka ndzeni ka muti wa munhu u tlhela u byela n'winyi wa muti ku iswaku mi xi kuma leyin'wani yin'wani ya ti-comment ta van'wani va ta van'wani va nga khomenta eka hungu leriya a ni ri ku ri hlayeni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka tsundzukani ku ri mahungu hinkwawo lama ni ma hlayaku Jesus FM a hi na xiave ehenhleni ka wona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mani yi khata ni yi tsema kwala yi koma n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mahungu mo tala kumbe mo hlaya mi ta ma kuma kahle le ka mahungu ya awara ya 10 na lunghile kambe ke loko na ha languta man'wani mabaka huwa ku na vanhu lava va nga le kombeleni ka ku pfuniwa etindhawini ta mapurasi site ra Dzanini vanhu lavawani va ri va kumeka kahle kumbe va vuriwa leswaku va tekiwe hi traka eka masiku mambirhi lama ma nga hundza ekusuka etindhawini letiya ta ka Malamulele xikan'we kan'we na Giyani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku siku ra tolo va tsandzeke ku tirha hi mhaka ku a ku nga ri na ku tirheka hi mhaka ya mpfula kumbe maxelo mo biha and then va hlamuseta timhaka ta ku ri va kombela ku pfuniwa hi mhaka ku lomu va nga vekiwa kona kumbe ka tiyindlu leti va nga ha komberiwa ku va ta tlela ka tona vanhu va mphakati va va fikerini va kombisa timhaka ta ku ri va va nyika siku ra tolo ntsena eku va va famba hi mhaka ku a va nge tirhi epurasini leriya vona va ri kona tanihi vaakatiko va ndhawu liya va ri ku nge thoriwi vanhu va le kule vona va ri kona so va fike va va tekela

kumba na mapani laba fane ba sweka hi wona. So va ri va kombela ku pfuniwa, u kombela ku va va khe va va kombela ku organizeriwa transport ya ku va va vuyela ekaya. Majority ya vanhu lava va nga hlayiwa kumbe va nga xaxametiwa eka papila leriya va tikuma ku ri vanhu va ku huma hala ka Malamulele, vo Phaphazela, Mukhomi, Mninginisi na kwala Giyani. So if ku na maxaka ma n'wina, please and so please chekani maxaka ma n'wina mi languta ku ri ku le ku humeleleni ka yini. Otherwise leti mhani mi khomele to mahungu ya awara ya khume lunghile u yime ku lunga hi nkarhi lowu ka wu nga hi teku mbilu. As I said ku ri mina a ni nge mi dismahlanhla a yo yi khoma hi laha.

0: Vugerbengo kumbe ku gwamela eka rihlambuti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM. Na lunghelana lepfani.
1: Ndzi khensile swinene Merlin Nkosi wa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM rito ra rixaka mikiseri rixile. Va masipala wa Greater Tzaneen va vula leswaku mavhengele lawa nhundzu ya vona yi tekiweke hi nkarhi wa ntirho wa vhiki leri nga hundza ku basisa doroba, laha ku langutiwa eka vinyi va mabindzu lawa va nga landzeleriki milawu dorobeni ra Tzaneen va koxa ku va va hakela mali ya ndzio leswaku va kota ku va va vuyiseriwa tinhundzu ta vona ti nga onhakanga. Van'wana va vini va mavhengele hi lava va nga humesa swivilelo swa vona eka swiyenge swa mabulo va vula leswaku hambileswi va twisisaka milawu ya masipala nhundzu ya vona a yi fanelanga ku va yi onhiwa, va vula leswaku va kombisile ku va nhundzu ya vona yi ri ehandle ka mavhengele leswaku va kota ku koka rinoko ra vaxavi hi tlhelo lerin'wana. Muvulavuleri wa masipala wa Greater Tzaneen Neville Ndlala u vula leswaku nhundzu leyi nga onhakangiki hi leyi hlayisiwaka masiku ya 13 yi nge se onhiwa, kasi u tlhela vula leswaku swilo leswi onhakaka swo fana na miroho hi leswi swi onhiwaka hi xihatla ku papalata ku onhaka loko swi ri eka ndhawu leyi swi hlayisiwaka eka yona ku nga ndhawu ya masipala. Maphorisa ya hlanganani ehansi ka xifundzhantsongo xa Mopane va kombela eka swirho swa vaaki ku pfuneta ku kuma mbhoni ya nkoka leyi lavekaka ku nyika vumbhoni eka nandzu wo dlaya lowu yaka emahlweni hi khoto ya le henhla. Mbhoni leyi ku nga Blessed Mashaba malembe ya 13 wa tiko ra Zimbabwe loyi a tshama eka tindhawu ta hlangana ni RDP hambileswi maphorisa ya nga endla matshalatshala ya ku va va n'wi kuma, va boxa leswaku a nga ha tshami kona eka kherefu leyi a va tiva yona. Mashaba i mbhoni eka nandzu wo dlaya laha wa xinuna wa 28 wa malembe hi vukhale a nga tlhaviwa a hundza emisaveni etindhawini ta hlangana ni RDP eka Nkuzana hi siku ra 4 Dzivamisoko.

Isayitra, mina mina loko mtweni kahle. Yeah.

0: Ahe, kokwani Phahlani. Okay, manje ngeta ku shlungisa. Okay, ni khensa swine. 0608075942. Hi swi ni leswi vaka mhani va fika ku va endla swihoxo. Loko hine ni ya pfuna vaka mhani lava ya va lava ku tekiwa va ri na vana. Hi ndlela yaleyo kumbe hi swilo leswi va nga swi endlaka eku va va avoid-a swihoxohoxo leswi fikaka swi humelela. 0608075942 emingiseri wa mina mi le moyeni ni pfukile minjhani
1: nkhensa
0: swinene
1: manitwa
0: ni le kumtweni
1: hambi mi lo holova njhani kuhlangana na ku hupana hi mukwana na ku hupana hi swibamu ku va n'we hi mi dlayiwe hi mutswari a swi nge vuli ku n'wana loyi a ka ha ri mutswari wa yena loyi a nga ta va kumbe a lave ku dlaya n'wina kumbe mi kona ma swi vona
0: i ntiyiso
1: hi ku se loko mi ya mi ya tekiwa mi hlangana na ti-problem kwala mi nga tekiwa kona ma se n'wana u ya tiva papa yena straight wa ngati se u va na rivengo a ka n'wina ku va mi n'wi kholele ngopfu
0: mhm
1: eh manta ku fambani mi ya tekiwa hi ku kati masiku lama bya kala va ri dyondzo van'wanyana mara mihla mi tekiwa ra vumbirhi mara tekiwani mi tsundzuxa n'wana ku lava ya va ka va swilo swa nghala i vamalume wa wena kumbe va papa ntsongo wa wena na lava ya ku loko hlangana na problem sweswi ya nga swi vulaliwa nghoma na tiplaso ntsena hi ku na mhe ni wela kona na mina n'wana loyi mara wa ku a nga ti ni tshame ni van'wana mhana mina va tlhava ya tekiwa kun'wanyana ni hlangane na swoho ni hlangana na swoho hi kambirhi se swi nga tlha swi tlhandlekela kuma ku na n'wana ya lwiya hlaya teka wun'wanyana lowu a teki hu tano vula ku hi nga rivali ku tsundzuxa vana ku swi swa nghala hi papa wena hamba khani wa xipawani nkumu namuntlha ku na weda mani
0: hayi namuntlha ku right ni khensa swinene
1: nkumu
0: denke 0608075942 ni kombela ku lunghisa leswi swi nga hala studio and then loko ni heta ni ta vuya ka n'wina vayingiseri va mina vo rhandeka.

0: vana va tirhisa xivongo xa kumbe va tirhisa xivongo xa mbhoti loyi va nga hambani, a hi swona. Ene vana va nga swi tivi ku loko a ya tekiwa kun'wana va nga swi tivi ku mhana vona a teke hi luya. Loko swi za swi hangalaka swilo, loko i za i hambana na munhu a ku n'wi tseka, rivala hinkwaswo leswiya swa khale, i pfula ndlela leyintshwa. Swi nga yi onheli ka vana. N'wanuna loyi a nga ta va ku tekile i ta pfumela ku wena i vana va huvapfa va ya kun'wanyana leyi, a nge pfumeli n'wanuna va vanuna va na jelasi. Vavanuna va pfumela swo fana na sweswo hi nga onheli vana va hina. Loko n'wana wa hina a hambana na mfana yaloye a tekiwa, a swi heleli ka yena lava van'wana ha ri na mhaka na vona, hikuva swipfunchumu swi kha swi ya va nga ri vengo. Vana lava va kha va zondhana, wa swi tava ku vana loko va nga xeri papa wun'we va zondhana njhani? Va zondhana va ri vana wa munhu wun'we, n'wana wun'wana a vulavula swa yena, a weti hi ku n'wana manimani se i nhlamba ngopfu. Loko mi za mi hambana mi hambanile, pfula ya wena ndlela i famba hi yona, i rivala i seletela leswiya. Ene lexi ndzaku van'wani va nonoha ngopfu ku tirha i la ku sapoteriwa vana. Why i nga tirhisi mavoko ya wena lama Xikwembu xi nga ku nyika wona, i hlayisa vana va wena hi wexe, i khansela moya liya? Wa yi vona mhaka yaleyo?
1: Ni khansela swinene mama.
0: A swi khanseriwi swi swo fana sweswo, i murhukani nga mikisi vana, va mikisiwi vana hi swona n'wananga.
1: 0608875942 mavonela main seri, mavonela main seri. Jesu ra fema ina xiave 0608875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni hi swini leswi va mhani leswi va faneleke ku va va xipapalata kumbe leswi va nga swi avoidaku loko va decide ku va nga ha tekiwa nakambe kumbe va tekiwa va ri na vana. N'wina vayingiseri va mina va kurandzeka, tanihileswi ni nga hlamusela ku ri hi hlohlotele madzolonga a hi nini ya pfuna hi pfunana hi dyondza hi dyondzisana hi ndlela yaleyo. 060 mingiseri wa mina milomo ye Jesu ra FM, hello.
2: Ahe.
1: Ahe.
2: Ekalala zezela vana vekari. Mina lexi ni xi vonaka ku hi nga xi avoida hi loko wo tikala ku tekiwa vambirhi, i ku loko ni fika le vukati le byawe ni ya byanyiwani leyi i fambe na vana va wena. I nga fiki tsakisa hi mahinyahinya leyi. Vana na vuxiyaxiya ku vana va wena a va abuse na? Vana va wena va tshame kahle na? Loko ta pfuwaphani un'wana a ri ni mimani na nuna wa wena. Tshama na vana etlharhili leyi, i xiyaxiya swin'wana na swin'wana leswi vekaka leyi ku protect-a vana va wena. Loko swi vonisa sweswo ku n'wana wa wena hayi a nga hlayisekanga na, vona pulani ra ha vona hi kota ku phapha hi tisola le yona tisola yi nga swi tona ku swi hi ta ku yini. Hi swi vonisa sweswo ni nga zozela man'wambekala ni lopa kuma swipapa hi yena.
1: Nkhense swinene Ndlovukazi.
2: Danke.
1: Thank you. 0608875942 vavasati a hi kombeni vana va hina va papa vona va ngati hambi munhu a ku kholerini hi ndlela yaleyo. Mhana swimbirhi u vula sweswo va ku swi kahle ku va n'wana a tivaka vona ka nkamampela loko mhana yena a tshuka a ye vukatini a sali a nga ha sala na vamakwavo wa wena kumbe vamalume wa yena loko a kurile u ta decide ku i lava ku swi endlisa ku yini. Shinton Fana Bush nkhensa swinene n'wana a nga yi helo a tshame na kokwana wa yena sesi silence tiyani ni khensa swinene. 0608875942 lemukisa kahle va mhani lava va lavaka ku tekiwa kambirhi kumbexani mi kuma ku swo ka swi nga fambangi kahle mani kumbexani lo fikaka a nga yiseka loko a ha ri ntsongo mara sweswiwani i kurini mara u na n'wana i lava ku ya vukatini mi n'wi tsundzuxa mi ku yini. Mingiseri wa mina mi le moyeni.
3: Ahe sesi Merlino minjhani?
1: Hi pfukini minjhani sesi Gracious.
3: Hi pfukile. Hayi twana nhloko mhaka ya n'wina laha a hi dyondzisa yini hi le ku dyondzeni ma swi tiva hi ta se hi dyondzisa na vana va hina na vatukulu.
1: I ntiyiso.
3: Me hi ku vona ka mina i ku swi kahle ku ri n'wana un'wana na un'wana a vitana xivongo xa papa yena. Hi mhaka yo a ni i nge swi tivi loko i bebula n'wana laha vukatini lebyiya bya ka mavasa i nge swi tivi ku ri way i ta rhurha i ya ka mavasa ma swi twisisa loko i ri kwalaya tsarisa n'wana wa wena hi xivongo xa le vukatini. Hi mhaka yo i ta va i ri na nuna kwala tshuka lumasaka n'wana i ta tsandzeka ku kuma mali hi mhaka yo i ta va i n'wi tsarise xivongo xa le mutini mhani ku a hi tsariseni vana hi swivongo swa ka vona ku na mundzuku swi ta kota ku hi pfuna hikuva vana va ta tshuka va nga ha famberiwi hi nchumu hi ku va teka hi va yisa ka swivongo swin'wana swo ka swi nga ri ku swa vona.
1: Ni khen

0: Mikwala.
1: Ya, ba me mikwala se.
0: Mm.
1: Mativa ba fane ba tiba ku loko ba ta avukatini halaka hina halawa. N'wana lo ataku na yena. A n'wi byeli ku mina no va stepfather xa yena. Ku na loko a tshuka ka man'wana a lava ku teka pasi papa kona a hanya a teke pasi ra yena hi mhaka ya ku n'wana loyi a tlhela i ta kula loko o tshuka a teka hi pasi ra mina ni nga stepfather xa yena a nga swi tivi ku mina a ni papa yena ni yo n'wi kurisa ivi se i ta fika a karhata a hlupha n'wana wa yena luyani i ta gina a va xivongo xa mina ku ri ku no xivongo xa va yena xi va xi ri kona xa kokwa wa yena leswi se na ni tibyela ku a va swi tivi ku loko va tekiwa va nga tumbeteli vana ku vona mina ni nga stepfather xa yena ni stepfather xa yena a ni papa yena wa ngati hi ndlela yo fana liya swa endlaku timhaka ta ku va va karhi va nga va hluphi va va hlupha vana va hlupha vatswari va vona va xisati leyi loko va tekiwile minkama wo tala mi kuma ku a ku mhani ni lava ku tiva bava why mina ni tekiwe hi xivongo ni va na xivongo xa mani phese swi vanhu aku swi tiva ku no xivongo lexiwani a hi xa mina se swi kahle ku va byeriwa ntiyiso vana ra vona hi leswi ni swi vonaka ku fanelaka makulu se swiva mina mfana wa vona.
0: Ni khensa swinene.
1: Danke tat.
0: Danke. 0608875942. Mina n'wina ya vakhehisa sweswo amahlweni. Ma ni kuma lavawa muyingiseri wa mina. Mi le moyeni?
2: Mwaxirindza.
0: Kokwani Maleke?
2: Mpfukile.
0: Ni pfukile mara mi twalela hansi.
2: Ni pfukile na ku kala ka.
0: Na mi twa n'wina mara n'wina mi twalela hansi.
2: Sweswi ke
0: loko mi ku sweswi ke matwala
2: okay danke na khensa na nhlokomhaka ya n'wina yi nga kona tafuleni yi nga kona hubyeni mo ni veka mavonelo ya mina blood is thicker than water ngati ya munhu ye yaloye i ya munhu ye yaloye yi nge pfuki ngati ya n'wana wa wanuna wun'wani yi ta yi ta damarela mina a swi humeleli sweswo se lexi ni xi vonaka ni nga pfuna vamhani mi nga vi na mfihlo wo fana na lowu mi nga try-a ku wu endla wa ku fihla n'wana wa munhu mi lava ku ta n'wi nyiketa munhu wun'wani ku ri ku a hi n'wana wa yena ku na vumunduku kumbe ku na switandzhaku swa swona leswi hi vulavulaka hi swona loko n'wana wa munhu un'wanyani ni ta ni ta n'wi tsarisa exivongweni xa mina hikokwalano loko ko tshika ku endliwa swa timhaka ta migingiriko ya mphahluphahlu yaliya yi endliwaka na khale ko khaleni ka koloko mi kuma ku a nga phahliwi n'wana wa le mutini wun'wanyana a ta phahliwa mutini wa mina mi to vona swilo swa yena swi nga fambi hambi mo lava ku ta lunghisa swilo swa yena n'wana loyi a swi nga lunghi hi ku mi lava ku lunghisa swilo swa yena hi xivongo xa n'wina ku ri ku a hi xivongo xa yena so n'wana loyi mi n'wi tumbetile mi n'wi fihlerile swi vula ku mi n'wi byele hi ndlela yin'wanyana ya ku a mi n'wi byeli ku wena tata wa wena hi mani mi ri i n'wana wa kwala mutini mara ma swi vona ku wa kha wa kula n'wana loyi ku ta gina la xihundla xi nga ta pfuxuka ene loko se xo ya pfuxuka wena manani i le khombyeni ka yena i ta ku vutisa swivutiso wena mhani hikwalaho ka yini u te na mina laha mara u nga ni byeli ku tata wa mina i mani ni twe munhu wun'wanyani kwala a vula leswaku swi kahle ku n'wana loyi loko ku ri ku wena i lava ku kuma vukati bya vumbirhi kumbe i byi kumile i nga yi na yena vukatini loko koko wa n'wana a hanya kaya ka wena ku nga wena mhani ku nga wena n'wana wa mukhegulu lavaya va kombele va sala na n'wana wa wena a kaya hi ku wena wa ha lava ku hlova i ta swi tiva n'wana loyi ya ku xivongo xa yena hi yena mani mara u nga n'wi include la swi ta ku vangela problem va mani no kombela ku lemukani mhaka leyi yi nga mi tumbeleli ku ya ku yile hi ku mhaka ma swi vona switandzhaku leswi humelelaka van'wanyana hi laha mi fanekele mi tidyondzisa kona mi tlhari ha kona kwalahaya ku dyondza mi dyondza hi van'wani vanhu a mo dyondza hi swihoxo loko swi humelela and loko mi dyondza hi swihoxo leswi humelelaka n'wina loko mi ku loko mi vula hi mhaka leyi yi nga too late mi va mi letile ka ku lunghisa swilo se songani rigogo ra ha tsakama mani Marilena
0: ahee kokwani Maleke
2: danko
0: ni khense swinene 060-875-942 songo le 37 minutes past 10 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kasi ke ku lo sala ntsene 23 wa timinetse u nga se bora liya khomen'we va ku ri xile Marilyn xitsonga xi ri u nga hlamba thyaka u nga ti u nge hlambi mina ni tekiwile ni fambe na n'wana wa mina hi ku a ha ri ntsongo n'wana wa mina u na 19 wa malembe sweswi ni n'wi pfulele xitandi xa yena loko xitandi xi hela u ta ya a ya tshama le a muti wa yena leswi ni ndlela ku na siku ra khombo no tshuka ni sukela misaveni n'wana wa mina u ta va na le kaya a ni ta ku ka vamhani a hi laveleni vana va hina switandi loko hi swi tiva ku ri hi lava ku tekiwa futhe a ni vuli ku ku famba na n'wana vukatini i xihoxo and a ni vuli ku ku siya n'wana a kaya i xihoxo xa nkoka i ku lavelani vana switandi hi ku le ka n'wina le a hi le ka vona nakona hi mina xikalavito 060-875-942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani kuma kahle

0: Rina, solo di lingue, Berlin.
1: A hi hindzeni laha kun'wanyani. Swi ngo va swa ximanjhemanjhe hi mhaka yo se xi lunghekile ene ku hasitaka ngopfu masiku lawa. Khale na khale a swi ri kona ku ri va ku koka rhanga na vana. Vo tala lava hi tivaka ku ri va yina va mhani wa vona. Van'wanyana mi kuma no mhani lava va ye vukosini lebyiya bya ku va lova va le vukosini va ngati, va tsandzeka no n'wi veka va ku a hi wa ngati. A kulele kwalaya se swi sungula ku boxeka ku ri a hi n'wana wa laya wa ngati. Ene na sweswi loko i lovola i kuma n'wana nsati lowu n'wi lovolaka a ri na vana vambirhi wun'we. Va tlhela lavaya va le ka vamhani va ku mi endla njhani hi vana lava hi ku ha va lovola. Loko hi zela hi va lovola swa tiveka swona ku a hi va ngati, mara va ya hanya ku fana na va lavaya va va kwale kaya ka vona. Se swo hlupha mani, hi ku ya xi lunghekile yevo.
2: Avuxeni Merlin Ntombi ya bava ya nhlokomhaka na hi twa Merlin. Leswi swi nga kona ho Merlin ne, loko i ri n'wansati i tekiwa aka vukati byin'wana i famba na vana va wena ne. Xo sungula ne i ta kuma papa luyani a nga ku teka i na vana na yena, wa swi twisisa swi kuma ku ri maybe nsati wa yena a nga ha ri kona xikwembu xi n'wi tekini kumbe va hambanini nsati a famba ku sala vana no. Luyani loko a fika lana ne a nga fiki a rhandza vana va yena lava a va nga ta na vona, a nga rhandzi vana va n'wanuna loyi a nga tekiwa hi yena, wa swi twisisa. Lexi nga kona ne i fanele a rhandza hinkwavo vana lava vanhu va vona i ta vona swilo swi ta tshamiseka, mara loko ma xihlawuhlawu va hlawula ku hayi.

0: Eka ba mani lava ya baba ku ba ke ba lava ku tekiwa kumbe ba yisati elava lava ku tekiwa va ri na vana ayo tsundzuxa hi tsundzuxa na hi dyondza hi n'wina va yingiseri va mina va ku randeka and then van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri hambi vuba lexi xi dumaku suka swi nga fambangi kahle because a ni nkarhi wun'wani swa ndla swi nga fambi kahle mara a swi vuli ku n'wana i fane a nga ku tivi ekaya ka yena hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke a hi tsutsumeni hi ya kuma kahle e xiphemu lexiya xa tinsimu letiya timbirhi tanihileswi ku nga Wednesday tinsimu timbirhi ta vaxisati ta tinkatara yes strictly ta tinkatara ta vaxisati vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landela 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni tinsimu timbirhi ta vaxisati ta tinkatara vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzelela 060-875-942 le ka xiphemu lexi ya xa risimu ra siku muyingiseri wa mina wo rhandeka milemo ye
1: yevo
0: ndzi tivela ku tinsimu leti
1: hi kha hi titwa kwalano ene yi fambelana nyana na
0: swosiaxakomhaka ni khensa swinene
1: yevo
0: danke 060-875-942 vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzela tinsimu timbirhi ta vayisati strictly ta tinkatara hi ndlela yaleyo 060 muyingiseri wa mina milemo ye ahee
1: hayi na hi ta famba na kokwani phahlani
0: n'wi sweswiwa milanga ra

0: Ce se referă la lumea lui Valin.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 11 eka Jisera FM rito ra rixaka mingisere rixile. Meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe Miyelani Jauke u endere ka muganga wa Valdezia eka wa 31 hansi ka masipala wa Makhado ra vunharhu. Meyara u endere ka muganga lowu ya ku ehlela xiyimo xa mintlhontlho ya vukorhokeri bya mati leswi khumbaka vaaki siku na siku endzhaku ku hlela. Meyara u vule leswaku ntlawa wa vativi ka xenge xa mati ka masipala va ta tirha ku va va pfuxeta tibolo tinharhu leti nga ta kota ku vona leswaku vaaki va kuma vukorhokeri bya mati. Maphorisa ya hlangana ni hansi ka xifundzantsongo xa Mobani ya kombele ka swirho swa vaaki ku va pfuneta ku kuma mbhoni ya nkoka leyi laveka ku nyikela vumbhoni handu wa ku mahlweni ka khoto. Mbhoni leyi ku nga Blessed Mashaba malembe 13 vukhale wa tiko ra Zimbabwe loyi a tshama etindhawini ta hlangana ni RDP ku boxiwa leswaku eka nkarhi wa sweswi maphorisa ya endlele matshalatshala yo n'wi kuma laha tshama kona kambe a nga kumeki. Mashaba i mbhoni eka nandzu wo dlaya laha wa xinuna wa malembe 28 hi vukhale a nga va a tlhaviwa a hundza emisaveni etindhawini ta hlangana ni

La a hi vulavula hi timhaka ta vululami byo pfuxeta la hi rito ra xinghezi swi vitanaka ku i restorative justice la ku vula leswiwani muhaxi before hi nge se za hi ya mahlweni ku vatswari va na vutihlamuleri lebyi kulukumba swinene ku va va dyondzisa vana mhaka leyiwani ya vululami byo pfuxeta ku vana loko va kha va kula a va kula va kha va tiva ku xiendlo xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka kumbe nchumu un'wana na un'wana lowu va wu endlaku hi mavoko ma vona kumbe ntirho un'wana na un'wana lowu va wu endlaku hi mavoko ma vona va fanekele va teka vutihlamuleri leswiwa swi ta kota ku va swi hi pfuna ku aka matiko kumbexana ka tindhawu leti hi hanyaka tona hi kota ku va hi va na tiko leri ri nga lulama tiko leri ri nga na vanhu lava va kotaka ku teka vutihlamuleri loko va endla swo karhi muhaxi so loko hi vulavula hi mhaka leyiwani ya vululami byo pfuxeta un'wana a nga kha ti vutisa nakambe ku ku nga va ku kha ku vulavuriwa hi yini loko vulavula hi mhaka ya restorative justice vululami byo pfuxeta ku va endlelo ro hlanganisa victim kumbe munhu loyi a nga onheriwa na muendli wa nandzu kwalaho swi nga endleka ku swi katsa na swirho swa vaaki kumbexani community hinkwayo yi va yi ri kona muhaxi mara ndhawu leyi swi endlaka ka yona i ndhawu leyi va ku yi sirheleliwini i ndhawu leyi va ku yi kha yi protector kumbe ku protecta muendleliwa kumbe muonheriwa lowuwaniwani ku va ku ri na ti-professional leti to fana na hina ma-social work hina hi va ku hi karhi hi pfumeleliwa hi ku ya hi nawu ku va hi kha hi endla vuhlanganisi lebyiwani lebyi byi vitanaka vululami byo pfuxeta ni kombisile last week muhaxi loko hi kha hi vulavula ku khale a ni tivi ku masiku lama swa ha endliwa na mara yi kona mindyangu leyi ya continue ku swi endla ene hi va bela mavoko loko va continue va swi endla khale a ku endliwa mhaka ya ku loko ndyangu wo karhi n'wana wo karhi wa le ndyangwini wo karhi a dyohile ndyangu wo karhi a ku endliwa leswiya swa va ku va ka swimanimanimani va ya ku pfumeleni kumbe loko tihomu ti ti ya dya mavele emasin'wini ya ka swimanimani a wu kuma leswaku ndyangu lowuya wu nga onha tihomu ta ka vona ti nga dya mavele ya ka swimanimani va ta ya ka ndyangu lowu wu nga onheriwa va ya va endla yini va ya va ya pfumela it's either va famba va khome swo karhi kumbexani loko ku ve ni ti tengiwini andhoneni ivi va voniwa nandzu va ku va fanekele va riha nandzu lowuya va famba na mbuti va ya va endla yini va ya va ya pfumela so swilo sweswo swi le ku continue-weni ko va hina hi nga ku swi tshikeni ene hi swi tshika aka nkarhi wun'wanyana wa rhongo ngopfu laha a hi fanele hi swi yisa mahlweni vana va ha continue-wa sweswi ku onha ngopfu vana laha hi kumaka ku n'wana wo karhi ya onha kumbexana a ya a ya teka swo karhi endyangwini wo karhi mutswari a swi twa a nga teki vutihlamuleri bya ku ya ka ndyangu lowu ya a ya a ya kombela ku rivaleliwa kumbexana a kombela ku pfumela va kombela ku rivaleliwa hi yo ndlela yaliya muhaxi so sweswo i swihi leswi nawu swi langutisaka sweswo loko n'wana o va a dyohini kumbexana n'wana wa xinuna wa ka rikhotso no kombisa le ka rikhotso a pfinye n'wana wa ka cawuke va ka rikhotso va na va fanele va teka vutihlamuleri hambiloko ku ri ke ni n'wana wa ka vona i khomwini i le jele va na ntirho lowu va fanekelaka va wu endla wa ku tihlanganisa na ndyangu wa ka cawuke ku hina va ka rikhotso hi ta ka n'wina va ka cawuke hi ta hi ta kombela ku rivaleriwa sweswo swi endla yini na swi endla ku munhu loyi a nga dyohiliwa kumbe n'wana loyi a nga pfinyiwa wa ka cawuke a kota ku sungula ku va na ku horiseka emoyeni wa yena because ku na swivutiso swo tala leswi victim kumbexani muonheriwa a ti vutisaka swona ni ta kombisa hi yo yele ya ku pfinyiwa ku loko n'wana wa ka rikhotsa pfinye n'wana wa ka cawuke n'wana wa ka cawuke i ta ti vutisa ku kasi mina ni yo dyoha yini i ncini why a chuze mina a ta ta pfinya mina so vatswari a hi tekeni vutihlamuleri loko mi ze mi twa ku n'wana wa ka n'wina i onhini i onhe nandzu wo karhi ene kumbexana mi kuma ku ni to kombisa swo swa le jele ku i khomiwini se i le xitokisini tekani vutihlamuleri mi teka responsibility ya ku tihlanganisa na ndyangu lowun'wanyana wu nga onheriwa mi kombela ku rivaleliwa loko ku ri ke ni n'wina mi nge swi koti khale a ku ri na leswi va swi tirhisa a va nga fambi hi voxe loko va rhumela va ya ku pfumeleni xiyanfane ku wu gweva munhu wa swi langutisa lowu nga onha wa n'wana lowu nga onha xana va swi kotini ku ya leni na va tihlanganisa na ndyangu lowuya wu nga dyoheliwa na i vumunhu swi sweswo i swilo leswi hi swi vitanaka ku ubuntu i vumunhu lebyi byi fanekele ku byi va kona xikarhi ka vanhu so ku na muendli wa nandzu ku na swilo leswi a khutaziwaka swona ni nga swi kombisa last week ni twa hi nga ku swi na nkoka ku na namuntlha muhaxi ni ya swi repeat-a ku va hi ki tikuma hi kha hi nghena ka swona hi hundza hi le ka swona before hi kongoma hi ya mahlweni muendli wa

Nzuma hashi ukhutazwa ku amukela vutihlamuleri bya swiendlo swa yena. Leswi swi vitanaka ku i ku teka responsibility aka swiendlo leswi yena a nga swi endla. So a hi dyondziseni vana va yena va ha ri vatsongo ku loko o tshika kwala kaya a faye magi kumbe a faya plate a teke vutihlamuleri n'wana a nga kaneti kumbexana mi kuma ku minkarhi yin'wana mi va mi n'wi vonini a kaneta mi n'wi tshika. Dyondzisani n'wana ku teka vutihlamuleri a ha ri ntsongo ku loko a kula na swona swilo leswiwani a kula a kha a swi tiva ku loko ni ndla xihoxo kumbexana loko ni ba makwenu ni fanekele ni teka vutihlamuleri bya ku hi mina ni nga n'wi ba makwenu ene ni fanekele ni hakela for swiendlo swa mina leswi ni nga swi endla. Ku na vatswari van'wanyana muhaxi loko n'wana o va a dyohini ivi a fanele a panichiwa va dyo nga ku o xanisiwa va ku hayi a nga khomiwi eyi ta n'wi hakelela beyili ta n'wi humesela beyili a huma a hi vi hi khiri ku va akeni vana va hena loko hi va endlela sweswo. Aka section ya hina ya probation services hina hi dila hi vana lava endlaka milandzu va ri hansi ka malembe ma 18. So minkarhi yo tala ha swi vona loko vatswari va ta leyi va tisa vana mi kuma n'wana i khomini i dyohini loko se a fanekele a wa leti hi nga na tona mi twa mutswari a ku ha a nga n'wana i vilela ngopfu hi n'wana loyi hina hi lavaka ku n'wi pfuna tanihi ma-social work dani ku avilela ngopfu hi leswi a nga swi onha. So vatswari a ni ta ku vatswari a hi pfumeleleni vana va panichiwa kumbexana va nghena ka tidyondzo ta karhi loko va fanele va nghena ka tona for swiendlo swa vona va ta kota ku dyondza ku mindzuku swilo leswiya va nga ha swi endli nakambe. So hi ndlela yaleyo muendli wa nandzu u khutaziwa ku va a teka vutihlamuleri. Restorative justice kumbe vululami byo pfuxeta byi nge vi kona ku nga ri na ku teka responsibility swi endliwa ntsena loko muendli wa nandzu a pfumela ku mina hi mpela nandzu lowu ni wu endlini. Xa vumbirhi muhaxi lexi hi xi langutisaka lexi muendli wa nandzu a khutaziwaka xona i ku twisisa ndlela leyi nandzu wa yena wu khumbeke victim ha kona. I fanekele i tihoxa ndzeni ka tintangu ta munhu loyi i nga n'wi onhela ku munhu loyi i titwisa ku yini nandzu lowu mina ni nga wu endla wu khose harm yo fika kwini ka munhu loyiwani because a ni loko hi endla restorative justice kumbexana hi endla vululami byo pfuxeta vuxaka a kota ku a hola loko sweswi mihaxi no mi dyohela laniwani ni faya foyini ya n'wina ni tlhela ni nga ti voni nandzu mi ta vaviseka ngopfu swi nga endleka mi vaviseka times 2 hi mhaka ku yini a ni le ku tisoleni ka n'wina mara loko se the moment ni sungula ku tisola ni tisola ka n'wina ni khidzama na le hansi ni kombisa tindlela hinkwato ta ku kombisa ku tisola na n'wina mi ta va mi khe mi swi twa ku hayi hi mpela va ni dyoherini mara va le ku tisoleni ene sweswo swi ta endla ku mi hola. So hi sweswo leswi swi fanekelaka ku swi langutisiwa muendli wa nandzu a twisisi ku yena nandzu lowu a nga wu endla wu khose hamu yo fika kwini ka munhu loyi a nga n'wi dyohela swi na nkoka swi sweswo ha swi khutaza ku loko munhu a dyohini a va a fika kwala ka level yaleyo ya ku a kota ku twisisa hamu leyi a nga yi khosa. Xa vunharhu muhaxi lexi muendli wa nandzu a fanekelaka a xi langutisa i ku lulamisa kumbe ku hakela loko ku hakela ku onhaka loko endliweke loko swi koteka loko ku na van'wani mi kuma ku i onhini mara a nga swi koti ku hakela a ni na kwale loko va khomwini a va yisiwa police station milandzu yin'wana ya fika mi kuma ku va ku hayi wo hakela fine hi ta kota ku hi ku humesa. So ni vulavule hi timhaka ta ku pfumela loko ha ha sungula ku khale a mi ta kuma va teka xo karhi va endla yini va riha leyi loko swi koteka sweswo a hi hakeleni munhu a hakele nandzu wa yena singa hakela nandzu wa wena hikuva yi ya amatachi ya tshama kona hikuva khoto yi ku gwivi malembe mo karhi ya tshama kona i nga hakela loko swi pfumeleliwa ku i ha humesa xo hakela xa n'wanchumu xa mali i hakela i pfumela van'wanyana vo hakelela ku huma enandzwini a nga hakeli hi mhaka ku i lava ku vuxaka lebyiwa byo pfuxeta byi va byi ri kona u hakelela ku hayi nuna ta huma ka swona. So a swi va swi khi swi nga pfuni nchumu because n'we mi hakelela ku va mi tsutsuma ka nandzu wan'we not ku ri mi teka vutihlamuleri. So mhaka leyiwani yi kota ku tirheka kahle loko muendli wa nandzu a teka vutihlamuleri. So ku na leswi swi langutiseriwaka kumbexana swi nyikiwaka kumbe ku hlohloteliwa eka victim loko victim yi onheriwini kumbexani hi xichangani a ni swi tiku ni ta ku i muxanisiwa mutwisi wa kuvava yes ya ni khensa rito rero muhaxi mutwisi wa kuvava u nyikiwa nkarhi ndlela a nga khumbeka hi yona aka nandzu lowu a nga onheriwaka wona. Van'wanyana a va pfumeli vanhu ku loko mutwisi wa kuvava a fanekele a vulavula matitwelo ma yena mi ta kuma a kha miyetiwa e-e hina hi swi promota sweswo ku mutwisi wa kuvava a vulavuli swilo leswi
the way ati twisaka swona hina ndulo nga endliwa ka yena.

0: mantwisisa swi endla ku that is the process ya ku atikuma akha a hola amoyeni wa yena a valavula leswi nandulo unga nkhumbisa xiswona xa mbiri muhashi na ku vutsa swivutiso leswi swivangaka anga na swona mikarhi yo tala ni vulini ku votala vana swivutiso swa ku why atele mina a tata pfinya mina why a dlaye n'wana wa mina why andle yini yini sweswo swo taniya muhashi so a hi pfumeleni ku va va vutisa swivutiso leswi swi va ku swi vanga na swona swi va ku swiki swi va karhata because swivutiso leswiya loko swiki swi nga hlamuriwi a kha ti vutisa hi ndlela liya hi swo swi endlaka ku van'wana mi kuma ku va gina va ngheniwa hi mavabyi mi kuma ku se ku gina ku vana leswiyana leswa van'wana loko ku ri keni i mutswari va gina va khomiwa hi chukele kumbexana va khomiwa hi ti-depression mavabyi ma rhambanarhambana se ma tikuma ma kha ma kungela emirini wa vona so sweswo loko ku hlamuriwa swivutiso leswiya swi endla ku va kota ku ku ndleki swilo leswiya swi nga endleka xin'wanyana lexi mutwiso wa ku va va fanekelaka nyikiwa nkarhi wa xona i ku tekela enhlokweni eka ku kumisisa ndlela yo lulamisa ku onhaka loku vangiweke hi fanele hi va na ndlela yo hi swi kota ku va endla yini hi lunghisa loko hi khi hi hlanganisa vanhu lava va vambirhi kumbexana ku ku endliwa restorative justice leyiwani ku fanekele ku va na ndlela yo kombisa kumbexana ku lulamisa swilo leswi swi nga onhaka kusuka laniwa ku ya emahlweni ku yisiwa ku yini emahlweni so hi swoswo mahaxi leswi hi fanekele ku hi va hi tikuma hi khi hi swi hlohletela hi swi langutisa
1: okay right na ku tshemba na ku pfumela leswaku rivangiseri va hina mi le ku swi tweni ene mi le ku swi twisiseni xin'wanyana lexi a ni ta lava ku xi edda hi leswiya swa ku va ku hi ta vulavula hi ximuti ivi mi kuma ku loko hi ku mi ta vulavula hi ximuti kumbe mi ku mi ta swi solva hi xin'wina mi nga involve maphorisa or ti-social development instead ya ku vatswari or those two families ku langutiwa problem ivi yi solviwa ku rhangisiwa timhaka letiya to mo khomala ivi then hi ta swi vona ku ya mahlweni I don't think ku ri problem yi fika yi va yi solvekile tanihileswi mi nga hlamuseta ku ri loko ku ri na problem before n'wina mi nga endla problem mi admita ku mi endle problem kumbe mi create problem mi fanele mi rhanga mi tiveka titan'wini ta luya mi nga n'wi onhela so luya a nga onheriwa most of the time i va a nga sala a nga ri kahle hi mhaka ku a ku solviwangi nchumu ku lo humesiwa mali ivi va ku va kombela ku khomeleriwa swi helela kwalano today hi hlangana na vanhu especially vaxisati lava nga vulnerable lava zondzaku vavanuna heart-heartedly so hi mhaka ku ri u xanisiwini loko a ha ri ntsongo ivi va nga languti ku i vaviseke ku fika kwini ivi ku phahleriwa marieta yini hi mali va nga ri na mhaka na swona ku hayi n'wana wa vona u vaviseke ku fika kwini ivi then loko se a kha kula swa vuya swilo leswiyaku ku humelele yini le ndzhaku ivi a ku i lava ku pfula case ya rape because a nga kahle emihleketweni leswi nga humelela ivi community as well yi ku yini hayi i vona ku se i humelerile i lava ku n'wi onhela vumundzuku what about the trauma liya n'wana luya a nge le ku xanisekeni hi yona sweswi a nga munhu nkulukumba so mi kuma ku i swilo leswi hi nga swi creator hina as a family ivi then hi swi seketela hina van'wana as a society which is wrong so a hi yeneni ya lunghisa loko n'wana a onhile i onhile swi nga khataleki ku onhele vanhu va ku huma muti wa njhani kumbe swi endlise ku yini a ni ku na leswiya swa ku hayi hi mhaka ku va ka xirindza i vo tikota va ta hi phahlela marieta va hi nyika mali yo karhi loyi a nga onheriwa hi yena a safaraku more
0: ntiyiso
1: so a hi yeneni mahlweni hi ya hi ya langutana swilo swo fana na sweswo kaneti ku ri ka ti-situations tin'wanyani vatswari hi va va fanele va teka ti-decisions mara however loko mi teka ti-decision langutani vumundzuku bya loyi a nga onheriwa ku ri ku ya humelela yini hi yena i ta swi kota ku ya emahlweni hi xiboho lexi n'wi mi lavaka ku xi teka na
0: ntiyiso walowo maxi swi swi onhela ngopfu vana mi kuma ku ni ta va kombisa ngopfu leyo pfinya hi yona minkarhi yo tala leyi vanhu va talaka ku vula ku ha hi ta swi vulavula xi ndyangu mi kuma ku na victim nkarhi wolowo yi gina yi nga involve-iwi ku va yi ku twiwa matitwelo ma yona swi onha ngopfu because a hi swi tivi leswi kumbexani the harm leyi va ku yi ri kona ka n'wana waloye pain leyi a nga na yona embilwini ya yena ku swilo leswi a swi n'wi vavise ku fika kwini so a hi tidyondziseni ku la ta ti nghenisa ka tintangu ta muonheriwa ta mutwisiwa ku vava exirito leriwa ra ni tikela mutwisiwa ku vava because ku na ti-benefits leti ti va ku ti nga kona swi na mbuyelo loko

0: swivutiso loko va va anikiwa nkarhi ku na mbuyelo lowu ni nga wu vulavula hi wo wa ku kota ku hlamusela kumbexana ku kuma ku vutisa swivutiso leswi a nga na swona hambi ku ri yena mutwisaku vava loyiwani mutwisaku vava kumbexana muendli wa nandzu lowuwani i kuma chance ya ku va a teka responsibility a teka vutihlamuleri hambi ku ri yona mindyangu ya benefita ku va na mbuyelo lowu yi wu kumaku because ku tlhela ku va na vuxaka lebyi va vaka na byona na ka community as a whole na mindyangu yin'wanyana so a hi mekeni sure ku hi rhangisa ti-victim minkarhi wo tala hi to tisiyiwa ku ndhaku sweswi mi nga tisiyiwa ku ndhaku mitwisiwa ku vava i siyiwa ndhaku hi nga va siyi ndhaku hambi hi ri mindyangu hi nga teki swiboho leswi swi nga ta benefita hina hi tshika mitwisiwa ku vava ndhaku a hi mekeni sure ku va twisiwa ku vava ha va involve va na vona va va na va kota ku vula ndlela va va na xiave va kuma ndlela yo kota ku vula leswi vona va titwisaka swona ene na ku vula ku mitwisiwa ku muendli wa nandzu lowa loko ku ri keni i le jele wa i khomiwini a gwevisiwe ku yini mutwisi wa kuvava i na right yo kota ku a nyikiwa chance yo a vula sweswo because hi ku ya hi leswi a nga vavisekisa xiswona nawu wa pfumela wa n'wi pfumelela sweswo loko hi khi endla ti-presentence report wa pfumela nawu sweswo ku mutwisi wa kuvava a vuli ku a fambi life sentence not ku ri khoto yi ta teka swona khoto yi ta langutisa yi ta va yi na ndlela ya yona
1: ya
0: ku mara ha pfumela ku mutwisa ku vava a vulavula matitwelo ma yena
1: ku kota ku va mi kuma the psychological healing ku ri mi swi tiva ku mi nga n'wi pfunisa ku yini hi ku ya hi leswi a swi vulavulaka so a ni lava ku ta kwalani as well ne fika mi kuma Marilyn sorry leswi ni nga ku endlela swona ivi ni ku it's okay u nga expecti ku life if ane yi jika out of the blue swilo swi tlhelela matshan'wini it doesn't work like that vanhu vo tala lava va onhaku ivi va kombela ku khomeriwa va tlhela va lava ku va ku judge ku va lata ku we i horisa ku yini and which is wrong loko ite sorry yes ite sorry I understand mara u nga jahi healing process ya munhu loyi i nga n'wi twisa ku vava n'wi nyike space n'wi nyike chance a accepta ku ri hi mpelampela wa ku rivalela na ivi u ta choose yena hi yexe ku i la ku yisa ku yini amahlweni na vutomi not ku ri wena u tlhela u la ku n'wi enforce ku hayi sweswi hi rhandzaku mazimba hi lama mazimba a hidi kuve what if se wa ku chava munhu luya ma swi vona so u add another fear and then ka fear yin'wanyana ma swi vona mara otherwise ke hi khensa swinene ku va mi vhakerile tindlwini ta vahaxa eka siku ra namuntlha na ku tshemba na ku pfumela ku meseji lowu wa u fikile a kaya na le ka vana na vanhu hinkwavo lava nga tshama va twisa vanhu ku vava va ti why a nga ni rivaleli swa ndleka swilela so nikani munhu luya nkarhi
0: inkomo ikhense mashi
1: thank you 060875942 vangiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta bayilekisa sweswo yi nghena kahle ka hetelela xa siku xipoko xa
2: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena

0: n'wana Mswane vana veleriwa hi tavele ya ku ka danki muhaxi
1: osi ndlovu u khoma 5 years namuntlha ni kokwani mhaka na board book tala na n'wana sira munghana wa meleni cauke na na n'wana wa papa ri kakari u bava na marhanga n'wana wa papa jogna a ni vatwa mukahle ku na vuyimayima la hlayisekani hlayisekani ze smirlin
2: epiepiepi birthday ka tshepo ku bayi aka Mswane ku na manomsa mapate maphale ta makoxo ku na vukosi ndlovu a pharavulwa xibombi n'wa generale aka mbatha ni na birthday ya ku hinkwawo vana va le mani ma horika mapuvasi ka sport center inkulu
3: 060-8875-942 mina n'wi vakhe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va kurani sweswo ntombi ya ka maotherwise ye mina na n'wina hi vakhe hi hambana nkarhi wa mina wu fike sweswo makumu n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va kuma u nga maheli ku hela nkarhi ba mandla ni vilela ka vanhu hinkwavo lava ni nga kota ku va khe ni famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha ni khesa swinene eku va mina n'wina hi va hi khe hi fambe kahle swin'we vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 10 minutes to 12 vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ku nga ri n'wina nongonoko u ta va u nga sasekangi ni tsutsumisa sweswi ni languta kahle ka Facebook page ya xitichi ni languta ku ri a hi khe hi famba kahle na vo mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya ni vona kahle munhu a ku fana na nyiko Michael Mashimzi etindhawini leti ta ka maxongani ka gondzo ra R578 hi khense swinene so za iza va ku hi fambe kahle swin'we ni ri na wela ka siyandani laya dzingidzingi hi le kaya inkomo hi muhaxi Clifford Ramathuba va ku hi famba kahle ni ri na wena ni ri laya ka maxamba laya xikaya xa le ndleleni va ku hi fambe kahle eka mpundu wa siku ra namuntlha ni khe ni ku happy birthday eka vanhu hinkwavo la tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa xibombi n'wa general coza eka mbatla nomisa mpapele wa ka makoxa vukosi ndlovu ephalaborwa a va nambeleriwa kahle hi xikaya xa le ndleleni khense swinene amukelani xinangani na mbona kwala gandlanani ka mavambe chavalala oscar njombo na mbona ka xikokwani faith colbert rofiwa esiphuma na mbona kwalani matachi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mana bumba lucy tinyuka 14b hi lexi ni vona kahle munhu wa ku fana na mafosi fosta xirindza hi khensa swinene laha 14a laya kasi ni vona kahle vachanda vambilu letindhawini letiya tele xidawulu emba na siku ra kahle embilu kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na cina fanyani ka xikokwani wise man socha na mbona kwalano peters matonsi hashtag eka n'wina hi loyi n'wana John Mathohle mfana wa goxa na mbona kwalano mba na siku ra kahle va khi va ku woman crush wednesday ni crusha kahle nkata mfana wa goxa i mfana wa goxa albi maswanganyi ka maswanganyi ni khense swinene mester link ngoveni a vuhehli mba na siku ra kahle 060-8875-942 rina chavalala ka mapuve wisan j makamu va ku va xume hi merlin ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri laha ka Ndambil village ni khense swinene mani makhuvela vo duma misava hinkwayo hi jikelele va ku hi swin'we la gan section f lan 1 emugangeni wa rivoningo khense swinene mani makhubs ni tsutsumisa sweswo na languta kahle ku ri ku na vo mani ka TikTok Dr Mavone va ku hi kwala a Johannesburg eka Tlagong khense swinene xifundzeni hinkulu xa Gauteng ndza swi languta kahle fasitereni ni vona ku ri ku na vo mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mani la nimbelela ka mhana swimbirhi i joni kahle ka wara ya nkaye khense swinene hi munghana Jonathan Mabalani wa Guyu khense swinene ka le ka mahonisi le khense swinene ku va mi joni nghene kahle ka wara ya vumbirhi mboni khense swinene bra mina makhelwani wa magoda loyiwani le ka mukhomi le khense swinene ku va hi joni le ka siku ra namuntlha nhlamulo na mbona kwalano n'wa magoda ka mphambu ni khense swinene hlayisani hashtag eka wehe mixaku cauke na mbona kwalano yarat a riti leriwani rona hi rand na mbona kwalano mba na siku ra kahle big g va ku ni ku vona kahle ni ri na wena ri la Shonsburg a breads mba na siku ra kahle otherwise ke mina ni va ni khe ni fambisa sweswo ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla khensa swinene ri rhandza na tintswalo leswi mi ni kombaka swona eka vutomi bya mina bya siku na siku ndla leswaku vuhaxi bya mina byi olova ni khensa swinene ni mi rhandza swisika mbilwini ya mina a ku mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi liya ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya.

0: lora kume mbere tabi ya kahle na tinhloko maka nhlika
1: Mahungu lawa ya tisela wena andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfani
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 30 lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 0

Inhlikani wengise rini mi amukele swinene ndawu hinkwato la mina ngisala ka America eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Inhlikani u saseka inhlikani wa kahle i siku leri ka hariki na moya nyana na xirhami xa hari koho xa hari ku twaleni kambe ni maamukeri ndhawu hinkwato lamba ku mikarhi mina yingisa America vhele nkarhi wa hina 20 wa timinete awara ya 12 nongonoko GCR Talk namuntlha hi Wednesday i ra vunharhu ti 12 ta August eka lembe ra 2026 le ka vhiki leri ya ra ti 15 n'hweti yi fambe ngopfu kahle kahle loko ndza ha fika ka ti 15 ivi hi tlula hi leya ka leriya hi vuyela ku hola va ti 25 n'hweti yi kome swinene mara yi tala ku komela ngopfu vanhu loko mi kuma ku va na xisakani va na mali kambe loko kuma ku a ku na xisakana ku na zaka swi fika laha ka ku i twa nga ku n'hweti yi lehe ngopfu ka mantivi kumbe ku ze yini komela kumbe yi ndlela hikokwalaho ka yini mara ni vamukeri vayingiseri va mi hinkwako la mina yingisela mirikovhele van'wani va swi ta ku loko za ku nghena don i nkarhi wa ku se nkarhi wa ku chayisa wu le kusuhani swinene ka ku va hi fika makumu na mitirho leyi hi nge le ku hi endleni kumbe migingiriko yo hambanahambana leyi va ku hi va hi karhi hi endla kambe van'wani va hete ku nwa tiya va le nkumbeni va ni yingiserini keep on doing that va mi karhi mi ni yingisela swinene byi nga khombi rongo ku na timhaka leti hi faneleke hi tenga ma swi twa ku la hi le hubyeni. Alright, now stop go kwani mkansi ka sikhunyani boss vani ngiserini ni khensa swinene na stop boss vani ngiserini namuntlha va gayi ni ku yisa ntirhweni mfowethu ni nge ku sini nge ku cukumeta ni khensa ngopfu boso hi hlayisekani kwala vi nga kona xikwembu xi mi endle hi tintswalo loko ku ri na vanhu lava ku rhandzaka vuton'wini you have to appreciate them u va tlangela va komba rhandzu na wehe kumbexana ku khensa wa hanya kumbe va hanya na voho so i mhaka ya kahle swinene kambe hi ta va hi ri na topic leyi nga ta va karhi hi burisana hi kumbexana ku languteka yona tsundzuka leswaku le ka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za WhatsApp na tinqingho mi yi kumeka 060 8875942 hi tlhela hi languta vhele le ka GCRFM that's our Facebook page hi laha mi hi kumaka koho kwalano mi vula leswaku mi yingisela mi ri kwihi kambe ku na vanhu vo tala va ku va karhi va kombisa hi masiku hinkwawo leswaku heyi hi mi yingiserile swinene so a khensa ku va mi va mi karhi mi yingisela emagondzweni a hi chelani kahle hi vukheta hi landzelela swikoweto hinkwaswo ku na vanhu lava loko va chayelaka kumaku va chayela hi ndlela leyi nkarhi wun'wanyana yi nga ri ki.

kahle yaban ku humelela hina Facebook page ya hina think kuna minkanganyiso inga kona laya va kombe ku GSR talk na don kambe xithombe a hi xa mimi isha marlenshire na mara amshiritano asina maga rulani chavalala eva ku swinere la ka mapuve ndeni na mafesi mlamza va ku swinere la a benign ya mirina mafesi mlamza kenseli mani makhubele grace eva ri la gandlana ni ka khani akisa mlonzo botsambo eva ri le a jilongo wise man socha barikule aka xikukwane a pfala nomo ndeni na botiviro na u va hingisela va ri le aka makhasa Dennis Mkans kumisele swa ku va hingisela va ri le aka mthele vanhu lava nga kumisele swa ku va hingiserile a cancer swinene.

Alright, ai langutene ka commission ya madlanga ito leswa ku dlaiwe vanhu vo ringana 149 eka mlandzi ya 77 le ikhumba ka swipano swo hlawuleka swa maphorisa exifundzeni nkulu xa le KwaZulu-Natal nkarhi lowu malembe ya nharhu leswi I ku ya hi xandla xa murhangeri nkulu wa vulavisisi eka xiyenge xa IPID Len John loyi a nga nyikele loyi anga kunyikeni ka vumbhoni eka commission ni twanga kuma ka kuma dlanga I DP le ku lapsiseni ka timhaka ene va tirha hi ti major cases kuma ti case leti ti kulukumba swinene leti kombeka nga ku iti kulukumba ti fihlekini ti case ta ko nga tsala na ti series lava va tiva ku swa ti series va switwisisa nga tsala na movie filimi ti case leti ti nga koka kambe sweswi ku vuriwa leswaku ku love kumbe ku dlayiwe vanhu vo ringana 49 ka milandzu 149 eka milandzu ya 77 leyi khumbaka swipano swo hlawuleka swa maphorisa I mhaka ku timhaka leti ti khumba ngopfu vanhu va ti-politicians va xiphorisa lava nge le henhla That's why I believe that we are the major cases. Kambe loko se hi fika laka ku vanhu ba fa ba lahlekeriwa hi vutomi nkarhi nwana maka ku bana vumbhoni swi veka vutomi bya vanhu bo tala eka risk. Kumbe tsaya tela ku ba karhi ku lahleka vuthala byo tala. So badanga commission ifana itirisa kwini kumbe yisa kwini mahlweni ri tiko ra Africa dzongo loko swi fika laka ku se ku fane ku fa vanhu maka ku bana va fane ba humesa vumbhoni. Se kule kutlangweni ka film phela la 0608875942 I blame madlanga commission leswi ngire ku tirhiseni swo tlhela ngutaka ku ba loko se ku fika nkarhi wa ku ba vanhu ba fane ba humesa swo na mukuma ku vanhu vele ku dlaiweni kule ku feni ka vanhu bo tala 149 wa vanhu lava nga dlaiwa ba tele swinene ka mlandu ya 77 mabona mlandu ya 77 hi tele ngopfu mlandu ya leye hi vulavula ku yo 0608875942 and Benin Kingo e bula mhaka leku yisa kwini mahlweni ri tiko ra Afrika Dzonga loko se hi fikaka ku vanhu bo tala va fanele va fa lava va nga khoma vumbhoni madlanga commission yi fanele yi tirhisa ku yini kumbe vumbhoni lebyi fanele byi humela njhani a rivaleni loko se hi fika la

0: Ntlekane ba mkere.
1: Yebo Putol.
0: Yebo mkhulu.
1: Uthini Putol?
0: Ngiyaphila njani?
1: Eh ngiyaphila man.
0: Mm.
1: Hey ubanda man.
0: Hey kubanda kakhulu mara la mengibe ngikhona kuyafudumela man.
1: Hayi mina la ngikhona ngiyafu. Yazi mangingawa ngeke ngivuke de wengcuke ngakhona.
0: Yane.
1: Yebo yebo Putol.
0: Eh.
1: Ya Putol.
0: Mkhulu.
1: Aso sungula hi yona commission yaleyo.
0: Mm.
1: Ai languteni liya ya mfana liya meyiwa. Va heri ni timbhoni ta yena hinkwato.
0: Mm.
1: Loko va vona ku va ya a khoto va swi tiva ku ku na leyi a nga khoma timbhoni.
0: Mm.
1: A nyamalala. Vo tala vo va va swi vona ku la heta hela mi kuma van'wanyana va lavo fana na tiloyara va resayini.
0: Mm.
1: Hikuva landziwa va fika va ku vutisa ku a ela ku ta vula ku i ta swi kota wena na.
0: Mm.
1: A swi vona ku na famba.
0: Exi.
1: Se na kwalano swi tano ene yena enkulukumba yaloye a nga ku boxeteleni ka swilo. Inova a tibyela ku ri loko ni fa mi swi tiva ku ri ni fela swilo sweswo hi nga ku swi endleni. Ya se va kuma ku ri a va na chance ngopfu hi ku i le ku lunghiseni ene loko o timeka va ta lavisisa va ze va ku va chopa ene swi ta nyumisa ku kuma ku ri vanhu lava a va nga hleketeleriwi ku ku nga va ku ri vona va nga va ku va yendle manyala lawa.
0: Mm.
1: Hi leswi swi n'wi ponisaka swin'wana. Ka ha ta hlamariwa aka vanhu vo tala lava hi nga va hleketeleleni. Ya mativa ve le ku onheni ka mfumo lowu ve le ku dyeni ka timali va le ku yendleni ka swilo leswi a va fanele va nga swi endli.
0: Oh ya.
1: Se mhaka yaleyo hambi ku ri yona commission leyi a mi yi voni loko yi endle ngaku yi fika makumu va tsakelela loko van'wanyana va ku a yi tlheli yi vuyelela heyi munhu wa ku a nga tleli i tsokola na loko a kha a xewetana na munhu.
0: Mm.
1: Hi ku tiva ku va ta ze va hi vula na hina
0: exi
1: ene a ka lava va endlaku swo biha maha no khola ku ri ku ta pona munhu ku ri a nga tiveki ku ri wena. Vonani na vavasati van'wene mi ya kuma va mi byela ku ri hi nkarhi wa so aka kontrakti ya so ku zile ku va na mhaka ya so hi wena hi vekinyana rivaleni hi vona ku swi herise ku yini.
0: Oh ya.
1: A tshuva hloko leyi se a hi va chikeni va tirha ene ko va ku hi le kule naswona yena nkulukumba luya wa phorisa a va fanele va n'wi prospecta hi laswi nga heleli.
0: Mm.
1: Ku endlela ku ri a boxeteli ene yona madlanga na yona a yo fanele se yi byela ku va yona hi yona ku nga yi ta hunguta swin'wana.
0: Mm.
1: Hi ku hambiswiritani va kona yi ngo va yo huya ka vona hi ku phelo hi va hi karhi hi va tiva ku van'wanyana a va basangi mara why ku nga valavuliwi hi vona
0: mara kwani batlhani hi vona vanhu vo tala lava nga lahlekeriwa hi vutomi 149 wa vanhu i 150 yaleyo phela se swa ha va nyika nhlohlotelo va madlanga ku va va ya mahlweni va tirha
1: obviously va fanele va tirha laya Vuton hi laya ni vulaka ku ri vanhu lava va nghozi ngopfu.
0: Mm.
1: Se ku na lava vo ngu foko loko ti ri ku fanisile hi ku ni swi sungurile swilo leswi lava van'wanyani hi mina ni nga na vumbhoni hi faneleke hi ya court next month or end of this month.
0: Mm.
1: Ni fanele ni ta kombiwa timali ku ri na ti amukela loko mo endle ngaku a ni yi amukeli no fanele ni nyamalala kumbe ni tiva ku a ni ri garaji na movha ni biwile hi xibamu va ni tele kaya Blue light.

0: báyìí ní lókù rẹ̀. Ẹsẹ̀ fi ọ̀ṣọ́ tàbí ọ. Ìṣe èyí láyà súpọ́nbà kókó rè kó tìrà tí màá ní lọ́kọ̀ ńgá àmúkéèlì wàáfà. Ṣé báwọ̀ kọ́ngẹ́ lábúrì màtáàdà ayé ìmáṣẹ́ni ẹ̀nẹ̀ lábalábá ìdátíbá àkó ìtàbá kókó bà bọ́ṣà. Èkó bàbá kọ́nà Alistair ni ó tẹ́ngi sí ẹ̀ bàbá tẹ́ngi sí ẹ̀. Ṣèrùsùn mẹ́rin kó mẹ́ sukúrú wọn yá ni fúnmú. Awo ta sala wo pela e mo ya e ni ganda ne e ma ni ka se ka un po tu me he se mu e ma ka ya mu po na ni ka la ja le awa pa pa wa mpa na le awa po le ya le e bula ku me ye e ze le a sa ndi ni sa me ni wana case lo ta niya gure na ma pori sa ni fa mba ma lende mo ta la so ko sa nge ka ku humele la ba thani Sika hele la mo ye mo tsenge ye he ro putso. Na so se ba la kula go kumfa. Lo re wa botsa ka so. Se re ka e tsene ni ba monya.
1: En go me kense sne.
0: Ye bo putso.
1: Right 060887592 I turn 1 go bo ba subonsa go yi. E ka e tmakare to ai borsana ka eto. I'm going to make that voice note down when I got 060-887-594. You know, I'm going to go. Just start talking a little bit. Let me get the share work a call. Ibzelin le sungwe. Me kota kwa me subonsa isoka. Makaya kuba. Loko madlanga ba arugula sisi nsukume kwa. Kuna ba nlaba. Ebengele kufene. Ba nlaba fane ba umesa bumbun.
2: Bodon. Ai akasi ita sisi saka madlanga ya lo bungu bebe. A fanele a va a ta ta kota ku boxa vumbhoni bya kona a ngo tumbela loko o humelele himpela a boxa swi ta vava i ta va boxa ka ni timali va tintlurhulelini yelo yi ta boxa yi tala ku sakiyole hi ku timali va dyini ene na sweswi vo ho dya se kasi nandzu wa
1: Right.
2: Kona hi wi. Vana vaku ava tumbeta kumbe vana vaku ngudaya kumbe va swi lavisa ku yini? Loko ka mina manto ava ngutshika humelela kota ku a vulavula leswi anga swi vona. Na swa swa timali a swi boxa ku dya va mana na huma police ya kona alama. Se i fanele andla yini a tumbela a nge humela rivaleni cha kufa kokwani mahori kwala ka mapuku kokwa dyono na ku hlula dango
1: ngom 060887592 I think in my one loko va ha ri ko lavalava ku yini ka mavonelo leswaku va swi vonisa ku yini mi swi vonisa ku yini n'wena kumbexana mi twa nga ku madlanga commission ya ha ta kota ku ya mahlweni yi tirha kelo ku se hi fika ka xiyimo lexaku vanhu va le ku lahlekeriweni hi vutomi bya vona ba tele vanhu lava va ku nga herisiwa vutomi bya vona la 149 wa vanhu lava va nga dlayiwa ene vanhu va na vumbhoni lebyi va fanele va byi humesa kambe xiyimo xi hetelela xi fika la hi sakwini mahlweni 060887592

0: a ni ri mavona loko n'wi languta khomixini leya mandzhaka ya hambana tikhomixini leta a ti fomiwa kusukela ka ndzhakwana. Matimba ya mandzhaka ya kumeka laya ka mfumo wa Nhlengeleta. Hi ku letiya tin'wana a ti fomiwa loko ti suna ku tlakusa nhloko ngopfu a ti tlhantlhiwa tikhomixini letiya. Hi ku tinghala a ta ha ri na matino hinkwawo na minwala hinkwayo. Se laha ti tshoriwe matino ti tshoriwa minwala ku lo sala rito ra ntsene kambe matino ya ku luma ya nga ha ri kona. Loko ku karhi ku humela leswi swi humelelaka swa ku va dlaya van'wana hi mhaka ta ku va lava ku va tumbeta vumbhoni. Loko na hina ku ya hi mathoo hi hetelela hi va susa ematimbeni lava va taka a hi va kota ku vulavula na vanhu lava nga kaya voho va ri jele va tirhisana na lava va nga hale handle voho va ri jele. Swi mi kuma vanhu lava nga jele va ri na swigevenga leswi nga hale handle va byelanga timhaka lela loko mo kota ku susa swin'wanimani. Se loko hi ho xalamuka na hina swi nga hela hinkwaswo leswi na valava va nga dlayiwa ku tumbetiwa vumbhoni va nga huma vadlayi va voho na lava va nga va rhuma. Hi ku loko mo languta leswi swi leswaku swo vatukulu swi vela swi va rivaleni ku ri laha kahlekahle hi ho va ka mfumo ka Satana. U humela hi swilo laha i tsutsuma hi ku ni aka valamuleri va mina kasi i ya koho aka vadlayi va wehe va fika va n'wi teka kwala va fika va n'wi tshika ndleleni munhu mi vona ku swa ha yelana na ku va ni ku vulamuleleni. Loko mi swi vonini mo ringeta ku la ta hlamusela ku mi swi vonini mi ta tengisiwa onge hi n'we muendli wa swoho kambe mutengi muendli wa swoho a nga ri ku tengeni ku fana na n'wina vaiwa hi karhi hi vuye a hi karhi hi dodombisana na yehelani van'wani va pfimbini hi ku biwa yehe va ku i muehleketeleriwa u ta ya voniwa nandzu loko se a tengini va ndlela ku kota ku n'wi tshika va ku vumbhoni lebyi mi taku na byona a byi khomeki kahle a swi twali kahle hi kotaku ku n'wi tshika. A swi nga ri kona hala ndzhaku hi taku hi koho switori leswi swi ndlekaku vatukulu. Loko munhu mo n'wi byela i vona a rila loyi a humaku ko a nga za ya nghena a mi ta n'wi vona a rila kwala loko o vona va yaku ka famba ku mina a ni la ku ta tinghena timhaka teto mara sweswi munhu ri hova ve ni nchumu ni byeleni munhu a dlawa munhu hala u ya a yisiwa na le xikolweni lero ku dlaya ka xanga ra hina swi n'wi vangele rifumo ra ku a yisiwa xikolweni a vuya a tata van'wankumi hikwalaho ka ku dlaya munhu luwa. Vatukulu mo ni yi tshika kwala ni twa ni suna ku ni kwatisa ngopfu ni nga za ni teka xigiya ni endla swin'wanyana na mina kasi a swi laveki a hi endleni timhaka hi ku rhula mina a ni ta ku a hi cinceni vathoriwa lava va hina hi thole vanhu va wrong hinkomu vatukulu
1: inkomu yi khensa swinene inkomu.

rin'wana tiko ra le kule a handle va nga ha ku tivi ku hi kwini hi ya nga ta pona. Laha ni tatana khalanga mo langutisa maphorisa lamambirhi ma ha ku dlayiwaka, mi langutisa laha nga khomiwa eMhlapfa ina swibamu swikulu a tshama mukukwini, se mi ri i vekiwa hi mani? I vekiwa hi vona va lava nga palamende. A ni va xava swigevenga kule na ku fana lava nga dlaya Chris Hani, a ni a suka kule. Se tatana khalanga mhani voni madlanga ya ha ta tirha sweswa ntiyiso, yi ta tirha ku diziwa se manjheni ku loko mo endlisa leswi i ta endlisa leswi. Madlanga na yena i munhu tatana khalanga, i na vinyi, i na vana, i na vamakwenu na yini. Se a ni voni lexi xi nga ta ko xi nga ta endla ku madlanga yi ya phambeni loko ve ni vanhu va le ku feteleni. Tatana khalanga mataleni hi mina ni ri kwala Giyani, a hi xumeni khalanga.

0: Eh, tsama fikile ngo ngwena tatang.
1: Ah, tuke.
0: Mm.
1: Ke tsake se na go se committee le ya madanga. Ani teka yiri rihlelo leri kota ku tshetera mavele emisindozi so huma. Sesindozi leyi swinisina mifenelo ene swa luma. Ene sindozi leyi swi na sindozi kulori leswi matumbela esayitini rin'wana lero a va koti ku vona ku swi nga kota ku hisa ku yini. Se ni ri madanga khomixini ku nga ri sele leri kota ku pepela swindozi. Swindozi leswi a swi peperiwi swi ya lemun'wini swii bya swi tela kwalomo. Se hi nghena mhakini a ku sunguleni loko swi mila kun'wana na vanhu va nyike mavonelo ya ku ri hi kombela leswaku timbhoni ti sirheleriwa ivi va pfumela va ku hi ta endla leswaku timbhoni leti nyikaku mbhoni a ti sirheleriwi. Se namuntlha xa vilerisa mi kuma ku ri eka timbhoni leti lava va dhawu loko byi va byi va vula va ku timbhoni a ti sirheleriwi. Mbhoni mi teka ni ya le ndzhaku leyi a ka lexiya swa COVID-19 ka Department of Health ka ku va ku xaviwa leswi swa PP what yini sweswi a swi kota ku pfuna ku vanhu va nga khomakhomiwi hi COVID. Ku na un'wanyana wa ka nese wa mukula a nga dhawa ene va tivelele kaka yehe loko se yi a yisa vona xikolweni loko a nghena kaya ivi va n'wi dovula kwalano ene vadhayi lava va tiveka vadhayi lava va kona ku hikwalaha ka khomixini yaliya ya madanga na loko ku ri ku ri ka timhaka letiya ta xibedhlele xa Thembisa ku nga na mabiliyoni ya nga nyamalala kwalaya lava va nga vuyeriwi swi endliwe leswaku ri vo bakanyeriwa tlhelo a va vuyiseriwi a rivaleni. Se mfumo wu honise hi liriya ra ku ri loko vanhu va ku timbhoni sirheleriwi ivi ina hi ta sirhelela timbhoni ka vuhlayiseki bya tona ivi mfumo wu swi bakanyela kulu ku hi ta kota ku famba khomixini leyi. Khomixini leyi yi le ka a good standing yi kota ku pfukula swihundla loko mo languta swindozi swin'wana kwalaya loko va xi tengisa swinguleni kwala.

Kutani u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF, kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Meyere manana Thandizitha u rhembe vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati, hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko. Leswi hi swi vitana leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi

0: services and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
1: Abshe no bodon kalanga ukasama tibula. Abshe no bodon. Ya bodon yes. Ya ish leswi humelelaka aka khomishini na dlanga hayi swa tika vanhu lava nga dlayiteriwa va tele ngopfu 149 150 se ma vona ku ri ku stopiwa nchumu lowa ku ri no va dlawa vanhu lavawa no khomishini ya madlanga leyi na nito lava ku yi fika makumu hi ku yini na hi mhaka ku ri swo tala swa kona ma se swi vonakeni ku ri vanhu lava vandlaku kunundzwana i va mani ma switwisisa before ku tlha ku ngetelela nhlayo yin'wanyana ya ku ri va dlawa va mahlweni na nto ri na ma a va yini mhaka ku ri swigevenga se na swo swi nyike matimba ku loko i boxa ku manimani leyi a swi tivaka swa dlaya manimani leyi swi tivaka swi dlaya ma swi vona se loko na va lava va nga ka khomixini ya madlanga sweswiwani va le ku boxeteleni ka van'wanyana leswi ha va nga ku ri fumoho masiwana se no bodona ni ta ku ri nama swi leswi a swi yini ku ri ku papalatiwa rihanyo ra van'wanyana ma switwisisa ku ri no na vona va nga kumeki vadlayi va mavona hi ku va vula ntiyiso ma se na nto ri no mfumo a wu voni ku ri wu ta endla ni mara khomixini leyiwani hakho yi herisiwa mhaka ku ri vanhu va hela ene vo to hela va lava endlaku lava va nga fa va 149 i vatsongo ka lava va nga ta dlayiteriwa sweswiwani hi bodon se laha mi mavonelo ya munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna eka na muchavi la ka sikhinyana block 20 ku na munhu wo duma ri yexe papa wa xiluwana wa fana mina hlayisekani mukha wa mina dankomu.

0: Enhlekana ngwe ba mkereng.
1: Ha son.
0: Ahe.
1: O re ya botse tsereke, fa mo go sa se go se jarse.
0: Okay.
1: E to ra mlandu ra o jere mo.
0: Mm.
1: Menta kuno loko ba ka tiku tirisana na mo khurisa hi kota ku koma swigevenga leswi.
0: Mm.
1: Loko swikumeka swigwevuka life swi swi ya fela jele mo.
0: Okay.
1: Wona ku jawu vanhu vo tala njhani na commission ya mitlanga yi tikisi vo kuma a no ni swin'wana tanisani swona
0: inkomu yi khensi
1: thank you
0: inkomu 0608875942 ya mahlweni ni ku burisana timhaka na ku languteka timhaka ta madlanga commission leyi nga le ku tirheni kambe ku huma xitatimente xa ku 149 wa vanhu aba ka ba dlaya wa vele ene vanhu lava nga na humpona fanele ku ba mbonela ka ti case to car ka mlandu yo ringana 77 so i mlandu yo tala swinene loko hi languta enhlekani enhlekani
2: ahe mo hai
0: ahe
2: ane ala be ko ba ko ni sa mahleni kore bo be a dzure ni nene ni dita ba kona le ku vani ba khomana ba vanyanda yimwe ba kota ku nika vuthala eka maphorisa ebe ku khomiwa eko bona ba go ba lavo ba nga implicated la kundeka ku emilandu daraka commission is too much ene mamiyo la mava nga malivetela laya ku tenda rinete ati endliwa kwa laya hi maphorisa ni kuma ku ri loko ku ri ku ri mali liya a yi va ku va yi kutsula yi vuya yi tirhela tiko Kota la sound gute. Se anta kuri lo kuri mina ndi tshwisa ku tsho. Ma dzanga kuri Loko va ze va kuma unwe a ka va lava nda ku tsheso. Si de si paleri wa ni se ke tla si vula vula si na ku heta ku vula vula ku. Aba gwebewe live sentence. Kuba ku hontsomo aka vanhu lava va magevenga lama na makhamba lama xindozini yi nga ku wutsof a swi tale ku va ku swiri ko vo tala ngo ni ta kuma mi ni vona ku ni ni pfuna kuma life sentence leyi mi kuma ku swi vuya swi vutiwa hansi swi vutiwa hansi na mhaka leya ku va ku a swi fane swi hisa swi nga ngheni ku laya khomisini ya madanga ya hekiwa lava nga na milandzu kwalava leswi a swa ku ta lava nyana iloyara a swi fane swi pfariwa swiswi loyara swiswe swi nga swi khometela va tirhana na swindozi tele madanga heri i rifelo leri nga le kupeferheni ka swindozi ma vona embewu muhaxi loko hi byariwa ya mili loko ri ku ri a yi hetiwanga hi leswi a swipfupfunini leswi a swi dyaku va nge swindozi and na ku biha xibihelo ra swoho xa moxo la swi dyaku koho se swi nga endla ku mbewu yi nga mili hikuva swi va swi hetiwini se madanga a yi peteri liya leyi se na a tlheli vuya ka ndlela liya ya ku va ku ri vanhu lava i network loko yi ri network leyi yi nga le ku tirheni underground yi tirha eka vanhu lava kota ku nyika vumbhoni vona va va ku vadlayi vadlayi valavo a va fanele va tirhisiwa leswi a swa ku na tenisiwa tenisiwa tenisiwa loko va khoma xisweswo a xigezini life sentence Eso mo ha ke mo tsama mo.
0: Enkomo ikhense ngopfu.

0: Ntle ka ne mam kere na we.
1: Aye baba.
0: Aye.
1: E bala la na store na skimi.
0: Mm.
1: Bolo ra store le ruwa. E go network le yi hele la go fa ba ye ya fika ye hele ta ka sengwe mkulu. Wa kunga minister wa maphorisa. Loyi president ba anga hanwe vetile akara a hola mali se ku ya mina ano boninga ku vanhu lava nga sala kwalano vanga kunga valaruriwa hi vona loko madlanga a yi vitana malima lira president ya EFF yi tlhe yi vitana na mali ya president ya ANC kunga mali kunga president Ramaphosa va nyikaku vumbhoni bya vona a ni ri va hlayiwile na vona ku ri na number one ya tiku yi kona la ka timhaka letiwona va hi byela ku madlanga a va a ri judge no judge hinkwavo hi ku maphorisa hinkwavo ku ya fika ka sezo mkulu i tini hi vo ti problem hala tlhera halaya na halaya ka ti ka halaya ka vumagistrate halaya na van'wanyana va lava van'wanyana va lowu wa bhanu loyi a nga heta vutolweni a nga gweva van'wanyana a la ta gweva van'wanyana ku ri va ya jele hinkwao i parliament so loko ku ri ku ha langutisele ku ri ku ta vulavuriwa swin'wanyana na ku parliament hi yona leyi nga bola ku tlula vanhu lava va.

0: minister wa wine inkwaba lawo kuvalavuriwa hi parliament swi ri parliament hi na hi hava a hi na president a hi na timinister a hi na ko va yini ko va problem yin'wanyana yikulukumba loko ku ri ku hina vanhu vo tiko a ho twanana ku ya hi mina a vo vitana malema va n'wi vutisa leswi va ku hi va la ta n'wi vutisa va vitana president va n'wi vutisa leswi va faneleke va n'wi vutisa ku na ta ku tekiwa hinkwavo ka vona vanhu lava nga le parliamente va tshama Robben Island ku sala ku khetiwa vanhu van'wanyana loko va vuya va kuma leswaku ri no vona va fika va nghena kwala ka tiko va tshama hi ku loko va tshame kwalano ande loko madlanga yi nga heli yi continue yi karhi yi va sweswona yi vulavula hi maphorisa na le ka magistrate maphorisa na halawani ka hala ka vuchuchisi maphorisa na hala ka vuchuchisi right through swi ri na lembe leswi taku yi ta fika karhi yi vulavula manzeni va ta haleleta vandzeni va endle swin'wanyana maphorisa hinkwavo loko ku ri ku minister ya maphorisa na enani ko va ku loyi mina ni nge I'm sorry ni feelaku pity for yena i masimula hi ku sweswiwana swa tikomba ku masimula o diribiwa ku ri no hi ku na yena a nga twisisi ku loko loyi kumiwa ku hei lewete yi va hi lenge wun'we mani hi mina minister wa wena ku a ku a ni swi koti ku balansa hi ku se ni munhu nkulu kumba tasa ni yi wa mani se na yena va n'wi tshova va n'wi faka na swigevenga so wa u vona ku i mfumo munhu wolowani don pela a le ku fumiweni that's why ku nga ri na mintirho swi hlanginyana leswi pasaka laniwani nkarhi lowu a ku nga kula va hina loko i pasa aka standard 8 yaleyo ya khale van'wanyana va maphoriseni van'we va kwihi kwihi van'we va kwihi kwihi ku cinciwa ku va standard 10 sweswiwani na lava nga ta ti-degree a va tirhi vana va xikwembu hi mhaka yini hi mhaka ya vanhu lava va nga ku busy va nga ku phangeni ka mali and then vanhu vaakatiko va ya va karhi va va pfumelela ku ri va va vhotela ende loko u twa ku loko o ze i vulavula hi ku na president leyya South Africa lowa wa ti-scandal to tala loyi a nga veka Senzomkulu pela Senzomkulu one ngopfu a nga faneleko a fanele na loko ku ri ku ANC yi hanya kahle a yo fanele yi n'wi hlongole khale va ku wena va ri step aside fane yimile mara he is busy loko vanhu maphorisa va karhi va dlayiwa everyday va dlayiwa hi mani va dlayiwa hi network yaliya se manje yi ta ku hi le ku ndleni ka yini va ta heta maphorisa lamanene ku sala vona lava va titshotsi va sungula ku hi bukutela swin'wana nhlika yi nga tleli lomu tindlwini va dlaya ku tlula leswi va nga ku dlayiseni ka swona namuntlha se ku ya hi mina a va vitani vana vambirhi madlanga tshami leyi yi pfariwa madlanga ku ya hi vonelo ra mina a yo pfariwa madlanga tshama laya tanihi judge va ku vanhu lava nga tenga hinkwavo va vulavula na malima a hi byela ku ri ku humelele yini va vitana ra maphosa a hi byela ku humelele yini hi makumu va ku parliamente endlini a yi dissolve hi ku dissolve ku getiwa vanhu lavantshwa hi ku da na yona yi na xikongomelo xa yona na lava van'wanyana va na xikongomelo xa vona lava va le ku dleni ka yini yinini lava hinkwao hinkwavo va le ku phangeni ka mali yi ta helela swikhwame swa titsotsimusi ni karhi le ku vulavula don
1: hinkomo yi khensi Thank you. All right. Yamahlweni 060-8875942. Ewa ri karhi ku vulavula don. Ai tona ba yini ba swi bontsha ku mi swi bontsha ku yini 060-8875942.

0: Ntsi Moment.
1: Igumeli funeral cover lisukela ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi isikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan. Lika tsaka wena, spouse, vana basikisi, vakusukela ka malembe ya 0 to 21 years. Na vanhu va 80 lava wena n'winyi ina va kuva tsarisela. Va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi la malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena. Va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand. Ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand. 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand. 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani. Kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena. Kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona. Na le ka mukwakwa wa hina a mu judge slof va kona. Na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan. Masiku hinkwawo ku kondzelela misava hinkwayo vanhu va tiyisela va huma hambi na loko nhloko yi vava hikuva vutomi bya ha famba na vona va haya emahlweni. Hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Nkura headaches powders. Loko vuvabyi byi fika u byi lulamisa hi ku hatlisa naswona swa tirha. Nkura headaches powders, matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
2: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi. Van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohol, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nyisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

Alright, nkhensa swinene kambe ku va mi va mahayingiserile swinene. Ku na hungu leri rhandzelaka kumbexana ka topic leyi nghenaka ka yona. N'wana wa xikolo a pfula tavern exikolweni tindhawini leti ta Tshwane. Laha ku vonaka kun'wana a karhi a xavisa mabyalwa kumbe xihoko exikolweni, nga tivi ku a fambisa hi tikhona kumbe njhani, kambe a kota ku va a hundza a gate-ini swi endla nga ku u na tibuku, kasi hayi u rhwale mabodlhela lamakulu mabyalwa mo hambanahambana. Nga tivi ka voko va na xipotso u ma kuma kwihi mabodlhela lawa. Ka maphorisa ya Tshwane va teke mabyalwa na swidzidziharisi eka n'wana wa xikolo loyi a vikiwaka ku va a va a karhi a xavisela vana byalwa na swidzidziharisi kwale exikolweni. Ku vikiwa leswaku a xavisela vadyondzi ekuloni byalwa le exikolweni. Mana wa n'wana u ri hayi yena a nga tivi nchumu hi timhaka letiwani hinkwato, o sungula ku swi twa loko swi va swi karhi swi hlamuseriwa. A hi languteni ka ku va vana va hetelela va nghena na mabyalwa eswikolweni va xavisa mabyalwa kumbe eswikolweni ku hetelela ku hundzuka tindhawu ta ku xavisela swihoko kumbe ti-tavern. 060-8875942 ni twa n'we a hi buleni mhaka leyo ni ya ku va n'wana wa xikolo a kumeke a kha a xavisa byalwa na swidzidziharisi exikolweni, ni swi tikomba ku ri mhaka leyi nga khale a va a karhi a hi endla a hi ro sungula. Ni bele ni nqingho hi bula mina na n'wena.

0: Ente ka remam kere.
1: Aye, brother.
0: Aye.
1: Zumbin.
0: It's on my screen, onwe.
1: Zumbin.
0: Eh, meri yin wwe lo mbona wana wa shkola ya tella wana ma bzara shkola yin ba kota kuma shavi sanaf dizaris.
1: Brother, onwona nani. A shkola yin, ufamba na dzwar. Se a shkola yin, elakunga ufana kuwa kuwa lawa SGB. Se SGB le shkola yin, ayitlo gome na la, na wa rende lawa wanga tolwa lapa la shkola ku. Mwana lo ungena na dzwala lani. Ana dzwala le dzwa angena na dzwana. Una pfumelela na dzwana ke la xikoleni. Hiko a xikoleni uya ku dyondeni anga yi ku xaviseni. Se lava SGB va swi tekisa ku yile ku munhu haya loyi a endla sweswo. Na va akatiko lava tshama ku tikweni rero. Hiko swi ta endla se munhu haloyi a nga dyondzi xikolo. Swa yena i ku xavisa byala ene byala byi nge n'wi pfumeleli nchumu byi nge n'wi endleli na byi nge n'wi nyike na hakelo
0: mara n'wana wa muxaka lowu exikolweni u fanele a kuma nxupulo wa njhani
1: yaloye yaloye u fanele a vonana na vatirhela mfumo ku n'wana loyiwani wa a ta ta xavisa byala xikolweni byala byi pfumeleliwa xikolweni bodolo a hi nawu wa kahle wolowo na hi mutswari wa ya n'wana waloye loko a nga tshamanga a ta khalima n'wana wa yena a ku nge vi na ku famba kahle ni xikolweni hi ku ta hanyisa sweswiyani a kha loko ku a kha dyondza tlilasini mi kuma ku loko a ya ku dyondzeni ya breakini ya xavisela vanhu byala lebyi nga pfumelelangiku laya xiphorisa xi rhini loko xi swi vona sweswo
0: imitwimeti
1: Eh, a swi tshamisekanga leswi ndzi vonaka bodon.
0: Inkomo you can see.
1: Daki.
0: Right. 0608875942. Ai, kumbe van'wana hi twa ku vo va swi vonisa kwini kumbe va ri invel timhaka letiwa. Ta ku van'wana wa xikolo a kumeka va karhi a xavisa xihoko eka ndhawu ya ku dyondzela ka ya kumbe exikolweni na swidzidziharisi. Ene yi mixupulo leyi vana va so va fanelaka va yi kuma. A hi xikolo lexi ntsena kambe swi le ku endlekeni ka swikolo swin'wana nhlikani.
2: Aye, my.
0: Aye.
2: Xa sungula a hi languteni ndyangu luwa wun'wana luya a tshamaku kona. Njala yi lo va khomisa ku yini na lero va ze va pfayelekana mahlo yo tsandzeka ku vona nkoka wa dyondzo na ni tshemba ku swileswi ahe vatswari hi nge va blame ngopfu blame i community laka community la va fanele va tiva vanhu lava va xavisaka swidzidziharisi ivi va va rhipota maphoriseni va khomiwa van'wana va xavisa mafole mi kuma ku ti-ajeni ta vona ku va ku ri vana ene vanhu lava a va hleketeli vumbuti ku dya vanhu se loko n'wana loyi a nga kumiwa a ri xikolweni a ri karhi a xavisa xa tele muhasi hallo
0: ni mi yingiserini
2: n'wana la nga kumiwa a ri karhi a xavisa swidzidziharisi swi raise that question aka tiko lero a ri khomananga ri va ri seketela dyondzo ya vana lava u fanele ku tiva ku dyondzo i ndzhaka eka tiko i ndzhaka eka vana leyi kotaku hlovola vusweti a tikweni me a ni ta ku ri ti-drug lords na ti-drug mules a va fane va tekeriwa tikweni kumbe va hlongoriwa famba hi ku swilo leswi swi le ku mbombometeni ka tiko tiko leri nga riki na vana lava nga dyondza hambi leswaku i doni tiko rero na se nsukulo wa n'wana lowu leswaku na vatswari va yena va siva va tenda timitini ta community leswaku na community yi vulavurile va swi hakerile swilo nsukulo wa n'wana lowu me ni vona nga a ku ve total dismissal ene ka vhiki ni yariri nga ku hela ku ve na kun'wanyana lava kuma ku ri exikolweni SGB nhlongo le n'wana wun'wana loyi kuma ku a ri na bisinesi ro tala kuya yima mpungutsha wun'wani loyi a nga membari ya tiko a ku hayi a swi fambanga kahle a va fanele va landzela procedure i procedure ya yini loko swi ze swi tiveka ku n'wana yaloyi jasi a hlongorile swi nga ze swi lava ku mukamberimukamberini a nghena a xi hlongorile sweswo swi nga ha ngheni exikolweni hi ku swo sungula hi blema vana ku vana va ta na xidhavadhavana xikolweni vana va dlaya ti-toilet va dlaya swidzidziharisi na mafole a toilet ku ri ku ri vaendli va swona lava ngo va vamatirhela khwiri va lava ku dya hi swona i timembari ta community va hlamuselaka vanhu swona n'wana lowu i ya i kuma njhani ku ri ku ri loko hi languta ti-bottle stall leyi va tsarile ku ri n'wana loyi a nga na malembe lama nga hansi ka 18 a nga ngheni bottle stall hi leswi na community a yi fanele yi ba hansi swigwaka yi pfumala bilu me ni ri muhansi n'wana loyi a endlaku sweswo a pfumela ku tirhisiwa hi vanhu lava lava ku va nga na bindzu ra muxaka lowu that learner is running 250 kilometers speed towards his grade sembe a ni ta ku ri a hlongoriwe immediately ku vitani vatswari va yena va hlangane na SGB ku nga ri ku ri vo discuse xo vo byeriwa ku n'wana loyi a n'wi hlongola a bya a hlongoriwi a nga ha veki na nkoti le xikolweni leti malembe na malembe a tshamise sweswo a ta xaniseka na va na tiboso ta yena leyi tiboso leti thyakisaka tiko leswaku tiko ri ra hinkwaro vana va kona va onhakile ni tlhele ku na vatswari lava u kuma ku va na vuxaka na vana va nwa mabyela na vona va va rhuma ku va xavisa mafoni yo karhikarhi vanhu valavo ni va vulaku i va mfe mahlo a khome n'wana lowu muhasi nkosi
0: inkomo yi khensi
2: ahi khesa mbeli
0: alright 060-8875942 ahi kumeni van'wana twa ku vo va swi vonisa kwini right ku na lavo va ri i nhlikani budon n'wana i kumekile na mabyala a ri ku xaviseni i nkarhi wa ku xikolo xi teka decision ya ku n'wi hlongola hi ku nga zi ku langutiwa nchumu lani a hlongoriwi a ya pfula tavena kaya a ni yena i lava ku xavisa byala a nga lavi ku dyondza SGB na xikolo a va hlongoli n'wana loyi and mi ya kuma ku u rhume hi mateacher or SGB va ku i nkomu a va tsalanga maviti ya vona nhlikani ma mukerini enhlikani alright enhlikani ma mukerini
3: ahe ngani
0: tshama hi pfukini hingon'wini
3: ni kona la dyondzeni lama vambekirani leyi mhaka i mhaka yin'wana yo hlamarisa ngopfu leyi a yi na ku kamberiwa yi tshamiwa hi yona leyi va xikolo xexo na SGB a va yimi milenge mathicha va na ti-principal va hlongola n'wana leyiwa wana loyi wa swi obvious i xafela wa marikwala xikolweni vanhu lava xavaku ku kuma na vuhelele byo byela vatswari leyi ku phela hina hi vona n'wana loyi a xavisa a hi xavisela ku byala leyi xi kona xi nga kona a hlongoriwi a hlongori to tshuka la loko va nga voni mhaka leyiwani xikolo xi ta onhaka ku nge dyondzi xikolo i ta va dyondzisa njhani munhu a dakwini leswi obvious byi xavisiwa kwala byi se byiniwa kwalani wo hlamula loko swi vuya swihlamulo leswi hlamula swi nga hi hitile swi fanele swi ta byala lesi xavaku le xikolweni hayi a va va sati a swi tati n'wana waloye a tsakiwe ni swi vonisa sweswi va dyondzela mangombe ra ndlovu ka school of pop a hi yeni
0: inkomo yi khensa swinene
3: thank you.

0: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent. Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka.

email in nkarhi wo leha ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki water drilling.

0: Alright, commentary on the minute could be our ambiri, our quiet, like a nongo jisar talk, messeni of chai sin, logot sky, bonani, if we shell in, show it in, kai, kalang, and fukinke as beyond one but that way, man, our approach, look, monagulang with our chavisa, and agunamun would tag and a click and look fan. I mean, I read some certano. Yamashwin, langutaka, the Margarita, Tangono, Scholoi. Anga kumeka baka ra ashabisa shoko kumbe byalwa ashikolweni ashabisela vadyondzi kuloni kun'we na swidzidziharisi kambe ke n'wana loyi va karhi a kumeka kuma hi va xiphorisa loko swi ri hi ndlela leyi mi vona u nge hi wihi nxupulo lowun'wana lowu nga n'wi fanela mi nga vula hi nivhele ka vana lava va va karhi va nghena swikolo kambe loko u chekiwa mutswari wa yena mutswari va ri vo a va tivi nchumu a va ngheni ndhawu ka timhaka leti nhlikani
1: he baba
0: ahe
1: wari ka mhaka leyi ya vana va xikolo liya ya chavisa na yona yi fana na madlanga a ni ri va ri ku na byala lebyo chipa ngopfu lebyi byi fanaku na na ti-loose draw letiya ta ti-one rand na ti-five bob se hoke yi nga tei ku n'wana loyiwani i nwa na vana va xikolo ntsena kumbe i nwa na mathichara ku u xavisela vana va xikolo u xavisela mathichara u xavisela SGB kumbe u xavisela na maprincipala na kumbe vona ku va ti-order leti a ti yisaku na ti-drugs sweswo hinkwaswo swilo swiya swi nga katsakatsana la henhla and loko va ku maphorisa va n'wi khomile mina a ka ku tshemba ka maphorisa hala a na ha tshembi ngopfu no tsakisa hi ku ve le ku tirheni loko n'hweti yi hela va hola ende va ringeta ku va hi pfuna ku loko va khoma n'wana luya mhani vonaka a va ndlangi nchumu loko va lo tekela n'wana luya va famba va karhi va lavisisa ku ri no swi suka swi ri kwini a ni loko byala vaku va ri loko va byi endla va byi endla hi yinku loko va suka laha va byi humesa byi va byi chela lomu timbiteni lomu makhuwanini lomuwa se va widza vanhu ku ri va nwa swa swi pfuni nchumu loko va khome n'wana luya loko va khome n'wana luya loyi a n'wi rhumeleta ku ndla swilo leswiya i ta ndla yini phela ku ve na misa un'wanyana swilo leswiwa swi tlivaku hi vukusenzomukulu a ku ri na misa un'wanyana loyi a nga heleleta a tumbetiwile a ya ya wa titivala va ku jekisi leyi na yona tilori letiwani tikulukumba ta tivheni letiwani a ti tirha ku rhwalela mbangi ti yisa lomu ti-police station kusuka ti-police station ti nghena lomu switandini ti xavisiwa loko vo ku kuma i karhi yi xavisa leya ka wena mbangi wa khomisa wa loko u kuma i karhi yi xavisa sileyi mbangi wa khomiwa i khale ku nundwa lebyiya byi tate tiko leyi n'wana loyi mhani n'wi voni xihoxo xihoxo xi na laha byi kumaku kona byala byebyo phela a nga endli byalwa ku fana na lomuya ka xitori lexiyani xin'wanyana lexiyani ka xi vona va karhi va ku va sungula ku ndla inani la ka enani ka ena xitori xexiya a hi vona va karhi va ndla byala byi ndla inani swi ri byala byebyo byi le ku endliweni byi ndliwa kwini loko a za byi rhwala a byi yisa kwalomu exikolweni i na ti-custome ta vana va xikolo 2 i na ti-custome ta yeni ta mathichar 3 i na ti-custome ta ma-principal 4 i na ti-custome ta ma-SGB hi ku loko ko humelela xilo kusuka na mpundu a ri ro sungula loko a ya na swona swilo leswiya 7 ku nga va na ti-question to tala leti me ni nga vutisaku before ni nga n'wi khoma kumbe ni nga lava ta tiva ku a ni hlamusele kahle ni ku heyi loko ri nhonyani ni ku byi kuma kwini a ya ni komba laha byi kuma kona loko hi vuya u xavisela vamani va hi rini va karhi va xava hi leswi maphorisa va fanele ku ndla swona hayi ku va khome vona lowo va tlhela va humesela mhaka leyi a rivaleni tlhe yi tata tiko lero a vandla ku timbyana ti dya nandzu sweswo hinkwalowo a swona swi sweswo va nga swi ndlisa xiswona va fanele va swi ndle kahle xikulukumba switswatsi ta khensa doneni
0: inkomu yi khensi. Alright, 060-88-75942. Aye, take in my wine. Need drop a lane phone, Baba.
1: Sorry.
0: Right. Can just 90 minutes. It could be our Yambiri, our Okay, Telel. 060-88-75942. a ingeneni na le ka WhatsApp ndumeleni marungula mangwini na vona vanhu ba rumerini eka WhatsApp ka mishe swa ai tekeni tinqingo enhlekani
2: eh ka hi don mpuki
0: eh tsama hi fukini ngonwe
2: ah na na hi
0: mm
2: yo bia ya le ola ku ya hi onela vana lomu xikolweni
0: oh yeah
2: ku sungule ku ya timbangi ku ya swidzidziharisi sweswo i byala se hi ri yini hi future ya vana va hina mara a ni swi tivi kahle kahle ku se ku humelela yini n'wana loyi mhani i mihleketo ya yena ya leyiwani kumbe i mihleketo ya Satani leyi n'wi endlaku ku a ya na byala xikolweni leswi se ko tirha Satani yexe vana va hina se vula ku onhiwa hinkwavo ku ta va ku ri hava na varhangeri va mundzuku la kahlekahle tiko leri loko se ri ya ku phapha ri ta va se ku onhake swo tala ngopfu a ni swilo leswi hinkwaswo swi suka kwele henhla swilo leswi hinkwaswo swi suka kwele vakhalabyeni va lava nga tshametela le xitulwini le henhla leyi na ku hi vo va promotaku mimoya leyi ya ku vana lava hina va nga humeleli lava that's why vo dyondza swikolo switifiketi swi tshama hansi ka mantarasi mina loko a vo khoma n'wana luya va lava ku twisisa ku i tele hi miehleketo leyi loko swi sukela kwihi ya ku i fane se a endla xipotso a byaleni vana va nga ha dyondzi se va ya nwa byala le xikolweni le xin'wana ni tivutisaku i ya na byona hi yini kwele xikolweni byala lebyi loko se a za a sungula ti-tavern va va nga n'wi voni lava nga le jarateni ra xikolo na hayi South Africa yi onhakini tiko ra hina se a ra ha ri na xivumbeko un'wana na un'wana o endla leswi a swi lavaku hi ku rhandza loko hi ku maphorisa a ku ri lama khale a ve le ku tshembeni vanhu maphorisa ya makhale swilo leswi swi humelelaku sweswi a swi nga ta humelela lava a va tirha ntirho wa vo lavaya n'wana o ya xavisa byala xikolweni vatswari va ku loko a huma na swo swihi sweswi ya ve ri intswini loko a nge tumbeti xibodlhela na chela xikhwameni loko a za a xavisa leswi vulaku xitoko xikulukumba na kwala a swi tokaku kona ve ri i swi toka swilo leswi a swi yisaku a ri n'wana wa xikolo hi ku swandla a ri less than 18 years mara se i xavisa byala kwale xikolweni a tiko ri lovini he don a ka ha ri na vumundzuku bya vana la swidzidziharisi swi hetini vana timbangi ti hetini vana se namuntlha i byala mavonelo ya mhani makuvele ya na ku sola swin'wana laha tikweni la nkomu
0: mara mi vonanga n'wana loyi before mi famba mi fanele a nyikiwa nxupulo wa muxaka wihi
2: loyi n'wana loyi one a tekiwa a yisiwa jele a ya konanisiwa ku swilo leswiya i swi sungula a kha a yi kumaku hi miehleketo leyi va ya lava ku tiva ku miehleketo yo a xavisa yi ta na yena kumbe ko va na lava n'wi rhumaku na phela se ku driver Satani henhla ka vana a na ha swi tshembi mina swa ha tshembisi se ku lawula Satani henhla ka vana a va teki n'wana loyi va ya va ya n'wi konanisa kahle ku swilo leswi ya swi ta hi le miehleketweni ya ku kumbe o rhumiwa na ivi se va ta dila na loyi a nga ta va a n'wi rhumini loko ku ve i yo rhumiwa loko ku ve swi na yena hi mhaka ya ku vana sweswi vo dirayivhiwa hi Satani a nga ha yi xikolweni a tshami kaya a ni se hi n'wana bindzu wo lava ku xavisa byala mavonelo ya mhani makhwele ya swi vonisa sweswo mhani va ri la giyan 16 efela danki
0: inkomu yi khense swinene
2: inkomu
0: inkomu 060-8875942 ya mahlweni vele ka enongonoko gsarcho va kwihi kokwani Julia mhani Julia ri mamendla ka magezi hey va kala swinene a ni tivi ka tishow tin'wana va va kha va nghena na mara va kala a yi ni mahlweni ka 060-8875942 hi le kusuhi na ku ba ntambu swinene loko za heta tlhokomhaka ta mahungiselo ntsena hi 30 minutes kambe a hi ri ni mahlweni hi burisana mina n'wehe hi twa leswaku n'wehe mi swi vonisa ku yini mi ri yini vhele ka timhaka letiwa ta loko n'wana wa xikolo a va karhi a xavisa swidzidziharisi kun'we na byala exikolweni alright va kola va nga rhumela marungula va ri hi swin'we budon i Pythons Mathonsi lowa n'wana John Mathonsi va ku topic va ri yini hi security na loko a va karhi a nghena u nghena njhani na byala lowa mfo va ku ta vuya va ku nghena njhani na byala exikolweni va kova van'wana va nga tlhela va ndumela va rungula va ku nhlikani budon swa chavisa loko n'wana va karhi a endla exikolo xo hunduka tavern a va voni pulani hi yena nakona a nga ha vuyi exikolweni va ku inkomu hi lavo vanhu van'wanyana va ku budon n'wana waloye a humesiwi exikolweni a ya tipfulela tavern a kaya hikuva u ta onha vana already u onhe vana vo tala exikolweni alright va kova van'wanyana lavowani va ku nhlikani ka GCR Talk swa chavisa swa loko n'wana a va a karhi a nghena na byala a tlhela a byi xavisa exikolweni na swidzidziharisi n'wana waloye xipulo a kumiwa ku va a tshikisiwa xikolo a suspendiwa ka swikolo hinkwaswo swa Afrika-Dzonga a nga na vumundzuku bya kahle

0: Hodono a swi lavisisiwe kahle hi le ku yi twini topic a swi lavisisiwe kahle ku na mixikaxika kwala ka xikolo xexo hiku a gedeni i nghenisa ku yini ku ku na security ene i xavisa njhani byala a xikolweni ku na timhaka kwala xikolweni loko vo swi lavisisa kahle vanhu vo tala va nga hlongoriwa xikolweni hiku swi nge koteki ku anghena na byala security ri nga swi tivi na lava van'wani vadyondzisi va kha va ri kona va va swi voni ku munhu loyi le ku xaviseni pfuli xipotso na hayi ku na problem kwalano ku na mhaka a yi lavisisiwe kahle fikaka ro bava na marhanga emthi wa ka ndhambi ni na gongwangwa la kungana gungu ra mali loko ni kwati ni nsongatsongatsa ku nature lwandle tanku
1: hayi bodona xo sungula vana va ya exikolweni va ya ku dyondzeni loko n'wana za a kumeka a ri ku xaviseni ka swidzidziharisi mabyala everything ni twa ingaku a ka ha ri swi leswi nghenaku nga ndzeni ka site ya dyondzo loko swi va hi ndlela liyani a nyiku panicho lowukulu swi vula ku yena yi ta va luzini swilo swa kahle swa ku va la vuton'wini a endli ku vana lavan'wani va kota ku swi tiva ku ri a vuton'wini swilo swa so a swi lavei ku ndliwa a panichiwi ku a nga ha dyondzi a nga ha za a dyondza vutomi bya yena hinkwabyo a nga le ku ndleni ka swona musiri tlilasi yaleyo ko dha kwiyo a swi tshamisekanga mi hlangaveza kwala ka xikokwana
2: Ahee minjhani Bodon hina hi pfukile mani vona ku loko a ko konanisiwa n'wana loyi ku mihleketelo yo xavisa byala yi huma kwini va vitana na vatswari va yena va ta kwala xikolweni va ta kota ku kuma ku ku swi suka swi huma kwini kumbe swi huma ka vanghana va yena kumbe swi huma ka yena kumbe swi huma ka vatswari va yena na hi ku ntiyiso u nga ta huma kwalano handle ka swona ku va va vutisa yena ntsena swi nga ta va na ntiyiso loko vo vutana vatswari va yena va ta laha va ta tivulavulela ka vula leswi u nga va swi tivi swi va na ntiyiso kumpela a va swi tivi yena vula loyi a nga n'wi rhumaku a xavisa byali lebyaku i mani swi ta antswa va ta hi teka kusuka kwalano inkomu

0: Avuxeni bodoni khalanga u kahle mathemula avuxeni bodoni ya ma nhlokomhaka ya twala bodoni hina hi ri vana va hina va xikolweni kati ku na munhu loyi a va qachaka ku ri va endla business le xikolweni ra ku xavisa mbangi ra ku xavisa mabyala n'wana loyiwani ne a swa yena swilo leswiwani ko va ku na munhu loyi a nga n'wi rhuma kwalaya xikolweni vo fana vadyondzisi vadyondzisi lavawa hayi va nga va tekeli hansi vadyondzisi vadyondzisi lavawani a va kahle va dyondzisa vana swilo swa ku huma ndleleni ene lomi ta swi vona ku va dyondzisa vana swilo swa ku huma ndleleni yena ni ri n'wana wa yena a nge pfumeli ku ri a n'wi nyika byala na timbangi swilo swa swidzidziharisi leswiya a ya swi xavisa exikolweni mara a karhi a swi tiva ku ri no i n'wana wa yena hi mhaka yini na hi ku a nge pasi loko lembe ri ya hela se thichara leyiwa loko o kumeka ne i fanele ku a tekeriwa nawu nawu u teka xave ka yena yini na hi mhaka ku a swi koteki ku ri ingaku wena i ri mudyondzisi fana na mutswari masi kahle kahle hina loko hi yisa vana exikolweni ri va hlangana vatswari van'wanyana lava nga ta va dyondzisa milawu le xikolweni se vona va tlhela va teka mali na va xava byala va xava na timbangi sweswo swidzidziharisi swa kona i va tlhela va nyika n'wana wa xikolo loyi a nga suka ka mhana wa yena na papa yena vete ri na n'wana a nga famba ya xikolweni ya dyondza kumbexani a hi ta hluvuka ka nkarhi wun'wanyana wena tlhela ya fika ya tshikelela muti wa vanhu lowu n'wana loyi a nga suka xikolweni a ku ya ku dyondzeni wena fika i n'wi endlisa swa ku huma ndleleni a xavisa timbangi i swilo mani swilo sweswo mi kuma ku ri na vona va lava ti SGB wa kona laha mi kuma ku un'wana wa kona i kona mhaka leyi bodoni ya la ku langutisiwa kahle n'wana wa xihlangi ne mi nga kuma ku yena i onhe hi ku pfumela ku ri a xavisa and then van'wani va pfumela hi ndlela leyiwani va chava ku loko ka ni nga xavisi ne i ta ni ba kumbe ta ni feyirisa se van'wani va langute swilo swimbirhi ku ri i ta pasa and then a nga biwi swilo swa true that's why vana va chava va xavisa hi ku a vo xavisa hi ku swi lava ni vo xavisa hi ku chava na ku fosteriwa i mavonelo ya munhu wun'we laha emugangeni ya ndhuna elikana muchava bodon i mavonelo ya papa xilo vana vafana hlayisekani bodon tekani la nga la ndzhaku ka mina danku
1: khalanga ri xile ni pfukile hina hi pfukile nhlokomhaka ya khayito ya n'wana wa xikolo a ngo xavisa byala hambeni ka xikolo loko va landza vatswari va yena va ku vona a va swi tivi mhaka yi ku loko a va a xupuriwa n'wana loyi i ku va a susiwa kwala xikolweni xexo a nga ha dyondzi ku i onha vana lavan'wanyana kona byebyana byi nghenisa ku yini laha ndzeni ka xikolo laya a ni laha gedeni laya va kona lava tirhaka swa gede kwalaya lava va sechalichaka vana se yena i byi nghenisa ku yini byaya lebyiwani kumbe o byi hoxa a nga se nghena exikolweni o byi hoxa hi fense ku lomi ya tikhoneni ku loko a nghene ndzeni ka xikolo va ta ku i basini ivi se a ta ya kwele khoni a nga ta va a byi hoxi kona hi le fenseni hayi a hlongoriwi n'wana leyi wa onha inkomu mavonelo ya mhani ma hurulaka mapuvasi ka sport centre hlayisekani khalanga
2: ri xile na vaxumi khalanga ni pfukile ke hina hi kona akara titwa tinhlokomhaka ta dzindela tin'wani heyi leyiwani ya n'wana wa xikolo wa ku ya xavisa byala na mafole exikolweni mara loko hi languta kahle na yona leyi a yi lavi rivoni leyiwani a yi lavi rivoni kotala mi ta kuma ku a vhikini ku na mithini mahele ya n'hweti ku na mithini exikolweni mathichara lamawani a va swi voni lava a va hlongoli n'wana loyi va n'wi vitanela maphorisa i ta boxa vadyondzisi van'wani kwalaya kumba boxa swikhulu komiti swin'wani kwalaya swi nge ndleki wa mpelampela wo rhwala byala i fiki xavisa handle ka nandzu i nghena hi gede ya xikolo i fiki xavisa byala hayi khona a va n'wi khomi ximanga xi ta huma sakeni i kokwani gaveni ka makoxa bangi baya
3: i nhlikani na vaxumi bodona mo yi nghena a hubyeni leyi a yi zi yi lava rhula yo la ku vhayi loko n'wana yaloyo a kumeka a ka zi ku khekeleziwa a va a hlongoriwa straight. Eh hi mhaka ya ku swi ta letela loko o tshikiwa na lavan'wana va ta ndla swona, mi kuma ku se xikolo hinkwaxo se xi onhekile, va ndla swo swo xavisa vabyalwa, va xavisa swidzidziharisi swo swo taniya, se ku dina ku nga ha ri xikolweni, va dina va nga ha lawuleki. Hikuva a ni vana lava nga kona lavawani va delerisi mhaka ya ku va ku ve ri a va ha biwi. Eh loko i ba n'wana sweswi wa thichara ro ba n'wana i nandzu, vana a va ha biwi, a va ha tshinyiwi. Eh mavonelo ya mina Bodono, o hlongoriwa kunene swizi swa ha lava yini, o hlongoriwa kunene. Mavonelo ya mina, mavonelo ya mina Bodono, hayi mavonelo ya munhu un'wana. Lama yo mavonelo ya manana Maria Masanganyi, mina ni kwala ka Masanganyi kwala, mina le hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Mashango wa Mpatsi, a hi twani van'wana hi le hubyeni laha dako.
4: Wa ri ndenga lowunene na vaxumi muchaviseki, hayi twa nhlokomhaka swinene heyi. Tatana khalanga timhaka ta vana va xikolo ti karhata ngopfu na timhaka ta vatswari. Ma ni ta vula ku a ku zi ku sengiwa kwalano. Loko maphorisa va teketele mabyalwa a va fanele va vheti va n'wi khomini na yena. Hambi va n'wi siyini xikolo a xi endli ku xi vhe xi n'wi hlongola. Loyi a nga tata a ta n'wi yimelela kumbe a ku yi ta n'wi vulavulela a ri mutswari kumbe munhu un'wana lowu le handle, swi vula ku hi yena a n'wi rhuma ku xavisa mabyalwa. Swi bihe ngopfu sweswo. Swi fana na n'wana wo xavisa mbangi xikolweni a nga ha zi a lekeleriwa. Mara lexi ni nga ta xi vula i suka na swona kaya ka vona va kule hi swona swa swipotso, vatswari va swi tiva ni le ka vona loko vo swi landzelisa maphorisa mi ta kuma ku na xipoto kumbe thavhele i byi yiva ka vona tata xavisa na kumbe va n'wi nyika. Se mhani ta ku a va n'wi hlongoli a ku zi ku sengiwa kwalano, a ku sengiwi kwalano, moya ni mi byela a ku sengiwi, a ku sengiwi ku vulavula tiyiso. Loko o sengiwa swi ta vula ku hayi xikolo xo onhakile, xikolo xexo xo onhakile kumbe a byi veka ni xavisela break a byi humesa xikolweni a hlongoriwi a suka ni le gedeni ya xikolo a nga ha laveki. Loko va n'wi vona va vitani maphorisa mataleni mina a hi xumini khalaka.
5: I ndyengu wa kahle Budon. Nhlokomhaka hi le ku yi tweni swinene leyi yi timaku dyambu hi ku ya hi mina, ku n'wana va ri ku xaviseni ka byala hi ndlela yaleyo exikolweni. Budon, swi leswiwani loko kha swi endleka ni tshemba ku a swo va xihundla, hikuva vanhu lava a kumeka kha va xavisela va va kha va swi tiva kwalaya xikolweni. Community na yona yi va kha yi swi tiva ku ku na mhaka yo fanele yaleyo, mhaka ku vanhu lava a va xaviselaka a nga va kha va xavisela nikisana ni ti-classmate kumbe a kha a xavisela vanhu van'wana na van'wana lava nga kona kwala emugangeni. Leswi vulaku na vatswari va swi tiva swilo leswiwani hi mhaka ku ri vatswari van'wanyani a va swi koti ku vutisa loko va vona swilo kha swi endleka emutini, kumbe loko vona n'wana a kha a vuya na mali leyi kumekaku yi va yi tele va tsandzeka ku vutisa ku ri swilo leswiwani swi suka kwihi. Mavona se mina hi ku twisa ka mina leyi swilo leswiwani a swi tshama swi va swi endleka hi xitalo. Ku ya hi mina no sungula ku swi twa mi ni vonga ku se swi fanerile ku munhu loyi a hlongoriwa exikolweni. Hi mavonelo ya mina ku a hlongoriwa exikolweni hi mhaka ku ri i le ku dlayeni ka vanhu vo tala a ri one. Se wa hlongoriwa exikolweni yaloye, ku tshemba ka mina hi ku tshemba ka mina ni vona nga ku a nga ta va na vana xivindi xa ku endla sweswo ngopfu kumbe leswi van'wana va ngo i plaka van'wanyana loko swi vula. Swi nga endleka nkarhi wun'wana na wun'wana wa mudyondzisi mi kuma ku u kona aka mhaka leyiwani, mara a ku heteleleni ka swona leswiwani hinkwaswo mina ni vona nga ku n'wana yaloye u fanele a hlongoriwa hi swona swi nga ta pfuna ntsena. Mavonelo ya mina

0: mati wa ridonga la aka ndhuna mbunu
1: aya bodono hi to dlaya phindheni maqatha ya nyama hi swihlangi sweswi na swo swi beburiwaku swi endlaku ngaku swi yo beburiwa swi nga ri kahle kasi vatswari va swo va swi beburi swi ri kahle mara loko a teka byala a ya xavisa exikolweni a xavisela vanakuloni i ndlela ku va mphunda vana lavakuloni va fana na yena na loko swi komba ku yena i mphundina na a nga lavi dyondzo loko wo lava dyondzo bodon i nga endli ku ri a byale ya xavisa exikolweni na swidzidziharisi i ndlela ku vanakuloni lava va fana na wena ku vana lava va dyondzaka xikolo va humelela a nga swi lavi wona mathichara mi ri yini loko va n'wi vona kha a xavisa byala lebyi mitswari loko va va byerini vona ve ri yini why va nga n'wi vutisi ku exikolweni mali yo dya wa yi kuma hi ku mina a ni ku nyiki kumbe a wu yi kumi i yi kuma kwini va n'wi vutisisa n'wana na hi ku to vuya xurhini masiku hinkwawo handle ka mphako ene a ngo phaka loyi i le xikolweni xa timali aikho n'wana loyi a va n'wi vutisi kahle ka yi le ku onheni ngopfu ene le ku phungeleni i mhani mo huri kwala ka mapuku kokwana wa dyona na hlula dangowu
2: ahe van'wana nga dona mi pfukile n'wana nga na xirhami hina hi pfukini nhlokomhaka n'wana nga mina ni le ku yi tweni vonelo ra mina hi leriwani byala lebyi n'wana loyi a byi xavisaka ka na byadzani a byi xavisaka xikolweni swi sukela a kaya vatswari va yena a va swi voni na van'wana ngo n'wana loyi i tlela kaya i tshama kaya vatswari va yena loko vanghana va karhi va ta la va ta va ta xava business leyi a va va voni na van'wananga a va va voni loko vanghana va karhi va ta va huma va nghena va huma a va fanele va lavisisa mina van'wanango a nge ka a nga yi khiyi rhumu ni kha ni tshama kwala kaya ku ri muti wa mina a nge yi khiyi rhumu a nge fambi na xikhiya ni karhi ni tshama kwala mativa van'wanango ni nga tshova maloko n'hweti na n'hweti siku na siku ni lava ku nghena ni cheka ku vanghana lava taku laha va lava yini vatswari va wena va fanele va voni hi vanghana oka va nga heli ku komba ku ku na swin'wana van'wananga leswi xavisiwaku la swi nga se ya xikolweni axikolweni na swi twisisa mina ku ni nga vula ku i nghene njhani gate-ini swikolo swo tala va boxa vana va boxa tifense va nghenisa swilo hi kona loko a nghenini a ya teka ivi a sungula ku ndla business a nga ngheni hi le gate-ini va boxa tidirata ivi a veka na ku byala lebyi i byi xavisa njhani i na cooler box xikolweni na i nghena a khome cooler box loko a nghena a khome cooler box vana lava nga nweku va ri i yini mathichara ya yena va ri i khome yini loko a khome hayi exikolweni ku na mudyondzisi loyi a tirhaka swin'we na n'wana loyi a va swi lavisisi vatswari va yena a va vulavuli ntiyiso va mina ku ngeti vanghana va mune van'wana ngo va talaniwa va huma va nghena va huma mina ni nga swi kuma hi siku rin'we ntsena siku ro sungula vatswari va yena va swi tiva n'wana a hi wa mfumo vana a va lulamisi vana va vona amakaya mfumo a wu ngheneleli n'wana a wa mfumo n'wana i wa mina mutswari wa yena a hi n'wana wa mfumo ku ta fika laha se vanhu i twa munhu a ku hayi i mfumo wu nge te yinini no i vana va hina van'wana nga doni a hi vana va mfumo a hi lulamiseni vana va hina tanihi vatswari a hi vana va mfumo mina van'wana ngo a ni tshembi ku loko no ba ntukulu wa mina kumbe n'wana wa mina mfumo ka mina wu nga ta mina ni na n'wana wa mfumo ni ta va vutisa mina ni na n'wana wa mfumo van'wananga n'wana i wa mina ntukulu i wa mina a ni na ntukulu wa mfumo mina inkomu van'wananga inkomu van'wananga don inkomu
3: ina nhlaka mhaka ha yi twa ma yi tlhuvutsa mina hi matwisisa lo ma mina n'wana yaloye a xavisaku byala exikolweni ango swi sukela i fane a xavisela owner yo kari a byeriwa leswaku wena i ta xavisa byala mina ni ta ku nyika mali muni i n'wana i xi kumaku xivindzi xo xavisa byala exikolweni ha i fane a ri na boso ya kona ku loko wena wo ni xavisela ni ta ku nyika mali yo karhi se mina ni vona swi nga tshamisekangi n'wana yaloye a vuli ku byala byebyo i byi kuma kwini mara mina ni xo hi matwiselo ma mina ku n'wana yaloye i yo xaveliwa byala a nikiwaku wena i nga ni vuli i ta hamba i xavisa xikolweni leswi nga biha hambi ho vulavula hi ku n'wana yaloye i na ti-mistake n'wana wa n'wana yaloye ntiyiso wa wu tiva leswaku byala i xaveli mani ende ku na boso ya kona yi nga n'wi nyika byala hi ku wena u ta hamba u ni xavisela mana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni ni ri kwala Soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni danko.

0: is 25 minute mix here in Kenikahle leka aura lia ya naru ekan tikano wasukura nomuta ekan ngonoko bamba reloaded sukura kona feleke sukura kume mbiri kangwe tia mnungu kele mbira makini mbiri na makume mbiri nze wu ilembra 2026 irikano ngonoko bamba reloaded
1: Lambele ra kahle. Pelo kwa ikhena ngita kahle kuma kuri selembere ri le khasi. Loko hlelela kahle nyana swinweta nyana leswi inga sala na sona.
0: Ai swintsongo.
1: Swintsongo swinene va yingisi ri va tsisa ra FM kambe ke sesa swi kusivele kuva ikha ikota kuva wa ya mahlwela ku lungisa swi swa wena. Loko kuri ku wena o plane ku lambele ri ya sungula nyana xitandi swa ha koteka. Kuna loko se ku ya fika kahle ma December kumbe xa miya kuma ti bonus ihle ya lungisa kona kwala hitsa kwala. Kambe swi tani va yingisi I'm Kelly and Shekan was Scrana Munshan Shekan Lonene, Namashello, Lama Mako, Lamingsamina, na Mamoya, at Sambacom, look from
0: Bimoyan Zena, Nashira, Shiramishkon, Kuluk Titmili, no Samar Sevan, Avatamians.
1: That's why
0: Avatamikai.
1: I'm Tamkai, mea qui. Can see lava kungwan kubam kamisen and karakambeke, bamba loaded bakazwa gemba fikile mixaramina, kuba kayo kotakunga sasunga can shake and losa seka songasi, and I'm taku elo. Loko kuru kwen look sansika kwakaunga ying said u and lining jan unga ying
0: jan. Huh? Tama dream, tama guy.
1: Tama guy, ukulela 106.0 nere. Uyingisela wakazi.
0: Bitana
1: mama kangwe.
0: Bitana baba kangwe.
1: Yes.
0: Dai, thanks a redo, dai.
1: Yeah.
0: Hey man, tanali. Yeah. Mara ashirami mtu kuverisha ela.
1: Ashihili
0: man, sukahle. Ashihili. Kukuna man botala se vanga olova lo mindi angwini shirami sheshwa. Kuri la swa kuno kukuma wafini ngele kahle munhu uma mkumbeni luya ya kandela ti tiles.
1: Avuya
0: ku khumba khumba. Ha? Hayi heli shirami.
1: Ashifambi.
0: Ayifambi. Ngikazi kase kuleri fana ikana bra 2000 submarine yokusuka kahle ka tikulela Russia kumbe xa ni ke Russia nuclear submarine yiba yi lahleka vhele ke andeni ka mati koka yi ri na vanhu va ku ringana 118 lava nga na vona ke ka nkarhi wa sweswi wa swi nga tivekeki leswaku vanhu lava a va ri andeni ka submarine xikan'we ke na submarine yo yaliyani ke swi yelele kwini mara ve ri andeni ka mati mara andeni ka mati na namutlhela sweswi a swi le ku kumekeni swo swi swoleswo nakambe mingiseri wa jeser fane ku yena ku ta kahle vhele ke swin'wana swi nga humelela kahle vhele ke ka siku leri fanaka hi nkarhi langutela kahle vhele ke na timhaka letiyani kumbexani ke mangu liyani yi nga humelela kahle atindhawini letiyani ke kumbexani King Philips wo leyi nga fika hela kahle vhele ke yi nga hela kahle loko ku ta ku taliwa kahle munhu u fana Weaponock Chief Metacorn loko a dlayiwa ka loko a dlayiwa hundza emisaveni endzhaku ka ku dlayiwa ka yena vhele ke hi loko se nyimpila yi ta hela ivi ku ta ku ta tumbuluka kahle vhele ke tiko ra England a ku ri lembe ra 1676 loko endleka vhele ke mhaka u fana yaleyiwani loko hela nyimpiliyani a ku dlayiwa hosi loko hela hosi ku tumbuluka kahle tiko leriyani ri nga thiwa leswaku ri veri England.
1: Hawu mativana kambe loko tlhena ngitana kambe mingisara mina xikan'we khasi hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku va kha hlamusela kahle ngopfu ku na top 10 leyi nga kona a Africa kambe hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu rixaka ra mazulu va ri kha ri wela ka top 10 hi swi swa ku hambana na hambanana va va kha va katsa ngopfu na hi rixaka ra vona maendlelo ya vona ku rhandza nyimpi na mambalelo ya vona kambe tlhela va katsa ngopfu mingisara wa mina rixaka leriya ra ba Southern kumbe xani rixaka leri ya va ri vulaka kahle ngopfu vako i Masai risaka kahle ngopfu etindhawini ta le Kenya xikan'we na le Tanzania lava ka va kha va kota ku va kha va hlamusela ku ri i vanhu lava nga kona mani xikan'we na vanhu lava va va kha va rhandza ngopfu tihomu kumbe xani swifuwo xikan'we na mincino ya vona ya xiyimo xa le henhla kambe ke hi tlhela hi kuma kahle ngopfu mingisamele ku ka top 10 liya ku na va Southern Ndebele lava ka va kha va suka kwala South Africa lava ka kha va ndhundhuzeriwa kumbexana ku tivekaka tanihi ngopfu hi vanhu lava kota ku va va kha va penda tiyindlu ti saseka
0: va hi jaja ne
1: va hi jaja
0: allright ya ka tinhlokomhaka ta mahungu mingiseriwa GSR FM na remember ngoveni hi famba hi ndlela leyi
1: yeah
2: ndleve leti ni tinhlokomhaka ta mahungu Eka Jisere.
3: Ba aki ba Valdezia ba kombisa kubile la ninga kuba kombisa kukense ka meyara wa xifundza Ntsongo Xabembe. MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli na MEC wa ndzawulo ya dyondzo va yise emahlweni na ku kambela vutleketli bya swidyondzeki mahungu hi xitalo le ka awara ya mune endlekani.
4: Shana utsama umelela nguzi ya mova epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsomeni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vanzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku register birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni etinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni ungakhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swati homu, tihubu, timbuti, tinyifu, tihonchi na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakula, Kyukyu, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
5: kumastilo fomba na minkari
2: Vileka bumper reloaded 326 nindega la tompinja mahani

0: Dingani David Mathebula mingiziriwa GSFM herisimu ra kona ri nga fika richi kumeta kahle eka 45 wa timinete ndzi yingene kahle eka awara liya ya nharhu a ri eka nongonoko luwa wa bambamba reloaded
1: entiyiso helela mingisero mine ta yi khensela kambe ka tinhlokomhaka ta mahungu nongonoko impela hi wona wa bumba reloaded famba kahle na ku va hi kha hi amukelana ka nongonoko wa hina ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke hi swi tiva ku mingisero mine ku awara yi sungula hi leyi va ku yi kha yi khomele kahle swingwangwani leswi baka mbongo kambe ke andzhaka sweswo awara ya vumbirhi hi va hi khetela kahle ka xiphemu lexiya swa tinsimu leti ya timbirhi xikan'we na ti-entertainment stories awara yo tisela hi ku tisela kahle nhlokomhaka na ku va hi kha hi tlangela siku ra n'wina ku velekiwa kambe ke nkarhi wa sungwani
0: i sweswo mingiserf wa GSFM pela ke wona nkarhi wa mahungu lama baguwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe swirhami leswi nga va kona tindhawini ta ku hambanahambana ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko mambe ku vikiwa leswaku ri wun'wani wan'wamabindzu kumbexani n'wamapurasi eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga i va lahlekeriwa kahle feleke tihomu to hlaya swinene ngopfu andhaka loko ku ve na swirhami ku va na kambe swi vitano i na gamboko ku titimelekela lokuyani ti-snowfall leti ya tiri kona le evakomisani makeni ta ku ve na tihomu to hlaya leti nga hundza axivaleni xa yena ke sweswo swi nga vuya swi n'wi fostela swaku i fanekele a va a lava ndhawu leyi kufumeleke leswaku a kota ku tumbela tihomu letin'wana ti va ku tisele
1: mayivo homu phela swivukiwa xikulukumba swinene ene phela phela loko zisimi na tona ti va ti kha ti nghena
0: xirhamu
1: se lava va ku va khari ka farming liya ya tihuku ke phela maxelo lama ma tshamisekanga
0: a ni xo ku nakona ku le ku lungheni ka
1: nchumu ngopfungopfu ka tihuku kambe ke mingiso ra mina hananguta kahle ka swingwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona hi va hi kha hi kuma kahle ku ve va khampani ya gezi ya vona ku nga vona va Eskom yi vula leswaku yi lunghisile gezi eka tindhawu ta ku hlaya laha a ri onhakile hikokwalaho ka timpfula ta matimba tigamboko na moya na hinkwaswo ka swona etindhawini kumbexani ka tindhawu to tala ngopfungopfu etindhawini ta le KwaZulu-Natal kambe a va kha va hlamusela kahle ngopfu Eskom yi vula leswaku maxelo ya ku biha lawa kona ya mahlweni na ku va ya kha onha kambe leswi va ku swi kha va i ku ka tindhawu tin'wani a va koti ku fikelela phela mi nga rivali ku ri va nge khomi gezi ku kha ku ri na mpfula
0: heyi
1: va ta ndliwa yini
0: ya lala va nga gezi vele va nge khomi mara
1: mi nga hlamali loko ku ri ku ma ripota kambe a va fiki phela na vo hi fanele hi va hleketelela hi i vanhu na vona phela ina mi fanele mi kota ku layita mi fanele ku sweka kambe ma swi vona ku
0: xiyimo a xi pfumeli i sweswo mingiseriwa GSFM khombo eka lava feleke va nga wela hi khombo rei ra ku pfumela ka gezi hikwalaho ka maxelo ka tindhawu ta ku hambanahambana rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni no ka ni nga tivi ku pfumba ra match and match leswi a va ku vele ku swi endleni swi endlekini swi tirhekini swi le ku humeleleniki tanihi ka nkarhi wa sweswiwa loko kha hi languta kahle ka swiyenge swa mabulo ku na ku pfumaleka ka mitirho mani eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ve ri ku swo tlakuka swo nyanya ku ya emahlweni a ndhaka loko va ku hayikho vanhu va matiko mambe lava va teka kahle mitirho va fambini ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va kombisani makeni ta ku ri mitirho kumbexana ku pfumaleka mitirho swi tlakuke hikwalaho ka 33.6% kasi ke vatlhava va kombisani makeni ta ku ri va ku leswi a swi vula leswaku ri kwalomu ka 8.5 wa mamiliyoni ya vanhu a va ha ri na mitirho kumbexana ke mitirho ya vona yi herile kasi ke vantshwa hi vona ke lava khumbekeke swinene ngopfu eka lava vukhale bya 15 ku fikela kahle feleke eka 24 wa malembe hi mpimo wa ku pfumaleka eka mitirho ku fikela kwalomu ka wa 62.8% hi lava pfumalaka mitirho kokwalako i vantshwa va kasi ka Limpopo mpimo wa ku pfumaleka ka mitirho wu ya wuyime eka 32% kasi ka vako xana xiyimo lexi xi nga kona hala mugangeni wa ka n'wina halaha so hayi a mugangeni futhi mo hi vulela hi tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hinkwaro ku ndleke yini kahle kahle loko ri karhi na ku ri na mhaka leyi ya machen mache va ku le ku cacuweni ka vanhu va le handle emitirhweni va teka mitirho xana lava a va susiwa kona ku nghenisiwe vo mani
1: phela loko va kha hi langutana kambe cause a ni kha ni languta ti-statistics loko swi ta ngopfu eka unemployment rate swi tikomba hi nga ku se ti-percent leti ta vanhu vo ka va nga ri ku tirheni ti le ku chikeni yana ene loko va kha hi languta swi tikomba ti-post to tala ti va ti kha ti huma swinene ngopfungopfu na le mavhengeleni ti va ti kha ti huma se loko ku ri ku wa swi tsakela ku tirha i nga yi kha yi zama nkateko nkateko mara swi tikomba hi nga ku mhaka leyi ya mach and mach yi tirhile swinene va kona lava va tumbelaka kambe vo tala va ha chava ku humela ehandle hikuva va kha va vone leswi nga humelela vo tala va kha va kokakokiwa lero hi ndlela yin'wani va le handle etikweni ra Afrika-Dzonga a va hlayisekangi se i nga ku mach and mach yi tirhile kambe lexi xivutiso lexi ni fikaka nima na xona i ku lava a va hi rhangela i nga ku se hi vona va tlhela ku se va kokela na kokelana
0: hi sweswo swi tikombisa hi nga ri kahle a ko va bindzu ro karhi
1: kumbe
0: a ku endleka swo karhi
1: ka
0: tirhisa leti nga huma namuntlha
1: okay
0: va kombisani va kenta ku vanhu a ve le ku tirheni
1: ya
0: a abele tirene shem.
1: Yeah, slip babeli. Okay,
0: ngikubule ka yini?
1: Yeah. Se ingaku laba ba khaba rangela, hivo vathle boko vafane ku khuba nangu ta ku sindisa ku yini? Kuvotala laba le handla, hambi ku vanga na maphepha lamanga legal. Eh, esitikombe ngaka ka hatsembu uchu.
0: Asa tsembisi.
1: Asa tsembisi ku maphepha lama hi wona. Eh, wona na tani loko votala vana wona kambe ku ngari ma.
0: Lexi ta ku tsembisi iku ba tirhela mvumo va hina.
1: Yeah, hivo va
0: tirhela mvumo lwa. Kumbe xa lava ka swiyengele swiya swa mfumo wa hina.
1: Mila hi mindlayi
0: va ka. Hi vona lava mkomba ku va tlhe va na michini yo endla sweswo a tindlwini ta vona. Eh, loko va reporta ku xokarhi xi na damage laya. Eh, kumbe xi fili kahle kahle. Vo va teka laya xi nga fa lexiya va xi fambisa swo ku hayi no fa a xi fambisa swo tsemeka leya ntambu no fika ni boyelela laha mehe. Eh, ndzi ta fika ni va endlela laha na laha na laha na laha. Mapasi ma le ku ndlwini tindlwini. Steve Kent le ku ndlwini a tindlwini. The passport le ku ndlwini a tindlwini.
1: Okay, ngathi ku langutana lava vanga tira, va tira hi leswi ntomkomisa xikombisi lava tira ku kha endlela manti ID na hinkwaso. Eh, loko si a heta va kha va ku helele hi ntirho va retrench winner. Se va u tiva ntirho ku sindisiwa ku yini.
0: Loko ka kahle eh ba helela hi ntirho. Yena se yena equipment ya yena akaya. Ya bona home affairs ya yena akaya.
1: Kambe ke loko a langutana kambe ka mahungu va kha hlamusela kahle ngoku va xiphorisa kumbe maphorisa ya Hawks kusuka tindhawini ta le Gauteng ya kha tshemisa leswaku ku na nandzu kumbe nandzu lowu ku va kha ku ya ehenhla wanuna lowu ku va kha hihliwa hi ku va kha dlaya kumbe xana ku teka vutomi bya vavasati vambirhi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ku va xiphorisa va kha va hlamusela kahle ngoku ku va na nandzu wo tiya lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mhaka leyi humelele kahle wa mutlhanu vhiki leri nga hela baba kha ba hatisana kambe ku ri tanihiloko hi ri ka n'hweti ya vavasati va va ha lwisana na ku va kha ku tekiwa vutomi bya vavasati ngopfungopfu nge hi swi vula kahle ku gender based violence ku hlangana na ka yona minkarhi va leswaku hi December swi sungula ka November ku fika ka December ku na 16 days of activism lava ku va kha va lwisana kahle ngopfu na madzolonga ku ya hi rimbewu kambe swi tikomba hi nga ku swa haya amahlweni ku ya amahlweni swi ndlisa ku yini eku stukomba inga ku hiva khena ngutana tlhela ra vavasati ntsena hi landla yi nga le ha kona kuri ina vavasati va lahlekela hi vutomi kambe na vavanuna va kona khasi lava va lahlekeriwa ku hi vutomi va vanuna machaba ku vulavula iya to ku veri he ku humelele hi landza kangaro
0: le ya so nyomisa
1: nya e kombela mbulavula
0: maka hi veri madonsi va itlimbe ngo hinza ti tolo
1: mara swi pfuna
0: hi a hi vuleni vavanuna no vula ku famba vula police station
1: ene ni vone na yinwani case va khaba ku vavanuna vo tala va khaba complain ku ri loko hiya eka vanhu lava tirhanaka na sweswo ku va kha va hi pfuna va tlhe va hi hlekula mi va hleka hi
0: mi hleka va swi vona va ku kokwana phahlani va timbewu
1: e kombela mi ya mahlweni a ni vota ka mina na tshemba ku ni nga mpfuna
0: ayina mina ni nge hleki and then nge vuli ehe
1: alright
0: ni nge byeli munhu hayi ku na 15 wa vanhu lava nga lova ka 26 va lahleka veleke endzhaka loko xikepe ximbombomerini veleke eritiveni ra Kariba Ferry eka sike mahungu ya komba kahle leswaku ri vanhu va ku ringana 15 lava va hundzeke emisaveni ku ponisiwa kahle veleke va ku ringana 77 endzhaka loko xikepe lexi vuriwaku mbuya nithanda xi ta va xi nwerile eka tiva ra Kariba tolo ni ndenga ka sike 24-27 wa vanhu a va si kumeka laha vo tala ku nga swi hlanga xikepe xisuka eKariba Town ku ya eChalala Fishing Camp loko xi ta biwa kahle veleke hi xidzedze va kombisa xa matimba swi ni ngopfu ndzeni ka mati lexi va xi tivaka hi vito ra Binga Wave va ringetile ku ponisa xikepe enkarhi lowu a xi mbombomela kutani ke swi tsandza kasi captain kumbe muchayeri wa xikepe mbu yena ke Mani Ferry u lovile eka mhangu leyiwani ku ponisiwa ku endla vulavisisi swi ya emahlweni ka nkarhi wa sweswa xikan'we kan'weke na ku lava vanhu lava nga lahleka eka nkarhi wa sweswiwa
1: veriyisi humelele ku xexo
0: mhaka leyiwani yi humelela kahle atindhawini leti yani ketala hi le Kariba Ferry laha swi nga fika swi humelela koho veri ku na xidzedze xikwa xi nga va kona va ngo Binga Wave andeni ka mati lexi nga fika xi ba xikepe laha xi nga sungula kahle ku va xi mbombomela laha 77 wa vanhu va nga ponisiwa 15 wa vanhu va hundza amisaveni ka sike vanhu va ku ringana 27 vo lahleka nkarhi wa sweswiwani a swi tiveki swa ku va le kwini ku lwele ku ndleka yini kokwalaho ka sike muchayeri wa xikepe bona captain va hundzile amisaveni
1: eyi ngemo ya bona iwisa kambe lavanga lahleka vathle ba vakha vaya khumeka mingisara mina nang tena kambe kama hongongu lama kuma khamari kona nthano timina sisimela kweleka awara liya ya mune ba vakha vahlamusela kahle mingisara mina wa university ya Western Cape ba vakha vulela leswaku center ayo ya swa vutumbuluxi na mabindzu ya entrepreneurship and innovation yibula leswaku yiva yi kha yi lwisanana kumbexana yi va yi kha yi ku lwisana kahle na mpfumaleko wa mitirho eka vantshwa ku va letela va va kha va hlamusela kahle mingisame ku lisentara yivile na 10 munhu wa mapfhumba ya vuleteri laha ku pfuniweke 50 mingisara wa mina ku nga 50 wa vantshwa ku va va kha va kota ku va va kha va pfuneka loko swi ta ngopfu eka mabindzu minkarhi va leswaku ku pfumeleka ka mitirho swi le ku tikeni swinene and van'wanyana va swi lava ku va kha va sungula mabindzu khasi kambe start ku va ina swo sungula hi swona xincicanyana xexi ya xintsanana xa ku sungula hi swona xi tlhela xi hi kalela hi ta sungula njhani mali i nga ri na yona swa vava swinene va swi lava vo tala ku va kha va sungula mabindzu kambe kuma ku ri hambi mali yintsanana va hava se va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisana mina ku ri va sungurile mapfhumba va University of Western Cape ku va kota ku va kha va pfuna vantshwa va tlhela ku va ndzi va tsundzuxa vanhu hinkwavo ku ri i nga heli matimba hambiloko wa ha ku sungula bindzu swi kha swi nga ndzi swona konzelela swi ta ze swi ndla swona hi swintsanana swintsanana phela mali yin'wana na yin'wana i mali khasi hambi ku ri ku i va yi kha yi kuma ku i xavisa ka siku ra namuntlha yi kuma 5 rand a wu nga ta yi thumba 5 rand liya se a hi kondzeleleni loko ku ri ku sungurile ya na mahlweni loko ku ri ku ha navela ku sungula ya na mahlweni u kha u swi veka hi ndlela yaleyo sweswo ku ri swihungwahungwani mingisami ku nga ku na ri wena
0: hayi hi kahle se mahungu hilanda laman'wana remember ngoveni
1: yes mingisa ra mina khensile ku va hi kha hi famba swin'we a hi tsumeli kahle ka awara ya mune hlayiseka hinkwakonkwako
0: a si komota asambula ku ri nga thiwavito mingiseri va ri 10 tawu ya mavuso ka xihondo wa 6.0 ka rito ra xaka remember u landza na mahungu ya awara leya mune
1: na ku zama misinelia

0: the moment.
1: Kumusta ilo samba ng mga?
0: Kumusta ilo samba ng mga?
1: Vinega bump, bump, bump, reloaded, 3-2-6, nindiga.

0: aswi onhi tintambu ta gezi ntsena swi siya muganga yi nga ri na gezi. Eskom yi tshama yi tiyisisile yi tiyimiserile ku antswisa ku tshembeka ka netiweke na vumundzuku bya gezi lebyi nga heriki. Timitara ta smart ti hunguta ku lahlekeriwa hi energy ti antswisa matirhelo ya netiweke naswona ti pfuneta ku herisa ku hungukiwa ka ndzhwalo. Vula ina eka tinambara to tlhariha naswona pfuneta ku eka netiweke ya gezi leyi hlasiwekeke no tshembeka. Eskom ku hlamusela hi vuntshwa eka vumundzuku byo antswa. Okay, va kha va tivisa kahle timhaka ta gezi ngopfungopfu ka nkarhi wa sweswiwani. Why ka tindhawu to tala ekhazi vanhu va va kha va tsema ti-cable kuma ku ri se munhu a fika ba hi gezi ku fana sweswiwani loko ku ri ku i wela ka lava va izinyoka mi ta ni khomela ku tirhisa rito leriwani
1: ku hava nchumu xo khomela izinyoka ya a swi bra nchumu swo fana
0: sweswoa
1: swi sasekisiwi
0: sweswoloko
1: i izinyoka izinyoka
0: se ma swi vona ku maxelo ma njhani I gonya if you get some
1: gonya
0: gezi ri ku veka
1: kahle kahle ku lava I gonya
0: sweswi ibuya iri green hi muhlobo nwananga
1: kahle kahle ku lava gonya sweswi
0: ya
1: hi wa nkarhi wa right
0: nkarhi wa kahle sweswi hi ta ku pfuxela mundzuku ani vanhu loko phela munhu a be gezi ri n'wi hlahle lahalaya a va tshineli hi ku phela gezi ri so I magnet ri nga tlhe ri vuyela na mina hi n'wi tshikanyana rihanga ri n'wi sota a va right
1: aba munhu wa kahle a long tikahle mix 0 GCR FM leswi famba kumahlweni ka vanhu va ndhuma eka nhlikano wa siku ra navutlha hey nghena kahle ala ka ta mitlangu hala kumbexana ala ka mitlangu ya bolo ya milenge ve yi kha yi vona kahle mveleke xipano xa ku fana na Chipa United xi fika xi dirowa kahle mveleke na xipano xa Richard Bay kasike Marumo Gallants na xipano xa Kruger United ti fika ti dirowa kahle mveleke hi tanda eka tanda kasike Polokwane City yi kha yi tlanga kahle mveleke na Stellenbosch ti fika yi dirowa kahle mveleke tiboro tinharhunharhu endzeni ka tibala ta mitlangu kasike langute kahle xipano xa TS Galaxy hi xin'wana lexiwani ka xi la khomisa kahle xipano xa Sundowns Tough Time eka siku ra tolo eka sike xipano xa Sundowns xi ve xi hundzela mahlweni eka hi tibolo tinharhu eka timbirhi eka siku leri hundzeke laniwa a hi tlhelele kahle ka mitlangu leyi ya Betway Premiership
0: hey mitlangu ya bolo
1: ivi
0: ntombi ya zenya wa ku yi vangela tora
1: yi vangela tora
0: mingisa ra mina a na ku ta kahle ekhazi
1: yes,
0: Cristiano Ronaldo va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku hayi yena na nghamu ya yena a va va kha va cata
1: ku
0: va hlamusela kahle ku hayi mucato u kona lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri swi humelele kahle ka siku ra tolo lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku sweswo swi kha swi humelela tindhawini ta le Portuguese resort a Cascais lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ku va rhandzani a va va kha va cata kahle ka siku ra tolo a ndzhaka loko va ve swin'winyana for nkarhi wo leha va na swivanani vana vambirhi va na swivanani swimbirhi se vera va va kha va cata kahle swinene minkarhi va leswaku nto hi nga ku va va endle kahle ka nkarhi wa sweswiwani a ndzhaka loko va kha vavisekile loko se swi nga fambangi kahle le ka World Cup minkarhi va leswaku switlangi swo fana na va Ronaldo i vanhu lava va kha va na ntshembo wukulukumba ku swa boha ni ta va ni ri ka ti-final swa boha ni ta swi endla swi fana na va Messi kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri ntsako wo fana luwa ni va wu kha wu laveka a ndzhaka loko va hi kha hi disappointekile kumbe sano ba khaba sekile nya
1: esiya zo mixer wa GCR FM pela ke ho bula ku le isa xa ku ikuchata nkarhi lowu leha anga se chata ni
0: phela van'wani mi kuma ku va rhandzana kumbe xana va hanya swin'we
1: sweswi hi kona a nga ku xa mina xa wena
0: yes and a hi swo kahle ku ri xa mina na wena
1: a n'wi xiyaxile
0: ku ri
1: wa fit hi vanhu va hosi n'wina majahi
0: ku hlangana na muntlha ntsena se ya n'wini hey aso kuza wena
1: so ku munti bona mahika
0: impela ke
1: ita ibana mahika ne ita swivona
0: a nwuti no nyana wa kulea we very kare na mthasi ku khazi with the 12th of August 2026 itlangela va hina nere it's a national middle child day itlang nga phenga rivalo a South Africa kumbe xana tikwena hina va kha itlangela xisingwana xingwana nge nga vuli South Africa kumbe xa tikwena kwari eku hangarela itlangela xisingwana xingwana lexinga kona se vena muthi itlangela vana lavanga bibura lavanga xikari not hayi vo sungula hayi vo hetela veleshka vana va vumbirhi va vuna sweswi swo taniya ve va va kha va tlangela va tlhela va tivisa kahle ngopfu ku vana van'wanyana lava nga xikarhi ngopfungopfu ti second board ti heta ti fika ti va na mbilu ya ku tiya vo tala va vona hi swi tivi ku kumbexana ku va kha ku ri hi ku spoiliwa kumbe njhani kambe va heta va va kha va ri na ku tiya va van'wani va vona va rhandza ku lawula kambe ke va va kha va tivisa kahle ngopfu ka va tlangela ka siku ra namuntlha hi ku van'wani va vona hi ku ti-first born ti va ti kha ti yimele swo tala emindyangwini vona va heta va va kha va va na rirhandzu na ku komba munhu un'wana na un'wana rirhandzu endyangwini
1: The number two and the number three.
0: The number two and the number three.
1: Ah,
0: yes.
1: Buina.
0: Yeah, buina.
1: Number one, number one. Mara, why Amundin?
0: Aw. Zalta mundu.
1: Aw zamong ko ra. Hayin hembere ngo body ku he he he. He sesi bangate what.
0: Mara ikarakata. Mina notiba relationship tiba ku the first born. Iku botala ba bula the deputy mother the deputy father. Iku ba fika ba kuma xiyimo singa tshamisekangi. The first born ka mkarhi tala ti kuma swi singa tshamisekangi. Mkarhi nwan ba tswara vatiri. Kuma ku van'wani vatswari va hi ku tirheni hi ya sala a va vatswari eka n'hweti ta yena ku ze heta hi va na rirhandzu ri kulukumba swinene eka vaboti vo sungula ka yena ku ri ku sungule mfana kambe mi kuma ku ri hi fika hi va na rirhandzu swinene eka ti-first born ene ha mi ndundzuzela xem hi mi rhandza njhani
1: vamkhulu ikasi hina leyena limensi la la nga hetela a hundzela kahle hi tata wa yena man George Mensi amisaveni kasi ke va kombisani mhaka endla ku ri eku hundza ka tata wa vu yena amisaveni a wu nga ta tana ntsena njhe a ku ri vona veleke agent ya yena ka nkarhi lowo leha swinene ngopfu va kombisani mhaka endla ku va va hundzini tata wa yena amisaveni i vaviseke swinene ngopfu laha va vuya va nga na ti-question ta ku tala ngopfu vanhu va leswaku hayikho ku va a vaviseke hi ndlela leyiwani tata wa yena va nga ri kona wa nga swi kota ku ya emahlweni a ri karhi a tlanga bolo ku na kumbexani ke a nga vheta va give up kahle veleke kwala kasi ke va kombisani mhaka endla ku ri munhu u fane na yena Lionel Messi if ka hlamula kahle veleke kumbexani ke a va hlamula va tekiwa mahungu hi ndlela leyo a ku a ni swi tivi leswaku ni nga ya emahlweni ni ri karhi ni tlanga kumbexani ni nga huma ka swonaki mara a ni swi tivi na loko no tlanga a ni swi ku ni ta tlanga nkarhi wo leha ku fikela kwini mara a swi nge last
0: swi nga swi kha swi ve na xiave eka ku eka performance ya yena ya World Cup
1: hayi va ri kona
0: a va ri kona mi nga kuma kumbexani a va nga pfukangi phela loko kha yena ku ta kahle ngopfu a nga tsakisi a nga tsakisi kambe ke ta ku yini nge moya vona
1: nakambe ku na message ne lowu nga rhumeliwa kahle Lionel Messi hi rona hi Cristiano Ronaldo vo tala kahlekahle mi nga mi kha mi twa hi nga ri vanhu vo fana Cristiano Ronaldo Lionel Messi vanhu lavo tlanga va valwa
0: a valwi
1: va rhandzana ngopfu vanhu lavaa tsi vona ke munhu u fana Cristiano Ronaldo va kombisa kahle rhandu eka Lionel Messi la nga rhumela kahle feleke e message wa ku n'wi khongotela kumbe xanake n'wi khoma xikatla feleke wona mingiseri wa Jesus a va kombisani maketa ku rekho sorry ku va u lahlekeriwini mfu yamani hi ta va hi kha hi ku seketela hi vusiku na nanhlikani i message lowu suka kahle ka Cristiano Ronaldo u ya ka Lionel Messi a nkulukumba leyi wana a nga zangi a ku hi ku a ni ri ku catelini hava nkarhi wa swona
0: ya phela ve ri maxaka wo ti endlela hi khasi vanhu lavo ku efikaka mi va tichomi mi hlangana mi nga thivani mi heta mi va maxaka lamanene kambe ke mingisa ra yena sweswa ku ri swihungwangwana leswi va mi khomela swona kambe xitiviso xa xihatla va va kha va hlamula ku ri va rhumbu ra maxele va rhamba rixaka rero eka ntirho wa a hi tivaneni ntirho lowu katsa swihluke swa misesenyani wa maxele nkhavi wa maxele misengi wa maxele n'wamaxavelo wa ka makhuvelo wa dinga n'wamaxavelo wa ka buruku sweswo swi va kha hlamusela kahle ngoku ta kha ku ri siku ra vamune ti-31 December 2026 emutini wa sanga yi vona ben msinyani mathevula eka nhlaniki 10 o'clock nimixo va va kha va tlivisa kahle ngoku vativisi ri va teka mathevula Samson Mhamboko mathevula self mathevula vuxokoxoko mi nga foyinela kahle mazone mathevula eka 063-2426827 kumbe maria eka 063-6920051
1: All right, sweswo makhazi va ku movie vita risimu kasi ke lolandzeni kahle a rimemba ngoveni na mahungu ya awara leya ntlhanu ma khu hetelela masiku kasi ke ta tlhavuya nakambe ka tamuganga ka awara ra mutsevu

0: Ni khensile ku siriwa nkarhi xipano xa Bambari Loaded Mahungu iya awara ya ntlhanu ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku langutseka ungunkuleka wara leyi. Meyara wa masipala wa Greta Giyane ni nga kuwa Greta Dzane ni Kansela Odas Ngobeni u yise emahlweni na ku va va ri karhi va langutisisa eka masipala wa Greta Dzane ni kun'we na ku va va ri karhi va nyika vukorhokeri eka masipala wa Greta Dzane ni. Meyara Odas Ngobeni hi loyi a vake a ri karhi a yise emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va languta eka timhaka ta mitlhontlho ya mati kun'we na ku va va ri karhi va langutisa eka magondzo etindhawini ta le Nyenya kun'we na tindhawu ta nkwankwa ku yise emahlweni na mahungu ya Ryan Tanuka GSR FM. Vaaki va Valdezia as ka masipala wa Makhado lava va nga va ri kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Kansela Melanie Chauke. Kansela Melanie Chauke hi lava va ri karhi va ni nga ku hi lava va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va yisa vukorhokeri eka vaaki va Valdezia kun'we na vaaki hakelani lava nga va ri karhi va kombisa swinene mayelana na ku va va ri karhi va lunghisa eka tibol leti vikiweke ku va ti karhi ti heta malembe
1: leyi ku nga nkarhi wo leha se yi nga ri ku tirheni executive mayor na MMC va technical services a Vembe district va tirhi ku byeriwa kumbe ku hlayeriwa swilo nga swi vonangi a swi tirhi hi yo mhaka eka siku ra namuntlha ra ti-11 ta August 2026 va tile. Xitshembiso xa vona tanihi executive mayor hi timhaka ta ku ri mati ya fanele ya huma swiphiqo leswi a swi ri kona va swi tiva na leswi fanele ku lulamisiwa va swi tiva lexi ni tsakisaka ngopfu.
0: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM. MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli Violet Matheku n'we na MEC wa ndzawulo ya dyondzo mavungulerhu lera Makhanya hi lava va nga le ku yeni emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va kambeleka vutleketli bya vadyondzi kumbe bya swidyondzeki na ku va va ri karhi va vona leswaku mimovha leyi rhwaleke vadyondzi hi leyi hlayisekeke kun'we na ku va yi ri karhi ri enawini. MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli kun'we na MEC wa ndzawulo ya dyondzo mavungulerhu lera Makhanya va sungurile riendzo ra vona eka siku ra namuntlha ni nga ku eka siku ra tolo la eka siku ra namuntlha va fike eka siku ra vumbirhi ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka wara leyi. Meyara wa masipala wa Greta Dzane Kansela Odas Ngobeni u yise emahlweni na ku nyika vukorhokeri eka vaaki va masipala wa Greta Dzane. Gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko Bambari Loaded MK Navigator Mathonsi Tsaki Nwan'wana a hlanganeni ka nongonoko wa ta miganga riperi.
2: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku gwamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na Rimemba Rimbeni.
3: Hardware Diana Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti-20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media la duma.
4: What you say?
5: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi

0: Shana utsame o melanguzi ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena ayi le ku tsoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda atheni i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: kumbe stilo famba na muka.

0: Alô?
1: Aí, Laje.
2: Oiê.
1: Ah, que nas boas, né? Lá, na Macaia.
0: De las boas, né?
1: Ah, tão bonito. Agora te leio, mala, mano. Ah, vai ficar bancada de nas boas. Ah, tá na checa.
0: Moa não, mano.
1: Ah, mesmo esse cara, né?
0: Ah.
1: Ah, mesmo esse cara, não é lá, lá, mano.
0: Mwana kama zondi yo.
2: Mwela
1: kama zondi.
0: Ok.
2: Se I blema ba tswari kahle kahle.
1: La no tira.
0: Oh.
1: La no blema ba tswari ka zona. Ha ba zona jwa tefa ne le mtrena jina la zwi xavelela zwingi. A ndi ndo ba mani. Mo vhone le ya socha.
0: I socha rele kwile ri.
1: Socha. Rala ka xikukwani la.
0: I socha ka xikukwani khensini mateva.
1: Thank you,
2: Ashwamil.
0: Jab, jab.
2: Thank
0: you. Mm. Batswari. Batswari.
2: Hey. Hey. Hey.
0: 0608-875-942. Mataba ya vula vresa. Hey. Batswari na. Batswari. Miss Maxa Queen. Moite kalu nkandi swarito.
3: Hey. One, but two. Ah, lesu msa wala vula kusaku. Vala vala sibono. Vala vaini yini. Arezi ini hi vona swifana ini hi nga davuka hi tikotso hi ti hi suka kaya hi ya tekiwa lomu ka mahuri ha a hi swi tivi ka valaya mani ku hina vanhu yana hi ri vambirhi ntsena va fanele va ri vambirhi se a hi swi tivi ku a va lava mani mina mina ni swi tivi ku me ni lava mani ku mina na vafanele vambirhi ntsena hinkwavo na va lava se mara hi ku vona ka vanhu va ta ku hayi lava lo ntsini kumbe lava luya nkulukuma ku ri ku swa fana i va lava hinkwavo vana va wena mani mo ri kwala ka mapuku a kwala dyona na ku hlula danko
2: khensini
0: kokwana ma dyona na ku hlula 060-8875-942 na ti las bona tikha ti khomente la
4: ae vaswi vambirhi ahi mhaka leyi va na yi twa mi kuma ku ni vatswari nkarhi wun'wani mi six ukuma kuneka sona avava amirhandiwe inkweni ku randiwa unwe nkarhi unwana na niko tikusa ku hwani ene mhaka kune loko un'wana a nga twisisa ti humisa nhloko va nge swi koti ku n'wi rhandza na loko a nga va yingiseli va rhandza munhu loyi nga va kune wa va yingisela loko va ku xo karhi a kota ku twisisa ene loko u nga va yingiseli va nge va ta ku rhandza njhani hiku loko va ku one wena u ku two va nge ku rhandza vazwani mi swi ta ngopfini kwala ri singa vhiwi hi mavonelo ya mina mulandza
2: khensile papa 060875940 tshela n'wi vona tshamisekwini
0: hallo hallo yebo
1: ahe
0: ahe
1: mi pfukile vahaxi vambirhi
0: hi pfukile minjhani
1: ha hina hi pfukile
2: ina
1: ni vonelo ra mina swi ya hi ku munhu loyi va vulavulaka na vatswari wa va twisisa hi wena a ni va hlawula loyi mi kumaka loko va n'wi byela minawu wa va twisisa swi nga yi ri kotsi kumbe firstborn swi ya hi ku loko ku ku va tshama na yena hansi loyi leswi va n'wi byelaka swona ha i swin'wana na swin'wana wa swi amukela ene swi teka hi moya wa kahle se vatswari va hlawula hi mhaka ku hani loko mi kumaka loko mun'wana mi n'wi byela i kokela hlayelo mara loko ku ku mi twisisana na vo un'wana na un'wana i va ri right mavonelo malawa ma na papa tlin'wana makhani wa tavhena ka nombelanakhensini
0: makhani wa tavhena ka nombelana
1: danki
2: danki yani ya swa twala
0: 060-8875-942 mbuye la n'wi teka kahle nkandziyiso laha allright un'wana u rhumele kahle ringula wa mingiseri allright avuxeni ka vokazi swi ya hi mahanyelo ya vana hi khensile mativa hambi i mani va lava va nga rhumela kahle rungula laha xandla enteni ka xin'wana xandla hi ba mandla vuyela kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha va ku swi ya hi mahanyelo ya vana hallo
5: omatoinasismataki
2: sistalvelia
5: mina na mina ni yimana swilo swa ku vatswari va rhandza ngo lasborn
2: okay
5: ni hleketa mina na ndzisane ya mina ya lasborn a hi humi mabhuntu swikandzeni hinkwenu lava moti nyenyeta lamaya mi va nga xaveli murhi ka doctor va xavela lowa lasborn va ka ku xavela mimirhi na swipidi ni va tshika ivi loko hi ya xikolweni tertiary mina a ni endla nursing yena a endla paramedic va nxaveliwange swo tirhisa xikolweni mara yena va n'wi sungula ka mapani swikopo na swo dya ni ve ni swi vona ku ho ku laviwa last born ende mi hi minhonya ni ri wexe va langoti last born vanhu heyi
2: mara sweswi a swi ndlangi ku vuxaka bya n'wina byi nga ti na makwenu
5: a hi close ku fika koho kwalani a hi tshamatshama ngopfu swin'we
0: Mara, okay. I
5: don't know.
0: I know. I'm not sure what I'm saying.
5: Okay.
0: I'm not sure what I'm saying.
5: Nilawa xisati.
2: Aye ma.
5: Meka muti lowu ni nga kula ka woho. I swa ya swi ri different. Emikarhini ya koho mhani a va rhandza lava va xinuna lava. A ku ri buti ahe mativula hi ku ta sesi se ku ta he vambirhi hi ri mathisi. Mara lava va fana lava a va va rhangisa ngopfu. Hi ringetile a hi tirha hinkwerhuni ve ni nkate wa ku tirha hinkwerhu ka he hi fokai hi van'wana hi ri ni nkate wa ku hi tirhandzisa n'wina vahaki ku kumbe hi nga thineli ku se hi ni vatswari hi va hi khomisa leswiya van'wana va khomisaku swoho hi kuma ku a hi fikeleli
0: ya
5: embilu yi kwalaha hi za ni nga dyondza loko ni ku heyi mele ku ni kume vana ni ku hlawuleni mevameva ni ta ringana ni ta va rhandzi ku ringana ni loko se va swiwa tani u nge n'wi fuse mutswari hileswo loko moya hi endla swin'wana hi ku tani va ku ha ni loko mani a ri ko a ta va mi pfunile a ku ikayivela luya ni n'wi lava nga hoxa lexandla ivenkaobservakunaatekiwako ka mahlawuli ku ni mahari vane wun'wana i venge n'wana wun'wana wa ye wa mufana hileswi a nga n'wi endleli nchumu mara lavambirhi lava lowu wa mativula ni lowu wa ri kota swin'wana swin'wana loko suka vo mhane hi pfumale e100 rand va tirha hi pfumale vile vo va ni mitirho ya permanent loyi wo kume ti-peace job i pfa a nga tirhi loko va suka va ku hayi hi kayilerile ko teke mali vavanyi loko o vula lowa vumbirhi loya ku ni kayiverile va tlhela va n'wi byela va ku hleketa ku mele ku ni hanya ni fanele ni hanyela we ni ni lave mali ni ri ku ndavela va n'wi nyiki va hlawule vatswari ene a swi kahle
2: ya a swi kahle a swi kahle
0: sorani
5: ene a xi teleka u xi venga ku xi ta ta humelela u ta xihundzuru ku i xi languta a wu nga n'wi languti loko a ku tsundzuxa u ta ku yini u ta ku se i vona ku ni khegurile kumbe ni khalabile wa ni kholela
2: va tlhela va ti kwatisa
0: mara hi mutwini khensile sorani
5: hi swona hlayisekani va axivambile
0: sorani
2: khensile man
0: sorry swa vava kaphela
2: i childhood trauma trauma leswiwani vatswari why mi so
0: why mi kholela mara
2: why mi
0: hello nkandziyisi wa rito u nga rumeriwa laha
6: a ka hina a hi ri sikisi ku lava wun'we mara mina mi mativula a ni laviwa ngopfu lowa ri kotsa a kariyakariyela mhani a va nga n'wi rhandzi mhani a va swi kota ku va ku a hi i joni hi le keti ivi ni ku mhani mijaji kwala kusuhani mhi leyi kule la ka mininginisi va ku loko nga swi lava tshika ke mina ni rhandziwa swinene mpela ku humara ni mativo
2: mujaji wa kwatisamawe
0: mujaji a nga rhandziwa
2: ve ri a karhi ya mujaji
0: a nga ri n'wana wa kahle mujaji
7: minjhani va ha swi vambirhi mi ni pfukile na mina hi mana swona swilo swa ku vatswari va rhandza ngopfu last born mina ni tsundzuka hi 2022 ni kanikayakaya hi ku lava mali ya ku xava muchini wa ku rhunga ende mhani a va ri na mali yin'wani va nyika leyi wa last born va ku a xave ti-tiles a vekela ndlwini ya yena mina ni kandirila hi mali ya ku xava muchini va heta va vula marito ma ku loko va n'wi byele ku a ni hungutele i ta kwata leyi wa last born se ni hlamala ku se va ku yi ta kota ku ri ku na mina yin'wana na hikuva fanekele va n'wi byela ku hungutela lowana kota ku engetela mali leyi a nga na yona a xava muchini seni swi vona ku ha wa ku ku favor ngopfu loyi wa last born se swona sweswo ende vatswari va sweswo swi endla ku vana hi nga vi na vuxaka bya kahle mhaka ya vona vatswari se loko ku na lava swi endlaka va swi tsiki swa ku rhandza n'wana wun'wana lowu n'wana u nga n'wi rhandzi ka hina hi vambirhi ntsena mara lowa last born i number one sweswo na swi tiva na mina
2: yani
8: Alright.
2: Si vangari zonda impela esikari ka vana.
9: Yeah. Ntirile business. Swo swa humelela. Mina no twa vana lava va mina lava va vula. Loka first born lo wa last born. Ba ku mina ndanda ngopfu lo wa na mathu. Maka ha loko ko vula risona, ha risona hi yena a tekeriwa ngopfu anhlokweni. Hi yena a tekeriwa ku nhlokweni. Xin'wana xin'wana ha loko risona ri kona a ta endla. Ha risona loko a ri kona a ta endla. Ande mina ani onse tsamane ti twisa swona no kha no swivurisa swona mara vona va swivurisa sweswo veri mina ndanda ku va kuri ke mina ni baranda hinkwawo anhlawuli mina vana va mina ni baranda hinkwawo
2: kumbe va vona ku mama va soft ka ri so eish sorry
10: okay vakazi va game loko mitweni shem hloko mhaka leyi ya vava vana lava a va ti se loko i tshame na vona un'wana i ri mina a ni rhandziwi un'wana ku mina na rhandziwa mina hinkwavo na va rhandza mara loko va nga ndzi swona a ni na rikotse a ni na mativula ku sala a ni na we le xikarhi va fana hinkwavo ivile mhe ni katekile loko n'wana va mfana a ni tshami na yena va ndzisi mbitsi mina va fana hamba vo va kona va nga ta ndzisa mbitsi mara lava vanhwanyana loko va ndzisa mbitsi a va humi kusuhani na mina na mhe ni ta hambana na vona loko va ta ka mina a va ti ku tisoli va nga tisoli no va languti matihlo hi vulavula swi hundza u ta dya xa mangopo
8: va ya kwini va ya kwini
2: Mi va langwela
8: mani?
2: Wai. Mi kwatisa mani n'wina?
11: Thosi, va rhandza ku fana, ku na home three ya vo a yi fani mani thosi. I nga va rhandza ku fana njhani vana? I nga twi munhu a ku vana va rhandza ku fana ha ntiyiso wolowo. Vana vhele a va rhandza ku fana hikuva na mitirho ya vo a yi fani. Ku na lowo loko i vulavula na yena a nga ku twa ku hayi mina tiva hi mina endla yinini hi swi nga ni byeli swi swa khale. Se i ta n'wi rhandzisa ku yini yaloyo loko u vulavula na yena a nga ku yingisi loko a fanele ku pfuna a nga swi lavi ene handle ko ku pfuna ntsena i kuma ku a nga ku twi totally kuhi minkarhi ya yena jaratini a vuya vusiku a famba kwalomo ko va ku nga ri kahle loko ku wa n'wi khuza ku hayi nga n'wi byeli se i nga n'wi rhandza yaloyo mitirho ya vana a yi fani vhele hi nge va rhandzi ku fana ku na yo mitirho ya vona leyi a yi fani manthusi ri kaka ro bava na marhanga emthindambi ni la gongwangwa la ku na gungu ra mali
8: ri kaka ro bava na marhanga
2: va ku ri na vana ma yi susa ni ri
8: mo va sungula vatswari
2: a mi yimeleli
8: mara vatswari
2: Mari man
8: bakwati 38 wa timinete mingser hi ngene ka hlefele ke kumbe xa ngene ka nambara 0608759 ya mahlweni hi twela sokwana mingser or online la kumbe xa ke wa ikhomele yini la nwan ke wana mingser wa jisa fm kasi kana kambe ke ta ke famba ka hlefele ke ntela yele okay hirikari kongoma ka hlefele eka xiyenge lexi yani ke xa kwana vela ka hlefele birthdays eka vanhu va bedzi ya ka eka siku ra namuntlha mukanti se nguna marito hi kumini na nguna ke mukarume ka hle marungula ka hem kumini skela ku disa vana timbitsi vatswari aswa mutswari a disa n'wana mbitsi
2: ivi se na vona vana a hi hungutena
8: ner ya mi yingisela vatswari
2: so swi ze swi fika ka xiyimo xa ku mi nga hlamulani na mutswarimani
8: va kola metrobit vana vatswari

0: Metrobeat ri sibule ku ringa dyiwa vithu veri mara vatswari kumbe ni famba kumbe ni khoma ndlela hi khomeliwa timithini
1: ha ri va hi khomela timithini
0: mara vatswari na
1: yane
0: 0607 875 942 ibile kahle riqingho mingisi ri navela kahle vanhu va beburiweke eka siku leri faneleke siku ra vona ra ku velekiwa siku ra kona i siku leri yani kera 12 ka n'weti ya vunhungu hi tlangela kahle na mana mani mingiseri wa gisr fa nga bebuliwa kahle veleke ka siku leri faneleke va nga va ri kona vanhu va ndhuma kumbe xani ke buti wa wena kokwana wa wena hanu wa wena mani kumbe mani
1: ngavula nakampe mingisamelekha ku happy 0608 875 942 tlangela na vamani la hello
2: kazina kazi
1: vakazi
2: mile mgangeni wa nduna evukana mchavula ka siqhinyani kazina kazi na
1: aye
2: mhono ku makheke kura meku xibombi mwa general la kambato meku makheke ka tepo le aka tepo ku bayile ka msana na hinkwala bezi yaku mila tavana vana vela la munhu o dumari yeke la mugangeni wa ndzuni elkana ntsha papahliwa na fana kazina kazi tosi na n'wa wan'wana hlayisekani dzako xinghezi
0: hlayisekani na n'wina are yo danki xinghezi leswaku danki xilungu oho ekenzini danki xilungu mpela 0608 875 942 ya mahlweni mingiseri teka un'wana wa mingiseri ka nambara 0608 875 942 kona mingiseri la hallo
3: Hello.
0: Hello.
3: Moi vana vele.
0: Na vele ni magoda.
3: Nda utsepo ku bhai le ka mswana le ka papa gift jo ku bhai. Na manomsa. Na manwa shi bombi la ka mbatu ka xitachi. Na kwa na ba base da kwa ka sekwa na mutla Jehova ava ende ti tswalo mukatoka tele vanela. Ndwe ka vona ni hipi ta vona na wa munye siku ra mhani wa xikongelo
1: mi famba kahle
3: siku ra mhani wa xikongelo
1: amen
3: dake
1: thank you okay 0608 875 942 kuma va mani la
0: right ya mahlweni hi kona mingiser hello
4: mamanga
0: ahe mana mina
4: happy birthday ka mwa xibombi happy birthday ka lowa le ka tatani gojo ku bayi vanaveleriwa hi mhani rozomu bya ni le ka ku zami vamanga sorry radio ni le kule na yona
0: swikisino swi twa hi swi twangi
4: sohlayisekani vakhazi wa
0: gemikhoma
4: njhani ni mi khomerile vamanga hlayisekani
0: ya mi khomela ka mhani ka
4: Makhesa vamanga
0: yere right ya mahlweni ka 0608 875 942 itzela mingiseri i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa happy birthday eka munhu wa ku fana na mani veleke munhu a nga rhumela kahle rungula laha moito ya soku lawa nga rhumela kahle rungula va ri yini va ku happy birthday eka eneto wa ka show ka papa jeri ka sike vukosi ndlopfu la phalavuro ka sike i kona n'wa xibombi general kambatlo ka sike i kona hluvukani manganyi eka mphambo tsepo kubayi eka mswana a vanaveleriwa kahle veleke man grace nkata nduna efrahim makamu laka ngove lava va ku happy kensin hlayisekani 0608 875 942 hallo
1: Oh.
0: Hallo.
1: Okay. Mungathemi iphetungo nakambe.
0: 060. All right. Chimta ikhomela ihunzini la. Ikona kanziso wa rito longarivelo kahle mingiseri vako yini.
5: Happy birthday aka tshepo ku bhai aka mswana. Manomsa mapayi aka makosho. Vukosi ndlovu aka aparavulwa. Sibombi nwa general aka mbatla na la birthday yako hinkwawo vana vele le mhani mahori ka mapuva a ska sports center inkulu
1: thank you
0: ken sin la ska sports center la right hello hello
6: sawubona wendu
0: yes
6: kunjani mngane wa masilo
0: ni shapo bra mina dinjani de brother me
6: Ano, jona tingetsa madi kuona madi tata dita kufushela ka mina woni vana velela
0: a dinaveleli de bralady
6: kuna tsepo kubayi kokwalaka hambi ni ka mswana la ka ba jo gift ku bayina se ave na sokula ka hlengwana loyiwani eh ana vene wa hema silo nwana wa boto wa bigindlovu anga mgwedlo wa chopa lo nkulu ku mola ta South Africa ena ndo uringeta ku nwati ya ka titi
0: bram na kula ku
6: unwa kofi ka mdina la
0: ni mtu ini bra
6: wakta una tamkarota na ntakubona na tata ntakubona kahle ngine khale ku takubona mngani wa mina
0: japu japu bra wonte ka vakwane ni khensile bra mina
6: japu japu nhlanhlaseka
0: japu ani
6: japu
0: japu waya mchaku xivata munhu wa yisati la
1: ka sa mtiva
0: a ya zara na bra mara kasi wara allergy ya ya ya lonkandisa
1: aye happy birthday aka nwashi bombe ave le ka mswana happy birthday aka vano hinkwavo ka vona hina hi va na swifuva vanhu va xikwembu happy happy makeke makeke ikokwani mahori kwala ka mapoko kwa diona na ku hlula dango
7: dango
0: loko ka vona swiforo ka va hlula ku rivala ne hello
4: Mamuku happy birthday ka xibombo wa general laha ka mbatho i rikoto ra mhaninani na Miriam Wandlala na jena general a kule swinene na Thepo kule aka mswana leri na nomtsapa pele aka makoxo siku ra vona ri sasika va naveleriwa hi mhana anakaya
7: thank you
0: hlayisekana
4: iswo
0: ya mahlweni ka nambara 0608 75942 mi rhumela kahle veleke nkandziso n'we maringula hi ndlela yo yaleyo kona nkandziso wa rito kumbexani ka 0608 75942 106
8: hallo
0: hallo

0: Swibeka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya sukura na mutlhanogonoko eta miganga va karhi mamukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya sukura na mutlhasiku I siku leriya ra vukhumembirhi eka n'hweti ya Mhawuri ka lembe ra 2025 ni tshame kahle ehenhleni ka vuhumelerisi bya Lunghile Malepfane eka madyambu ya sukura na mutlhatsundzuka nongonoko kona kusuka kahle la ka awara ya ntsivu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo leyi nga ta va yi karhi yi chukachuka kahle beba irkari langu tsakahle ka mahungu lama baike marikari mababembele la ka tikunkulu ra Afrika Dzonga kunwe na ku baika re langu tsangu pfula ka xifundza nkulu xa Limpopo ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa Bambari Loaded lava mitisela kahle nongona ku wa matimba swinene ka nhlekani wa sukura na muthalo ku baika re langu tsakahle ka swiviko leswi nga ta baika re swikhumbeka madyambu ya sukura na muthanga ba ri kari khumba kahle le ka meyara wa masipala wa xifundza Ntsongo xa Bembe Councilor Melan Jauke lwa ba ri kari se mahlweni na ku ba ri karani ka vukorhokeri eka vaaki va tindzhawu ta masipala wa Ninga kweka masipala wa makhado na kambe nga khumba kahle le ka ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi le ba heke ri kari yi pfumerile ku tlherisela ndzawulo ya mitirho ya mfumo na switirhisiwa ninga kuna switirhisiwa ematikweni mambe ku va ri kari ba simeka yan'wani ya mapfumba maphorisa ri tavi ya lavana na vaehleketeleri vambirhi ba xinuna lava nga tivekeki mayelana na mhangu ya ku pfinyiwa ka vana masipala wa Greater Tzaneen va vula leswaku mavhengele lawa nga na nhundzu ya wona ya tikwile hi nkarhi lowu nga hundzeka mavhiki lama hundzeke loko va ri karhi va lavisisa vahle ni nga ku loko va ri karhi va lavisisa va vaakatiko va matiko mambe kumbe vahlampfa lava nga koho laha tikweni xiyimo xa ku pfumaleka ka mitirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga hi lexi langutiweke xi ri karhi xi fika emakumu ku nga ri khale maphorisa a hlanganani eka xifundzantsongo xa Mopani ya kombela vaaki ku pfuneta ku kuma mbhoni ya nkoka swinene loyi a nga nikaka vumbhoni eka nandzu wo dlaya lowu yake emahlweni e khoti ya le henhle ya Giyani mutivi wa xiyenge xa nawu Profeta Mpho Matlala u sola swinene murhangeri bya vandla ra a National Khaladi Congress Fidel Adams I swiviko leswi nga ta va karhi swi khumbe eka madyambu ya sukura na mutlhatsundzukani nongonoko wu kona kusuka kahlela ka awara ya ntsevu ku ya fika kahlele ka awara ya nkombo awara ya nkombo hi nongonoko wa ta mitlangu hi va yi karhi hundza hi landzaka sweswo ya mahlweni riperini
1: Kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha I vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka Giyani, Malamlele, Mukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi, na leka mapale. Hina rabi eka skopo mcheketa sekshi, na lesko sese wholesale, entaka magezi hardway. Na lekapani hakumeka, emavila ni complex first floor, kuswa na letexiren kele mpenama. Sefule rabrincha eka mkwati next to you safe, ebu lobedu. Na le elim opposite NTK, ejona extension 3, eairi e freedom drive kuswa na le police station. Na leka Dr. Nico Medical Center. Na les Gaddafi Winterfeld kuswa na le maneme long prem.

0: le ke xa ni moxa jisara feme ka madyambu ya sikura na mutlhaloko va ri karhi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va swi karhi swi sungulela kahle na madyambu namuntlha va ri karhi khumba kahle le ka meyara wa xifundzana kun'we na ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va langute eka tibol eka xifundzhantsongo xa vembe ka malangutisa eka bol laha vaaki va vikeke leswaku va tshamele malembe nkarhi wo hlaya swinene va ri hava mphakelo wa mati kumbe mphakelo wa vukorhokeri bya mafanela meyara hi loyi va nga tlhela va va ri karhi va kombisa leswaku va emahlweni na ku va va ri karhi va languteka swirilo kun'we na swiphiqo swa vaaki leswi va hlanganeke na swona ngopfu eka vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe.
1: Ku nga nkarhi wo leha se yi nga ri ku tirheni executive mayor na MMC va technical services a Vembe district va tirhi ku byeriwa kumbe ku hlayeriwa swilo nga swi vonangi a swi tirhi hi yo
2: a hi hlanganini na ku endla assessment i xini xi endlaku vanhu va nga makumi mati mara already mukhanselara former suka a va yi endlile khale investigation team yi tile ya hina ya ku dilela na tibohol yi rhangeriwile hi MMC Shown Sons News so if yi swi kuma ku infrastructure leyi nga laha yi na malembe mo tala yi kha yi nga tirhisi yi kha yi nga tirhi so i tibohol tinharhu leti nga tirhiki lani tibohol leti hi tona ti yisaka mati ka reservoir so hi endlile investigation hi kumile leswi lavekaka i swini leswi endlaka vanhu va kumi mati even those swa kona na loko u swi vulela ka public swin'wana swi nga va kahle swin'wana swi nga nyumisa because a disgrace but the administration yi fanele yi endla ntirho wa yona ku tshembeka because when you get hired u fanele sweswi va nga swi vula ka interview ku ta tirha under pressure tirha under pressure hikuva sandi endla hi ku tshembeka hi work ku vanhu va hina va kota ku kuma mati but I believe ku starting from tomorrow or Thursday team ya hina leya operation and maintenance yi tata yi ta yi ta endla ku tibowl letinharhu ti nyikaka muganga leya le Valdezia mati ti kota ku tirha ku nghenisiwa material manyuwani ni va nyika the benefit of doubt ku hi ku ya hi mi leswi ni swi lavisaka swona na mukhanselara hinkwerhu la a hi ta tsakela ku loko hi ku Sunday ka tin'wana tibowl letinharhu ti va ti kha ti nyika mati vanhu va ka hina va kha va kuma mati but ku na muganga ya nyuwani la leyi nge tshama ku yi kuma na thusi ra mati leyi hi lavaka ku khomita ku this September hi ta ya ya yi endlela tibohole
3: rwalani
2: na Mpombo na Mahambu hi khomitile ku hi ta make sure ku ti va na ti kuma mati hi ta ya ya yi endla intervention but intervention leyi vanhu va fanele va swi tiva ku a permanent solution leswi leswa swilo swi tshama swi ka swikonaka is a temporal solution hi fanele hi tshama hansi ya developa strategy ku xini xi nga endla ku vanhu va kuma
0: swi veka kahle le ka 15 wa timinete ku bile awara ya ntsive ka madyambu ya sukura na mutlhava lava meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe khansela Miyelani Cauke hi lava va ri karhi va tiyisisa leswaku va leswaku himpela va le ku yeni emahlweni na ku va va ri karhi va langutiseka vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe kun'we na ku va va ri karhi va vika leswaku ku na van'wani va vaaki eka xifundzhantsongo xa Vembe lava kalaka va nga tshamangiki va kumana mati laha va tiyisiseke leswaku ku heleni ka n'hweti leyi na n'hweti leyi taka va tiyisisa leswaku vaaki vo hlaya swinene hi lava va nga ta va va ri na mati kasi vaaki va Valdezia hi lava va nga tlhela va kombisa ku khensa swinene kusukela ka meyara wa xifundzhantsongo xa Vembe ku va va ri karhi va langutisa kahle ka swiphiqo swa vona
1: leyi ku nga nkarhi wo leha se yi nga ri ku tirheni executive mayor na MMC va technical services a Vembe district va tirhi ku byeriwa kumbe ku hlayeriwa swilo nga swi vonangi a swi tirhi hi yo mhaka eka siku ra namuntlha ra ti 11 ta August 2026 va tile xitshembiso xa vona tanihi executive mayor hi timhaka ta ku ri mati ya fanele ya huma

0: vula leswaku exikarhi ka siku ra 29 eka n'hweti ya Khotavuxika ku ya eka siku ra vutsevu eka n'hweti ya Mhawuri magidi ni nga ku 20 wa magidi ya vanhu hi lava va lulamisiweke ku va va ri karhi va hlongoriwa ku nge no tlheriseriwa ematikweni ya vona. Makodo vula leswaku matirhelo lama ya sungurile eka n'hweti ya Nhlangula ku va va ri karhi va koxa ndzawulo 292 wa khoma nkombo. Makumenkombo wa mamiliyoni ya tirhandi naswona nchumu lowukulu lowu nga va ri karhi wu pimiwa ku va va ri karhi va xava mabazi lama nga ta tirhisiwa eka maendzo. U vula leswaku ku simekiwa ka switirhisiwa swa senthara hi leswi nga va swi karhi swi va kona ku tlherisela vanhu ematikweni ra Mesina ku koxa ndzawulo ya mintirho ya mfumo 48 wa mamiliyoni ya tirhandi ku va yi ri karhi yi tirhela vaaki va matiko mambe lava kalaka va nga riki laha tikweni. Swi veka kahle le ka 18 wa timinete ku nga se ba awara ya nkombo a yi xavisi ndzhaku ku xavisa nongonoko ya amahlweni riperini.
1: Rula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi R210, Plan B R220, Plan C R260. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C R2500 ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya R150. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tiselo hi kume Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endzhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le police station na le ka Dr. Nyiko medical center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Ari Marovela Funeral Services and take the chance.
2: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop. Hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele

0: kumeka hlele ka wara yang kombe kama jambu ya sukura na mutlano konoko itame ganga barikari tlhela mamukelana kambe ka tindzawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya hi xa GSR FM barikari se mahlweni eka madyambu ya sukura na mutlhana ku barikari yi khumba kahle le ka maphorisa ri tavi hi lava va nga le ku lavisiseni ka vaehleketeleriwa vambirhi va xinuna lava nga tivekeki mayelana na mhangu yo pfinya nhwanyana ni nga ku vanhwanyana va vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 14 na 17 emugangeni wa Khujwan handle ka Dzaneni. Vulavisisi byo sungula byi paluxa leswaku va twisiwa ku vava hi lava tshameke emugangeni wa le Phebani va tshineleriwile va ehleketeleriwa ya mayelo ya vhiki laha va nga chela movha wo tshuka wa Toyota Corolla lowu nga na nomboro ya ntsariso lowu nga tivekiki. Ku ehliwa leswaku vavanuna hi lava va nga va va ri karhi va koka va hlaseriwa hi ku kombela ku va va ri karhi va va heleketa endhawini yo xavisela swo ni nga ku yi xavisa swoko ku n'wina ndhawu yo xavisa swo dya kumbe endleleni. Kambe endleleni movha wu yimisiwile endhawini leyi va nga voxe swihlahlanini emugangeni wa Khujwan. Ku ehliwa leswaku va hlaseriwa va hluvuriwile hi matimba no tlhela va pfinyiwa va ehleketelero va xinuna vambirhi lava nga tivekeki va nga se lahliwa egondzweni ekusuhi na xitichi xo chela mafurha. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Ledwaba u komberile swirho swa vaaki ku va emahlweni na mahungu lama nga pfunetaka ku kuma vaehleketeleriwa kun'we no va va va ri karhi va veka leswaku mhangu ya muxaka lowu i timhangu leti kalaka ti nga tolovelekangiki. Swi veka kahle le ka nkombo wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo va ri karhi hi khumba kahle le ka masipala wa Greater Dzaneni wu vula leswaku mavhengele lama nhundzu ya wona yi nga tekiwa hi nkarhi wa ntirho eka vhiki leri nga hundza wu kongomisiwile eka vufambisi lebyi kalaka byi nga ri ki enawini eDzaneni CBD laha va nga hakela mali ya nhlawulo leswi vo kota ku vuyiseriwa swilo swa vona leswi nga onhakikiki. Van'wana vavinyi va mavhengele lava nga tlakusa swivilelo swa vona eka social media va vula leswaku hambileswi va nga tisiwangiki lawu ya masipala nhundzu ya vona yi fanerile ku va yi nga tekiwi no onhiwa. Va vula leswaku va kombisile nhundzu leyi ehandle ka mavhengele ya vona loko va ri karhi va koka rinoko vaxavi. Muvulavuleri wa masipala Neville Ndlala u vula leswaku nhundzu leyi yi nga onhangikiki yi hlayisiwile masiku ya 13 yi nga se onhiwa. Kambe u vula leswaku swilo leswi nga onhaka swo fana na roho swi onhiwile hi xihatla hikokwalaho ko papalata ku onhaka loko swi ri karhi swi hlayisiwe eka ndhawu ya masipala. Swi veka kahle le ka ni nga ku le ka ntsevu wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo. Nongonoko wa ta mitlangu yime ku lowu nga ntombi yo Dzanya va ri karhi fike makumu na nongonoko wa ta miganga a hlanganeni kahle eka siku ra mundzuku nkarhi lowu fanaka same time same place after nongonoko wa ta ni ngaku after nongonoko wa bamba reloaded repair.
1: Vika nongonoko wa ta miganga na Rimba Ngubeni. Rimba Ngubeni ta miganga 6 to 7 ni madyambu

lokusasa samingiselwa mina namina ntombi ezenye ntombi lesikunizwa amaleza wazinjiba tsetselwa kahlungwana neri ntukulo mamjaji ngati smart nasira mamjaji ngamathole kamavuza kayambuye bapfukile bani noba nantsemba nakuvumela zvakubani bapfukile Nisawata vanhu kati ndau ta ku hambana hambana minjani na mipfukile ntombi ya mipfuxela ka majamba siku ra namuntlha mingiseri wa mina ku ri ra vunharhu ra kahle mingiseri wa mina na swi tiva leswaku u ready ku lava ku twa leswaku ntombi mi khomele yini ka majamba siku ra namuntlha ku khomele to tala nkarhi wa hina u yivekela ka 8:07 na cancer remember ku siriwa nkarhi marilo nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportsville Hinkwaswo leswiwani mingiseri wa mina swi ku teka kahle swi ku tisa aka nongonoko wa Sportville tin'wani ti-team-i ka siku leri tolo ti biwa tin'wani ti-drawer tin'wani ti wina ta fanekele ku hlayela kahle hi mitlangu leyi ya Betway Premiership kasi ka majaha masiku ra namuntlha mitlangu ya kona matutu vanhu va ni tavasi mingiseri wa mina i ri ni ku byela leswaku hayi loko ku ri ku twa nga ku mitlangu ya tolo yi ku ndle swin'wana Hawu. Namuntlha yi kona mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina na yo yi ta ku ndla swin'wana kasi nhlokomhaka ya hina very simple a ni swi rhandzi swa ku tikatika mingiseri wa mina a ni swi rhandzi ku lava ku ku tikisela Orlando Pirates va tlanga na xipano xa yona Usuthu aka vajaha masiku ra namuntlha 7:30 ntlangu wa ko ta va karhi wu sungula leri va lera mitlangu ra Kings Park na ku ni predictela ti-scores ni predictele score Kaizer Chiefs va tlanga na Sikhukhune na ku ni predictela nakona na kambe ti-scores ta koko hi vamani ma nga ta va karhi va hlulaka mitlangu yaleyo mingiseri wa mina so i mitlangu ya mune leyi ni nga vulavula hi yona i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Kaizer Chiefs na Sikhukhune Orlando Pirates na Usuthu so i ta va kha ni byela leswaku hi va hi lava wehe hi vonaka ku va ta hlula ku ta na draw kumbe Sikhukhune yi ta wina Chiefs yi ta wina Pirates yi ta wina xipano xa yona Usuthu xi nga wina na a ni swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo evangela torha mingiseri wa mina kasi ka majaha masiku ra namuntlha hloka ha ri koho mingiseri wa mina so u ta tsutsumela aka WhatsApp ya hina ni ri u ni siyela nkandziyiso kahlekahle namuntlha lava hi karhi hi bula hi swo tala swa mitlangu ya Betway Premiership ta nisela kandziyiso ta va ni kha ni yi tlanga kwala ka nongonoko wa Sportville aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so make a show mingiseri wa mina leswaku wa ni siyela nkandziyiso ni tlhela ni teka na tinqingho ni va ni kha ni ti teka hi nkarhi lowu nga fanela mingiseri wa mina kumbe tsutsumela ka Facebook page ya hina ya GCRFM u ni siyela kwalaya i ni predictela tixikoro exikarhi ka xipano xa yona Sikhukhune na Kaizer Chiefs kasi Usuthu va na xipano xa Orlando Pirates ka majaha masiku ra namuntlha ta va ku karhi u ni predictela ti-scores teto mingiseri wa mina so ni nga tsaka ngopfu ku lava ku twa kusuka ka wena leswaku va kha ku endleka yini kasi ta va yi karhi hi vulavula hi prison ya xipano lexiya xa yona Young African lexiya nkulukumba Mancoba Mncithi a dzabelaka swona ta ku byela leswaku prison ya xipano lexiya nkulukumba Hesi Ali Sad ya xipano lexiya nkulukumba Hesi Ali Sad uri

obri wa ka mudiba go lefsa go uri yini ka si swinwana nga go khomela sona ntavani kana go nikati update hi jalere ya ba rivitana ka tebuwa ka mkwene nta ku byela lefsa go kuva kha go kwendleka yini hi jalere one mingiseri wa mina uri yini kulukumba khadoso hi jalere one lefsa go injarero yindla njhani ta tlhela ni ku byela leswaku xipano swi swona Cape Town City va sayine mani mitlangu kwalayani ta tlhela hi vulavula hi nkulukumba Gavin Hunt leswaku u ri yini hi timhaka ta transferming seri wa mina kumbe hi timhaka ta ku va ku xava vatlangi va sayiniwa va ya hala na hala ming seri wa mina so ni ta va ni kha ni ku byela leswaku va ri yini nkulukumba Gavin Hunt kasi coach Leas Kukhune na yona nkulukumba Cedric Cas ta ku byela leswaku u ri yini hikuva a hlangana xipano xa Kaizer Chiefs ka majama siku ra namuntlha mingiseri wa mina so so far so good ku na to tala timhaka ti nga khomela tona no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi ku hikwalawani ta va karhi u swi twa leswaku ti famba ti ku yini mingiseri wa mina ku njhani kwalani mingisela ka wu ri kona.

because mulya mung tlangela ku impressa se hundi na misave na komisa leswaku ko ba spiyo sala nkari a teka xibosh xe swa ku hetelela xa leswaku anga tsika ku ba a tlangela xipani xa rixaka xa Argentina ki a shiti leswi swi tivaka eku ntlangu wa bolo vangela toro loko nangutiseni vanhu lava nhlonge yo basa miyingiseri wa mina u ta kota ku swi twisisa leswaku vatswari va voho ka swiboho swo tala loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge va teka xiave xikulukumba xa ku va va tekela ti-decision mayelana na ku va va tlanga bolo kumbe ti-contract-a ku sayina ti-contract ku ya ka swipani swo karhi so Messi hi wun'wani a va karhi a susumetiwa hi tatana wakwe nkulukumba Jock Messi loyi a vulaka leswaku kahle kahleni a nga ha tlangeli nchumu ku munhu loyi a tlangela leswaku a swi vona leswaku wa yi kota bolo se yi hundrini ya misaveni a ka nkarhi wa sweswiwani ku sala leswaku a va karhi a tshama hansi na family yakwe a kombisa leswaku i ta tshama ku nga ri khale naswona va ta teka xiboho xa leswaku a nga ha na fanela ku va a tlanga a ya mahlweni ki a hi swi tivi miyingiseri wa mina because i khale Messi a karhi a kombisa leswaku wa tshika bolo so u ta kota ku swi vona leswaku hinkwaswo swilo swiwani swi endla leswaku vanhu va va karhi va tivutisa ku impelampela wa tshika ku va tlangela xipani xa Argentina ka World Cup leyi ri kona a USA na Canada na Mexico I think ku va va nga n'wi nyikangi a player of the tournament maybe it's because Argentina a yi tekanga khapu ya misava mara I think u tlanga ku tlula vanhu va ku tala u tlange ku tlula vanhu va ku tala influence ya yena aka xipani xa Argentina xi tlula na vafana lava vatsongo lava va ha tsakamaka wa swi vona leswaku u tlanga ku nga ku u va na 18 years or 16 years so that statement ya yeye ya ku yeye so u la ku va a karhi a retire I don't know very milenge yi twa hi wehe n'winyi ku ya pandra so swi nga endleka yehe n'winyi tanihi hi mutlangi se a swi twa ku hayi it's time ku va ni hayi ka tikhokho kasi loko a ha ri ka nkulukumba Lionel Messi na nkulukumba Jock Messi laha nga tata wa Lionel Messi ku na marito mo chavelela ma kusuka ka vanhu va ku hambanahambana misaveni hinkwayo lama ma nga va karhi ma yisiwa aka Lionel Messi ku va a tiya mara marito lama ma nga teka swaku ma nga teka attention ya vanhu kumbe ku vutla attention ya vanhu i marito lama ma nga huma aka Cristiano Ronaldo a va kombisa leswaku kahlekahleni in your tough times Lionel Messi kuma matimba eka minkarhi lowo tika kuma matimba a kombisa leswaku loko a wu ri ku suwani a ni ta ku vukarha no kombisa leswaku u ta makuma matimba loko mi langutisa history ya Cristiano Ronaldo hi wun'wana na yena a nga lahlekela hi tata wakwe so leswi i swi vula ku ri ku wa swi tiva ku pain ya ku lahlekela hi mutswari wa xinuna yi va va ku fika kwini so nkarhi wun'wani van'wani loko va nga se lahlekela hi vatswari a va swi twisisi leswaku loko munhu a twa ku va kumbe a rila u rila yini so Messi u swi twisisa kahle leswaku Cristiano Ronaldo loko a vulavula marito lamawa u vula marito lama a nga hundza ka wona because tata wakwe u hunde misaveni na yena so ka nkarhi wa sweswiwani u ri in this tough times Lionel Messi kuma matimba tiya because ka nkarhi wa sweswiwani u fane u tiyela vanhu hinkwavo kwala kaya so I think hi man'wani ma marito lama ma nga grab attention ya misava hinkwayo ku ho okay swi ri vanhu lavawa i ti-rivalry a tivaleni ta mitlangu loko ku ri na swi swa swa ku fana na mafu kumbe leswi swi vavaku vona va nga va vatlangi va va karhi va tshunelelana hi marito ma ku chavelelana so hi swin'wana swi nga va swi khota attention ya vanhu ya leswaku Cristiano Ronaldo u na mandlele lama ma nga tshamiseka ma nga basa ya I think mandlela ma nga basa miyingiseri wa mina i ti Lionel Messi na Cristiano Ronaldo i ti-rivalry ta khale I think loko hi vulavula hi the biggest rival in the world hi vulavula hi Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ku sukisa ka ti-award kwale a Spain ku sukisa ka ti-award ta vona ku sukisa ka ti-Ballon d'Or top goal scorer player of the season player UEFA player of the tournament La Liga player of the tournament top goal scorer swa ku ti-rivalry ti

kukumba misava hinkwayo ku ta va na ti-rival ta ku fana na letiwani ta Lionel Messi na yena Cristiano Ronaldo, swi ta teka nkarhi miyingiseri wa mina ku hi tlhela hi va na tona ti-rival ta ku fana na letiwani. Ti kona ti-rival tin'wani hi nga ti vona, mara leya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo misava hinkwayo loko swi ta ka vona va ri vambirhi ya avana. Ku na lava va ngo hina hi yima na Messi, van'wani va ku hina hi yima na Cristiano Ronaldo, miyingiseri wa mina. So i rivalry leyi loko yi va yi ri kona, rivalry ya vanhu lavambirhi, yi ndlaku leswaku misava yi avana. Ku va na lava va ngo hayi Messi hi famba na yena, lava ngo vo Ronaldo hina hi famba na yena. So this one is the biggest rivalry ever leyi mehe ni nga yi expressa hi matihlo, leyi vavoni va bolo va nga yi expressa hi matihlo, miyingiseri wa mina va nga yi vona hi vonini ka generation leyiwa hi vonini. Rivalry ya Cristiano Ronaldo na yona Lionel Messi kahle lama nga ma humesa yena Cristiano Ronaldo ma ku chavelela Lionel Messi endzhaku ka loko a lahlekele hi tata wakwe nkulukumba Jog Messi. A hi suku kwalani miyingiseri wa mina, languta man'wani mahungu loko ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge. Nkarhi na nkarhi wa swi tiva leswaku ku va ku ri na mahungu lama hi fambaka hi woho, lama hi vaka hi karhi hi ku byela man'wani ma woho ni ku byela minkarhi yin'wani wa ma tiva, man'wani ma woho u va karhi u nga ma tivi hi va hi karhi hi ku paluxela wona. Kasi i ri ni ku tiyisisela loko ha ri ka timhaka ta mahungu ya bolo ya milenge, ni ku tiyisisela leswaku xipano xa Chelsea va tiyisisini leswaku va sayine jaha ra ku huma ka xipano xi swona Rayo Vallecano, jaha leri a va ri vitanaka Pep Chavarria. Hi rin'wana ra majaha leri kahlekahle ni vuriwaka leswaku ri tlanga kahle swinene kusuka ka xipano xa Rayo Vallecano, ri ta va ri kha ri tsutsumela ka xipano xa yona Chelsea aka nguva ya 2026-2027 ku ya amahlweni. Ku vuriwa leswaku jaha leriwa ri sayine kontraka ya malembe mantlhanu, hi ta va hi karhi ri vona aka xipano xa Chelsea ntlhanu wa malembe. Ku vuriwa leswaku ku humesiwe 19 million euros ku va jaha leriwa ri tikuma ri ri ka xipano xa yona Chelsea. Hi swin'wana swa kahle miyingiseri wa mina, wa swi vona leswaku nkarhi na nkarhi hi va hi karhi hi langutisa leswaku va mani va sayiniwaku, va mani va vuyaku. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona miyingiseri wa mina, andzhaku ka loko xipano xa yona Bodo na xipano xa yona Royal Union lexi a xi tlangelaka hi Rilebohile wa ka Mfukeni a ka nengo wo sungula ka ku qualifyela ku ya ka UEFA Champions League va hume hi 3-3 aka vhiki leri nga hundza. Aka siku leri ra tolo miyingiseri wa mina hi vone ntlangu lowu nga huma hi tibolo tinharhu aka timbirhi, laha xipano lexi a xi tlangelaka hi Rilebohile wa ka Mfukeni xi nga va xi hluriwa hi tibolo tinharhu aka timbirhi, leswi vulaka leswaku aggregate ya kona i tibolo ta ntsevu aka ntlhanu. I tibolo leti a hi ti-penalty leti vulavulaka hi tona, i tibolo leti nga koriwa aka 90 minutes miyingiseri wa mina. So xipano lexiya xa Royal Union xi tlangelaka hi yona Rilebohile wa ka Mfukeni lexi humaka le a Belgium miyingiseri wa mina, a xi yi kona eka mitlangu leyi ya Champions League. A xi yi kona, xi tsandzekini ku va xi hundza ka rhawundi leyiwani, leswi vulaka leswaku xi ta swi vona lembe leri taka swa ku va xi tlhela xi ringeta nakambe ku va xi qualifya ku ya le aka mitlangu ya UEFA Champions League miyingiseri wa mina. Kasi loko ha ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina, ni pfumele mani kha ni ku ni ku nyika mimbuyelo leyi nga va kona aka majaha masiku ra tolo miyingiseri wa mina. Hi vone mitlangu leyi nga va yi tlanga, kasi ntlangu wun'wana hi nga wu vona i ntlangu exikarhi ka xipano xa TS Galaxy na xipano xa Mamelodi Sundowns. I think TS Galaxy va need ku va khutaziwa ku va nga swi kota ku va va ba xipano xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina. I mean like loko uze u khoma xipano xa Mamelodi Sundowns hi ku 90 minutes va va kora hi kwahala ka ku ediwa ka timinetse tinharhu ta N'watipempe, swi ku byela yini miyingiseri wa mina? Swi ku byela kahle leswaku va nga swi kota ku xi khoma xipano lexiwani. And the 3 minutes leyiwani i 3 minutes ya ku va xipano xa TS Galaxy ku we mitlangu wa vona a vaviseka va heta nkarhinyana, referee yi ngetela timinetse tinharhu leti ti nga endla leswaku xipano xa yona TS Galaxy xi va xi kha xi tikuma xi kha xi koreliwa miyingiseri wa mina. So xipano xa Mamelodi Sundowns xi kote ku va xi hlula xipano xa TS Galaxy hi tibolo tinharhu aka timbirhi, i mitlangu ya league leyiwa. Ni ta tibolo ti ta tala ngopfu aka nguva leyi ya 2026-2027 miyingiseri wa mina. Kasi ntlangu wun'wana hi nga wu vona i Polokwane City na Stellenbosch. I ntlangu lowu nga huma hi tibolo tinharhu eka tinharhu aka ntlangu wolowo miyingiseri wa mina, swi ku byela yini? Loko xipano xi ze xi ku 3-3 a hi ti-penalty teto i mitlangu leya ya Betway Premiership
leyi

Awi kari tanga ming seru amina suku bzela in suku bzela kahle leswaku loko wo ta inga tanga kahle ka mitlangu leya Betway Premiership ha o ta tikuma o salele ndaku eka mitlangu leya Betway Premiership ming seru amina swivula ku u fanu koka masokisi vona leswaku u va u kha u gingirika kahle loko swi taka timhaka ta mitlangu ya bola ya milenge la Afrika-Dzonga ming seru amina ha hi langutisi leswaku yin'wani mitlangu yi nga va yi karhi yi tlangiwa aka mitlangu ya Betway Premiership hi mingiseri wa mina swi tikomba ngaku ti-drone to ti va ti hlayini lavo gembula lava va ta va karhi va khawulanyana Chipa United na xipano xa yona Richards Bay yi hume hi bolo yin'we eka yin'we kasi xipano xa Kruger United na xipano xa Marumo Galaxy va hume hi tandza eka tandza ku na ti-draw tinharhu ka siku leri ra tolo mingiseri wa mina win ko va win yin'we ya xipano xa yona Mamelodi Sundowns leyi nga va kona aka majaha masiku ra tolo so mitlangu ya Betway Premiership yi vuye nakambe yi vuye hi ndzilo loko xipano xa wena swi nga sayinangi vatlangi aw ni ku byerini loko na ha twa leswaku vanhu va le ku sayineni ka vatlangi leswaku loko u nga sayini vatlangi u nga titi excuse ta leswaku hey vatlangi va hina vahi sayina vatlangi ka ha ri nkarhi loko u nga sayini vatlangi swi vula ku wa va tshemba vatlangi lava i nga na vona u fane tlanga hi vona ku nga vi na ti-excuse ta leswaku hey vatlangi a va hlangani a hi lava ku swi twa sweswiwa hi lava ku twa leswaku xipano leswi wehe u favor ka xona si up for the challenge ming seru wa mina so we can't wait va hi karhi hi lava ku langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ka mitlangu yaleya Betway Premiership ming seru wa mina so hinkwaswo leswiwani swi ku byela kahle leswaku mitlangu leyiwani yi vuyini naswona loko u nga koki masokisi u ta kuma tin'wani ti-team ti ri le henhlahenhla leyi ya wehe team yi va yi karhi yi huma kwalaya ka mitlangu ya Betway Premiership kumbe kha yi tlanga kwahalaya ka NFD ming seri wa mina a hi langutisi leswaku ka majaha masiku ra namuntlha mitlangu leyi tlangaka i yingani ming seri wa mina ka majaha masiku ra namuntlha hi langutele mitlangu yo hlaya leyi nga ta va yi karhi yi tlanga ming seri wa mina so ni nga swi veka njhani ming seri wa mina I think mitlangu leyi vaka yi karhi yi tlanga ka majaha masiku ra namuntlha i mitlangu leyi nga ta va yi karhi hi komba xivumbeko nakambekambe ya tafula ra Betway Premiership mingiseri wa mina amazulu va na Orlando Pirates ni ku byerini Kaizer Chiefs va na Skukhuni Durban City va na Golden Arrows Milford va na Swelele aka majaha masiku ra namuntlha so mitlangu yi matuti vana va tavasa kasi ka mitlangu leya UEFA Super Cup Aston Villa va na PSG ka majaha masiku ra namuntlha kasi club friendlies ti-friendly leti nga ta va ti kha ti tlangiwa kwala misaveni loko hi ku angarhela mingiseri wa mina Manchester United va na Leeds Arsenal va na Como ka majaha masiku ra namuntlha so mitlangu i matutu vana va ntavasi no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi u ta tiphina i ri ni ku nyika ti-starting 11 ta mitlangu leyi va ku yi karhi yi tlanga ka majambu masiku ra namuntlha mingiseri wa mina hi ta kota ku va hi karhi hi mpfapfarhuta ti-starting 11 letiwa ndlela leyi nga fanela ni ta va ni kha ni teka tinqingho kahle namuntlha nga ku ni ta ri tirhisa ngopfu riqingho ku va mina na wena hi kota ku va hi burisana leswaku famba yini ku sala yini ka mitlangu ya Betway Premiership a hi sunguli hi starting 11 xa xipano xa yona Swelele na xipano xa yona Milford mingiseri wa mina aka starting 11 xa xipano xa yona Swelele letipaleni va na Phoko kasi le ndzhaku va na Mfolozi va na Baliti va na Sesani kasi le nkaveni wa rivala va na Ndebele va na Kobedi va na Magman kasi Pule kona Jeza u kona Tulo u kona Clifford u kona kasi le benchini ra vona ku na Makwani ku na Seila ku na Mponsani ku na Ngobo ku na jala leri va ri tiraka Max ku na Lupalu kuna jala ra vatana ka Mukhachani ri kona rona kasi kuna jala ra vatana ka Rasbosha ri kona na rona so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku Swelele va swi kota ku va va kota ku va va teka mikutlunya yinharhu aka ntlangu walona kasi ka xipano lexi na Milford hlayiza u kona tipaleni Bengu u kona le ndzhaku Thabela u kona Cele u kona Mgculu u kona le ndzhaku kasi nkaveni wa rivala va na jala ra vatana ka Koshe Mthiani u kona kasi jala ra vatana ka Chili kona mabena kona zikayo kona
ndabi ukona kasi bench enda bona kuna madondo kuna jalara vatraka donasi kuna mbele kuna siaya kuna mkize kuna nomandela kuna bunga kasi kuna radebe kuna masilele leswi starting 11 xa xipano leswi na milford singa tsamisa swona a itsumile ka xipano xa na skukuni leswi nga tava xika xitlanga ka majama sikura na mondla xipano xa kaizer chiefs leti paleni kuna jalara vatraka sabata kasi kuna masilwane lendrako kadosi ukona matsimbi ukona litlapa ukona ele swi ringa tshamisa swona khumbilela ra xipano leswi swona skukhune kasi ankaveni wa rivala kuna jalera ro tana ka mkize na kiba bakona kasi kuna jalera ro tana ka mkwena ro liko ramala ukona kupe ukona ndlovu ukona kasi tisabda vona kuna buthelezi kuna mcaba kuna mubi kuna ndlozi kuna tlaka kuna ramabu kuna vandala kuna mahlangu kuna mujela leswi nga tshamisa swona aka xipano xa skukhune ni pfumeleni ntsumela akashipani leswi swona kazi jis nikunika starting 11 leswaku tshamise ku yini leti palenta vo vana Peterson uyena kambe Peterson Frozla ukona lenja kunika ukona Miguel ukona Solomon ukona kasi nkaveni wa rivala kuna jalera vari tana ka mubi kuna mthethwa le mahlonyana kuna fili kuna Batman kuna Velebay kasi ingodoro uwese le mahlweni le kutisisa leswaku uva karha akora kasi sabda xipano xa Kaizer Chiefs leni ukona monyani ukona jalera vritana ka mulesani ukona ndlovu ukona modi ukona da silva ukona bencheni xavalalo ukona vilakazi ukona a bencheni ra xipano xa Kaizer Chiefs kasi kuna jalera vritana ka kwesa na ro ri kona a bencheni ra xipano xa yona Kaizer Chiefs hi ndlela yaleyo uva karhi u swi vona leswaku Kaizer Chiefs yi tshame njhani aka majama sikura na montla mingisiri wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nokonoko wa Sportville kunjhani mingisiri wa mina na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku ni tsaleleni ka ti-prediction kumbexana u le ku ni tsaleleni siyeleni ka mikandziyiso ku lava ku twa kusuka ka wena leswaku u vona njhani mitlangu ya majama sikura na montla eka mitlangu ya Betway Premiership mingisiri wa mina so ta va kha ri u ni nika ti-prediction ta kona ka majama sikura na montla kunjhani mingisiri wa mina

0: kasi xipano xa Fenerbahce nakambe kambe ha ri ka xipano xa Fenerbahce hi kuma leswaku va va karhi va tiyisisa leswaku va xavisa jala leriya ra ku tlanga ndhaku ra ku huma Egypt leriya va ri tiraka Omar Fayed. Jala leriwani va kombisa leswaku va va karhi va ri xavisela xipano lexi va xi vitanaka Frosinone. Va va kombisa leswaku deal ya kona yi ta va yi karhi yi finaliziwa aka siku leri ra mindzuku andzhaku ka loko kahlekahleni a endle medical test yakwe. Loko a hete ku endle medical test yakwe va ta va karhi va paluxa leswaku mali leyi nga huma kumbexani mali leyi nga va kona ku va jala leriwa ri va ri karhi tsutsumela ka xipano lexi swina Fronos. I mali muni eka xipano xa yona Fenerbahce mingiseri wa mina kasi ta va karhi hi twa kahlekahle leswaku va humese mali muni. Man'wani mahungu loko ha ri ka timhaka ta bolo ya minenge hi tsumela ka xipano xa yona Tottenham hi kuma leswaku va va tiyisisa va xipano xa yona Tottenham leswaku va fikelele ntwanano wa leswaku jaleria va ri vitanaka Spencer ri va ri karita eka xipano va va kombisa leswaku eka nkarhi wa sweswiwani va fikelele ntwanano na xipano xa yona Tottenham leswaku jala leriwani Spencer ri va ri karhi tsutsumela aka xipano xa yona Inter Milan. Oka hi nga tivi leswaku mali leyi yi lavekaka ya 31.5 million euros va ta kota ku va va yi humesaki vona va xipano xa yona Inter Milan. Kumbe ku ta va ku vulavula na mara mhaka ya koho timhaka ta ku va vuriwa leswaku ku le ku vulavurisaneni na xipano xa yona Tottenham leswaku jala leriya ri tikuma ri tsutsumele aka xipano xi swona Inter Milan. Hi swin'wana swa kahle leswiwani miyingiseri wa mina loko hi vona hi pfa hi vona vanhu vatlangi va suka a England va ya eItaly swin'wana hi vake karhi hi tsaka hi swo loko hi karhi hi swi vona ka timhaka ta bolo ya milenge. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona a nampundzu loko ni kha ni langutisa ni xokolela mahungu a ni karhi ni langutisa man'wani ma mahungu lama ma ri live ma ku tiyisisa leswaku xipano xa yona Manchester City swi tikombe nga ku xi yisa mali henhla ya leswaku Jaleria Rodrigue ri tikuma ri nga yanga aka xipano xa yona FC Barcelona. Aka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku 60 million proposal leyi nga endliwaka siku leri ra tolo xipano xa Manchester City va kombisa leswaku va lava ku yi ya henhla mali yaleyo leswaku Rodrigue a tikuma a ri ka xipano xa yona FC Barcelona. So hi ta va hi karhi hi ri ya ndleve leswaku ana Rodri u ta ya ka xipano xa FC Barcelona kumbe u ta tshama ka xipano xa Manchester City ki mara mhaka ya koho ku vuriwa leswaku Rodri u ri yena wa swi tsakela ku va a ya ka xipano xa yona FC Barcelona a va karhi a ya tlangela kona miyingiseri wa mina. Hinkwaswo leswiwa u swi kumaka nongonoko wa Sportville hi ku njhani miyingiseri wa mina na themba na ku pfumela ku hayi u le ku tiphineni ku fana na mina ni nga ku tiphineni aka nongonoko wa Sportville. A hi teketi nqingho miyingiseri wa mina u predicta ti-score mitlangu ni te i matutu vana va ni ta va sika majaha masiku ra namuntlha wena leswi u fanele ku swi endla simple thing i ku va u ni predictela xikoro u va u karhi u ni byela leswaku u vone nga ku ka mitlangu ya majaha masiku ra namuntlha ku ta wina mante Kaizer Chiefs yi na xipano xa Sekhukhune Orlando Pirates yi na Usuthu. Ni vutisini kusuka ka wena leswaku hi ku vona ka wena miyingiseri wa mina u vona hi nga ku ka majaha masiku ra namuntlha hi tihi ti-team leti ti nga ta va ti kha ti hlula kumbe ti hluriwa miyingiseri wa mina. So loko ku ri ku na idea nyana ni ta va ni kha ni teka tinqingho kusuka sweswi ku ya mahlweni ku lava ku twa kusuka ka wena leswaku we u yi vona njhani mitlangu ya siku ra namuntlha ni te aka siku leri tolo ku ve na ti-draw tinharhu ka majaha masiku ra namuntlha kumbexana hi nga vona swin'wana. Jisera femelo Jisera femelo ahe Jisera femelo
1: ahe Ntombile
0: ahe mi pfukile
1: hi pfukile Moyilanga Chiefs ta wina 2-1 Pirates ta wina 1-0 fanele ku hey lembe lekwa fanele ku longiwa tinguva swifanele swi longini mani
0: isi
1: mani yi twa ni mi byela ti hinkwaswo leswi hi nga tlangisa swo kusukela ka khapi hey i ku winiwa hi nqancanca
0: i vuncancanca
1: swifanele ku pana hi mara hayi ta wina 1-0 Chiefs ta wina 2-1
0: mara so far yi tlangisa ku yini mitlangu leyi loko mine ku yi langutiseni
1: Hey, kule kuti ke, akuna xitimani, akukona leswa malembe lembe leka kuti akuna timini nga ta bua ngopa, sweza swi tikomba ku yini nga ta bi. Loko na nguta kulukwani yile ku tikiseni. Durban City na yona ya chavisa. Tikukunya leyi tlanga kuna yona namuntlha na yona yi tlanga kuna mani.
0: Yi tlanga na Chiefs kukhulu. Yine yi tlanga na AmaZulu. AmaZulu.
1: Na yi zwani wa yi hlupha mara ma vula ku Chiefs yi ta tikeliwa team leyi yi ta rhanga yi kora mara Chiefs yi ta cover yi tleyiwile
0: yina
1: yi ta ba 1-0 loko ku telekite kona yina yi ta va yi khomwini nyana
0: ni dankisile ni ri
1: hayi no a yi tirheni nto
0: a swi twa mingiseri wa mina ve ri a ku na xithimani a ka lembe leriwani team yin'wana na yin'wana yi tikomba yi veka yi veka ntshikelelo wehe u ri yini jisera family lowu
2: ahe ntombeze
0: ahe mi pfukile mani
2: Ke kukhona njalo
0: mitlangu ifamba njani madama masimo
2: Already already is the mnyama so one loss
0: Oh ikorini pirates
2: Eh ikorini mureme
0: Oh ukukore mureme Kaizer Chiefs na isukune
2: Kaizer Chiefs ya B1 nje
0: Oh okay
2: Mwana ukoni wana draw 1-1
0: Oh mbona draw ya 1-1 all right
2: Yes yes danke kokwana wafusu
0: Danke sini Vari spansha wa ndo pirates le ku wine ni bolo yinwe aka tanda vari mireme u korini kokwana wa ku hlula ai Steve leswi tivaka ku mitlanga ya bolo ivangela tora ni dzeli hi ku ya hi wena voni nga kwa majama sukura na monthla hi va mani vanga ta hlule va mani vanga ta hluriwa ri ntlanga nkandiso la ni twa leswa ku kandiso lo u hi khomele yini ani swi rhandzi leswa ku mitkandiso ya va yingiseri va mina ni nga hi tlanga kokwala ka ku enkarhani nga ri na wona ri ni twa nkandiso lo
3: ri perile ntombezeni ri perile ya ntombezeni watewa namuntlha ntombezeni ne i league namuntlha a yi cup ne mara leswi ni nga ta mi byelaka swona xipano xa Kaizer Chiefs xa ba 3-1 ya wena hi 3-1 mi ni museketelo nkulu wa Kaizer Chiefs mara loko hi byela leswo swi ri khapini ha na swi tiva ku ri hina a hi valaki na ti-cup mara lexi nga kona ne leswi nga huma ya mina Chiefs ne yi kona yin'wana yi nga ta ndhandzela na mi byela mina ma vona va ri nga hleti exidyangu ka vamunghana loko xi heta vamunghana luya mina xi ta ka wa wena se loko ya halaka pirates na pirates yi teta tlanga draw 1-1 i 1-1 ya mina ya wina mara pirates a yi nge wini namuntlha yi ta tlanga draw ya 1-1 ni nga vula ku sweswo ntombezenyana ni laha hansi ka muganga wa ndhuna eka na muchana a bukutweni ka screening ku na papa swiluwana va fane hlayiseka ntombezenya danko
0: u swi twini mingiseri wa mina ni ri va le ku predicteni hi leswi vo va swi vonisaka xiswona ri ni twa wun'wani mingiseri laha
4: a ri pele nhwanyana tombi yo zenya eyi leswa Kaizer Chiefs leswiwani ni moya yi nga tipfinyini yi ta khesa loko yi chayile cause hambi ni ku ni na ku predict ya kona ka kona koko kumbe mi ri ku predict wa kona koko Chiefs yi pfa yi lolohisa mani ni pailo lo hisa swi sungule kahle le sweswiwana a swi tina ku siku endlaka yini a ni ta kholwa loko swi endlekile mara na Johnson Mangongoza kwala ka xikokwana
0: u le ku swi tweni leswaku va le ku predicteni vanhu va predicta hi ku ya hi leswi vo va swi vonisaka xiswona ri hi twa loyi leswaku miyingiseri u yi khomele yini la
5: ntombezenya ri perini hayi ka mitlangu ya namuntlha a tivambanini mara hayi pirates ya kuwinini ya ba 2-0 pirates Noko sho ba xikorini xitava ku ri 2-1 mara hayi hala ka Chiefs hayi la ta koka xilogweni matani a ni tsakisiwangi mhaka ya matlangelo ya vona laha hi fane hi wine kahle ku mi la ku ya ka mi la ku wina lekini hala ka ti ka ti-competition a mi la ku inana mabiwa se exi na ku hala leki switsakhe swi hi bukutela swithin'wana leswi na leyi ya namuntlha no yi themba a redzi to thembela hi ku no a redzi a hi wineni hi swona ntombezeni a mina ntukulowun'wa xinangani la ka gongongo
0: ya u le ku swi tweni leswaku va le ku predicteni vanhu va le ku vulavuleni matitwele ma vona leswaku va titwisa ku yini hi mitlangu ya majaha masiku ra namuntlha a hi twi leyi
6: ahe ntombi ya nzenya hambi ahe ntombi yo zenya na me a ni tivi mara ni vona nga wu yi ta wina

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka

0: moment.
1: Rula kama ehleketo. Kukume kantsena loko joine arma robela funeral services. Joina namuntla. Ebutsarisa 13 wa swiro handle ko langisa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A. U joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku ti presto hina a hi tona to cincacinca. Ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekele nhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arma Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaci na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vrintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Arma Robela Funeral Services. Loko iku halahla, halahla. Loko iku iku nyika mali, iku nyika mali. Naswona switututu i vana va ntavasi. Na tiyexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Arma Robela Funeral Services. I'll take the chance. Xiluva n'wamavundla.
2: Xiluva n'wamavundla.
1: Xiluva.
3: Letse ku bile awara ya nongwana mingiseriwa Jesus FM ba ikari nghena kona eka nongonoko wa ndzima ya vutomi laha hi nga ta va hi kari fambisana kahle na Advocate Mabasa eka awara yo sungula, kambe ke ka awara ya mbirhi wena mingiseri wa mina hi ta va hi kari hi vuya na dokodela hi ndlela yaleyo. Kambe ke a hi khensa swinene ka munyiketi wa nkarhi nhwenyani wo zenya, hi tlhela hi khensa swinene ka vahaxi hinkwavo lava va ri na n'wina eka dyambu ra siku ra namuntlha. Kambe ke va hi rhangereni ku ta fika kona kwala tlheni rhandza ku khensa swinene ka wena muyingiseri wa Jesus FM laha tshama karhi kona ku va hi karhi hi borisana hi nyikana ti-update ta siku na ku va hi karhi hi dyondzisana hi nghene kona eka nongonoko wa dyondzo na muyingiseri wa mina. Kambe ke ni lava ku ku tsundzuxa leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.jesusfm.co.za. hi data ntsena wa swi kota ku va u ni twa u ri tshameni bya wena bya vuve mfamelo. Kambe ke hi na Facebook page na yona leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM laha u nga ta va u karhi u tsutsumela kona eka nkarhi wa sweswi na muyingiseri wa mina. U yo ni byela ku ri tidyondzo leti u ta va u karhi u ti phaka u ri kwihi eka madyambu lama ku saseka. So kambe ke muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo na nongonoko ni ku nyikile leswaku hi ta va u tshamisekise ku yini leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisana xiswona. Kambe ke tanihiloko ni ku tivisile ku ri hi na Advocate endzeni ka tiyindlu ta vuhaxi lava hi nga ta va hi karhi hi famba na vona hi sayiti lera ra nawu, va tata va hi khome hi voko lera ra xinawu na muyingiseri wa mina lowu rhandzeka. Kambe ke hi nkarhi wa swivutiso swibumabumelo na hinkwaswo leswi nga ta va u swi khomile ku ta swi tisa emoyeni u ta yi kume kona eka 060-887-5942 hi laha hi kumekaka kona wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka. 060-887-5942 ya kumeka eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyonge na SMS u nga va u karhi u ni rhumela wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka. Kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi landza Advocate Mabasa ku va hi nghena na vona emoyeni va hi tela na vutivi lebyi vona va nga byi khoma va lava kota byi chela endzeni ka hina hi ndlela yaleyo. A hi fambeni.

0: vabya se afika a timekela kwalaya.
1: No, I mean ni ngo nika example ku a hingo munhu i tirha a Kruger.
0: Mhm.
1: Afika a dyiwa hi tingala.
0: Okay, yeah, nasty sis.
1: Hey, munhu aloye swikomba ku i ta kombisa ku swi xivangelo hi ta kombisa ku xivangelo xa rifu ra yena. A ri ntirhweni wa yena lera ra ku i fane a aba a compensateiwa kumbe it's an injury on duty.
0: On duty, yeah.
1: Yes. So xin'wana lexi maybe lava ku xi kombisa kumbe xani xi tlhatlha xi basa kahle ka vayingiseri va hina va kota ku xi twisisa i ku loko hi vulavula ku injury on duty hi va hi ka hi vula yini hi vulavula hi mhaka ya ku loko mi kuma generally hi va hi kha hi langusa vanhu lava vavisekeke mitirho i nga ti vaviseke ahansi
0: yeah.
1: Fika i lava ku vulavula hi injury on duty
0: leswi
1: hi loko i ri ntirhweni i va i humelela hi mhangu
0: okay
1: matwisisi ni nghenini ni nghena eyiti la ka GCR ivi ni chayisa hi 4 kwalaha ka loko ni nghenini ni ri busy na ka ntirho wa mina ni kumeka ni endla yini
0: ni
1: vaviseka ene swi fanele swi fambisana na yini na ntirho wa mina na haxa la entirhweni ivi loko ni ri kwala ni weliwa hi silinari ku haxeni sweswo hi nga swi vuyisa ka ku ni vaviseke ni ri ku tirheni mara mi kuma ku munhu i kwalaha entirhweni hi nkarhi lowu a nga nghena entirhweni a ya endla swilo leswi entirhweni vo ngo i nga swi endli so swi nga endleka ku va na challenge kwalani ya ku a wu humini ka scope xa leswi wehe i nga tholeriwa swona va ku byela ku no wena i tirha ku haxa i ya vaviseka se i ri ku swekini mi kuma ku
0: ni karhi ri sweka kwala xiticini ma
1: mi kuma ku hi ku ya hi muthori a nga ku tholelangi swona
0: sweswa
1: ku nga va na challenge nyana ya ku loko se ya endla leswiya a wu tiveka ka risk wehe wexe because a wu nga ri leswi i nga tholeriwa swona la ku va twisa kahle ku loko hi ku munhu i fane a compensateiwa i compensateiwa ka nkarhini waluwa i nga ku tirheni leswi i nga tholeriwa swona maswo not ku munhu i fika se a ti nyika an extra work so loko a tlha a fika se a vaviseka ka ntirho lowu o ka a nga tholeriwangi wona se a sungula ku la ku koxa timhaka ta ku compensateiwa
0: a hi vuyeni laha a ni ma swi vona sweswi hi le ka night shift a ni ri ni ku na huma ni fika na laha a ni ri off duty
1: no kwalani a ni obviously lexi xi nga kombisaka i ku loko ku ri muku mahuma se a mi chayisini ku ta va na challenge nyana mara loko mo lava ku kombisa ku a nga ri within the premises and a te ntirhweni so a ni nga hlayisekangi hi ndlela leyi mi nga tlilema ti-injury state ya mi nga kota to a certain degree ku nga vi ku ri swilo leswiya swa ku munhu hi yexe i yo deviate kumbe i yo huma aka leswi vo ngo hi fanele yi tirha swona
0: ya
1: endla swo hambana hi ku hi vulavula hi ku na loko ma ha ri ku teni kwala ku fambeni ko lokiyani meaning ku a mi famba mi ya kwini mi ya ntirhweni a ni huma entirhweni walowuya ni nga tholeriwa wo lero swa hlamuseleka ku ni vaviseke na ha ri ka ti-premise ta le ntirhweni la ni tirha kona hi mhaka ku a ku ri na mhangu yo karhi so ni ta nyika swikombiso
0: ku
1: vayingiseri va hina va kota ku swi twisisa kahle u kuma ku munhu loyi a tirhaka swa ti-construction i wela hi swi ku na leswi vo ngo swikhafulo a wa ka swikhafulo kwalaya munhu waloye na yena hi injury on duty yaleyo
0: nkarhi
1: wun'wana mi kuma ku munhu i tirha tifemeni a vavisiwa hi michini ku na van'wana ni nga va vona mi kuma vo hlayahlayanyana va tsemele tekeliwe
0: tintiwo
1: liya ya ku tsemelela tinyama liya se mi kuma ku kokwalaha munhu wa kota ku a nga i example kumbe i xikombiso xa loko munhu a vaviseke ntirhweni ntirho wa le mapurasini hi loyi mi kuma ku i le ku operateni ka michini lowu wa teretere nenge wu haka swin'wana kwalayani swa ku fanisa na sweswo kumbe security va fika va ri donora
0: na loko a lo biwa kunene i injury on duty
1: a ri ku tirheka ntirho wa yena va fika va n'wi lomba swandla va endla sweswi va endlaka swona ma swi vona so swi tele nyana munhu loyi a deliveraka tinhundu mi kuma ku loko a ri ku delivering ka tinhundu teta a vaviseka a ni ma swi vona ku na vanhu lava va ku driver kusuka Joni va ti Korea and whatnot kwala ndleleni a hlangana swin'wana a vaviseka loko a ri kwala ntirhweni a nga ha claima ka mhaka leya ya compensation for injury on duty mi kuma ku hi le ku traveleni ya kwini ni ya oversea hi mhaka ya ntirho la xikarhi la ni vaviseka na sweswo ni nga swi claima so swi na nkoka ma swi vona ku va munhu a karhi a tiva ku no loko sweswi ni ri ku humelela swilo leswi ni va swi endleka ni ri kwini.
0: Okay, yeah.
1: So xiquestion yikulu hi yaliya ni nga yi kombisa ku ku vaviseka loko ku endleke ni ri kwini ni ri entirhweni. Na loko ku ri mi kuma ku ni le ntirhweni ntirha kwala ka GCR boss yini rhuma ku no famba i ya hi xavela swo karhi ni ku na ha tirha ehansi ka instruction ya muthori wa mina ivi loko ni nga se fika le ka spa va ni rhume ku ni ya xava swo karhi ivi ni fika ni kuma ni hlangana na ku vaviseka la ndleleni
0: ni
1: nga ha swi vuyerisa ka injury on duty because mina ni endla leswi muthori a vulaka swona.
0: Okay.
1: So ni vulavula hi mhaka ya act liya ya COIDA liya le henhla leyi yi tirha ka vamana ma swi vona hi yo guideline liya ya ku yi khavhara vamana vamana that's why swi swo tala swi koho kwalaho ka act liya so vatirhi lava mi kumaka ku va tirha hi ku na employment contract.
0: Okay.
1: Maswo ya va khavhara vanhu lava kumaka muholo kumba ku vanhu valava va fanele va khavhariwa hi COIDA hi ku ya hi compensation fund ya khavhara ti-casual workers na ti-permanent workers.
0: Okay.
1: So vanhu valava va fanele va nga exclude-iwi ku nga va ku ti-permanent, ti-temporal, ti-casual kumbexani i vanhu lava tirhaka ka tindhawu leti ya mi kumaka ku na michinichini ya swa dangerous
0: nga nyika
1: example vanhu lava tirhaka swa magezi ma swi vona kumbexana vanhu lava mi kumaka ku va ku na va develop-e mavabyi hikwalaho ka ku na van'wani va tirha timayini mi kumaka swilo leswi va swi tirhaka swi endla ku va develop-a vuvabyi byo karhi ma swi
0: vona. Okay.
1: Vanhu valava va fanele va va khavhariwini hi compensation fund na ba na ba la aba dependa ka mutirhi loyi mkuma ku i covered hi leswa compensation fund a hetelela a lova ku kwalaya vanhu lava nga va ku ri ndyangu wa yena the dependents letiya ti fanele tindliwa yini ti kumeka ti benefita na tona hi ku ya compensation fund.
0: Okay.
1: So xivutiso tala kumbe leswi talaka ku loko se munhu a vavisekini ni fanele endla yini.
0: Yeah.
1: Xo sungula i ku munhu i fanele a report-a ka muthori wa yena hi ku hatlisa. A fanelangi vaviseka namuntlha ya wena a ndzhaku ka n'hweti ku ha phemeni vavisekini la ni la ntirhweni swi nge twala. Meaning ku loko ka ha ku endleka timhaka ta ku vaviseka munhu i fanele a report-a ka muthori wa yena hi xihatla kumbe supervisor as soon as possible ma swi vona.
0: Okay.
1: Ku na ku munhu mi kuma ku vaviseka a nga koti ku vulavula se a fika a va xibedhlele muthori kumbe supervisor a nga swi vonanga mara the moment swisweswo sungula se i kota ku ti vulavulela kumbe wun'wani nga kota ku n'wi hlamusela a swi report-iwi ka vathori kumbe vanhu lava ku rhangelaka entirhweni hi ndlela yo yaleyo.
0: Okay.
1: So na department ya swa leyi yimelaka vatirhi Department of Labor yi tsundzuxa sweswo ku vanhu lava va humelelaka hi timhangu emitirhweni a va swi tivisi ka ha ri nkarhi se i ncini lexi munhu a fanelaka a va a ri na xona kumbe a xi kombisa i mhaka ya ku hi fanele hi endla yini hi kuma ti hi ku a ni vanhu va ta ku ni vavisekini mi kuma ku a ku na xo xi kombisa hi fanele hi kuma ti-medical report kumbe ti-medical certificate ka vatshunguri kumbe titliliniki lomu hi nga va ku hi pfuneke kona eka muongori ma swi vona so hi fanele na kwalaha loko i kha i hlamusela ka loyi a ku pfunaka hi ku pfuna hi vutshunguri byebyo i kombisa ku ni vaviseke ni ri kwini ni ri entirhweni ku na vona va kota ku swi nota laya ku this injury yi sustain way munhu loyi a ri ntirhweni ku kota ku supporta xikoxo xa wena loko I karhi I endlaini I vavisekini hi ndlela yaleyo. So xin'wana I fa I lava maphepha ma nga ma fambelanaka na swona swileswi.
0: Okay.
1: Ku na fomo leyi tirhisiwaka ku ta.

0: timhaka ta ku vaviseka ka munhu leyi tirhisiwaka le ka compensation fund vulavula hi veri i WCI2 leyi yi tatiwaka hi mutshunguri hi doctor kumbe munhu loyi a va ka a ku
1: pfunile
0: a endlaku report yaleyo so laha yi va yi kha yi tirhisiwa ngopfu laha mi kuma ku yi vaviseke sweswiya ni nga swi kombisa entirhweni and i safare ku twa ku vava kwalaha ka yena leswi nga hetelelaka swi endla leswaku a ya treat-iwa so ku fanele ku firiwa kwalayani ku la munhu loyi vaviseke yini yi va yi kha yi kombisa ku ku hlamuriwa yini na yini hinkwaswo
1: okay
0: tanihiloko yi ri fomo meaning ku yi va yi karhi yi more complete leswi fomo yi lavaka swona
1: se hi vuya laka ku va munhu a vavisekini ku na xikalo xa ku this is a minor injury or i vaviseke ngopfu a nge hi koti ku yima tirhela kumbe i ta teka nkarhi wo leha a nga se recovera va kota ku pima sweswo kumbe ntsena u vavisekini
0: hi xivutisi xa kahle hi famba swin'we mahi ko tala mi kuma ku loko wo lava ku vutisa va vathori vathori va fika va ku hano i minor leyi a hiyayi u ya ka doctor ya teka masikunyana mambirhi so lexi xi advhayisiwaku i ku hambiloko yi tikomba ngaku it's a minor injury
1: okay
0: ya compensate-iwa kumbe munhu a nga fika a yi tlema under coida
1: okay
0: hi mhaka yini hi ku ti-injury tin'wana ti nga tirhi ti-minor injury mara hi ku famba ka minkarhi mi kuma ku munhu i hetelela se a twa ku vava ku tlula mpimo hi minor injury liya tanihi munhu loyi a nga ku thola a ko va muongori
1: ya
0: and hambiloko ko va ku ri vuvabisa ku hi ku ya na nkarhi swilo leswi nga ku hluka so mhaka yikulu hi yo yaleyo so lexi va tsundzuxiwaku vanhu lava thoriwaka i ku va va tshama na swona i ku va fanele va khoma ti-medical reports
1: okay
0: ti-x-ray ti-hospital records ti-sick note ti-payslip accident reports na leswi kumbexana loko ku ri va vulavula na muthori wa vona hi email kumbe hi ti-WhatsApp va keepa that conversation ivi va tlhela va kumeka va ri na compensation fund claim form letiya hi nga ti vula information liya hi na ti-receipt ta hinkwaswo swa leswi va nga ku va swi tirhe ku tirhe timali kun'wanyana lexi nga muthori kumbe khampani leyi mi fanelaka mi va mi ri ka yona tikhampani leti ti nga ti tirhaka hi matirhelo ma nawu wa Afrika-Dzonga ti fanele ti compensate veri ni ti-complya kumbe ti tlhela ti-contributa na le ka compensation fund
1: okay
0: ro compensation fund tanihiloko ni kombisini laha ka coida yi kombisa ku matirhelo ku tikhampani hinkwato ti fanele ti va ti kha ti ku ri na timali to karhi ta ti veri ti-unforeseen circumstances ta ku fana na leti so mi kuma ku tikhampani tin'wani ta swiva mi kuma ku vathori van'wani va swi sivela leswi mi kuma ku vona hi voxe a va affiliate-angi na le ka compensation fund va chava ku exposiwa ku loko se mi ya swi tumbuluxa leyi va kumeka ku vanhu lava vo ka va nga ri ku complyini swi komba ku muthori ye yexe i fanele se a teka vutihlamuleri ka ti-injury leti va ku ti va ti endlekini because lava ndzawulo ya ku yimela vatirhi va ta fanele va landzelela na khampani yaleyo ku munhu waloye i fanele a va a hi ku a ni mi kuma ku munhu i fanele a va kha a hola hi nkarhi loyi a nga xin'wana lexi ti-benefit ta loko munhu a vaviseke ku ri na mhaka ya ku khavhariwa hi coida i mhaka ya ku munhu waloye i ta loko nkarhi lowu a nga kotiki ku endla nchumu i ta va karhi a hola so ti-benefits letiya ti va ku ti kha ti tekiwa laya entirhweni ku nga va ku ri ti-percent to karhi leti tekiwaka laha ntirhweni ivi ti contribute ka loko munhu o tshika ve ku tirha sweswo so khampani yo yoxe yi fanele yi va yi karhi yi comply kumbe yi contribute na le ka compensation fund ivi then na mhaka ya coida ku yi fanele khampani ya leswi tanihiloko kombisini ku loko ku ri timhaka ta mitirho leyi mi kumaka ku na ti-risk ta le henhla va tsundzuxiwa kumbe swi tiyisisekile ku vanhu lava fanele va endla timhaka ta ku comply na mhaka ya coida endlela ku khavhara vatirhi va vona maswona
1: so loko ni ri mitirho le majarateni and then ni hetelela ntshwini ni ri ku swekeni swona la ku endleka yini kahlekahle
0: that's why ni ku loko ku ri na kontraka leyi mi nga yi

0: Kumenwe wa timinetse kungese ba awara ya nkae a ri kwala ka timhaka ta swa nawu kari ku nawu i nawu hi u kume u ri nawu hi ta wisisa sweswi u ri nawu sweswi nkarhi mi yingiseri i nkarhi wa ku n'wina ka hinkwaswo leswi a hi mi dyondzisa swona mi vutisa leswi mi lavaka ku vutisa swona muhaxi va swi tiva ku okay vo tala va hlangana tona timhangu leti va nyika nkarhi wa ku va hi vutisa leswi va lavaka ku tiva swona mayelana na ku vaviseka mintirhweni van'wani va famberiwe hi varhandziwa wa vona hi ku ku na kun'wana muhaxi hi lavaka ku basisa mi kuma ku va ku hi nga suwa muthori na no a hi lava ku pfala question yaleyo hi nga tshama sweswo swi open ku munhu khampani yi nga suwa kumbe muthori a nga suwiwa
1: okay
0: mara koida yi va yi endle procedure ya leswaku vanhu va kota ku compensate-iwa hi wona mara loko ku ri mi kuma ku khampani yo ka a yi rejistarangi swa ku fana sweswo lera ra ku swi ta determine-iwa hi swilo leswi mi kumaka ku muthori i vula swona
1: okay
0: ku ti-circumstances ta accident leyi va ku yi endlekini kumbexana hi ku ku na kun'wani ka ti-injury tin'wani mi kumaka coida a yi apply
1: yeah
0: because coida ya kombisa ku munhu yi khavhara loko swi te yini
1: lowo
0: wa coida wa kombisa so na loko sweswi ni nga swi kombisa kumbe muthori a complyini na kumbexana mi kuma ku ku na wun'wana a nga nghenelela laya ma swilo swa ku fanisa na sweswo
1: so
0: mhaka yikulu hi yo yaleyo ya ku vayingiseri va hina loko mi hlangana ti-injury on duty mi fanele mi endlisa ku yini kumbe mi swi twisa kahle loko mi kumaka hi nga ri na swivutiso swa ku tala hi swi ta komba ku hata va va swi twisisa kahle vayingiseri va
1: hina okay swi vula ku ri hi ta va hi karhi hi teka nkarhi hi yisaka vayingiseri a ni ku kumbexana mi ta tlhela mi va nyika na ti-number phone leti va nga ta fona ka tona
0: eha ti-number phone ta hina leti va nga ti tirhisaka
1: ta xitichi
0: leti va nga tirhisaka ku ku hi hlangana na hina hi tetiya va ti tivaka muhaxi ta 060-887-5942 hikwalani va ta va va hlangana na hina hi karhi hi va basisa swinene
1: okay right mikiseri wa mina hi nomboro yaliya u nga yi kuma eka WhatsApp kumbe u yi khoma riqingho ra le nyongeni 060-887-5942 u yi kuma kona eka riqingho ra le nyongeni kumbe u yi tsapulela kunene na voice note na yona hi ta va hi karhi hi tlanga kwala advocate a hi va nikeni nkarhi 060-887-5942 na mingiseri wa Gistar FM va mi karhi mi tekela enhlokweni leswaku nkarhi se u yi bile u yi siyile hi lo sala na nhungu wa timinete u nga se ya ba awara leya nkaye laha hi faneleka hi va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi kambe ke a hi beni ni xinyinyana swimbirhi hi ribye rin'we hi nkarhi wuntsongo lowu hi nga sala na wona hi va hi karhi hi vutisa swivutiso a hi fambeni swin'we.

0: Tsa technology tshego tsheneta e go swina hina re saba nko yo jikelela e ditse e ga o tshume ya www.gcrfm.co.za tsirfa hito re shaba tshuba ngoma buja tshuba ngoma
1: tinharhu timinetse yi nga se ba awara ya nkaye hi karhi hi gimeta timhaka ta hina ta swa nawu muhaxi, laha a hi karhi hi famba kahle na vayingiseri va hina hi va kombisa kahle timhaka ta swa nawu. Namuntlha hi vulavula hi ku vaviseka lomuya mintirhweni. Na ku tshemba ni pfumela leswaku va pfunekini swinene, because muhaxi lexi hi fanelaku hi xi twisisa kumbe vayingiseri va hina va xi tiva i ku a hi ku vaviseka hinkwako lokuya mi kumaku ku vhele ka qualify, mi kumaku munhu i twa tirhe ngopfu a twa nyana back pain, kuma swin'wana swi nomala a ko va leswiya swa ku vavisekile. Mara loko i swi twa ku ku ve na injari kwalano munhu a nga hi ku van'wani mi ta kuma ku tihalanyana se sweswo swi ta tala va ku va swi twe ka radio, a hi vuli swa ku fana na sweswo. So i mhaka yikulu ya ku vayingiseri va hina a va tivi ku ku na timhaka ta ti-compensation leyi va nga yi submitaku aka Department of Labour. Then compensation fund yi ta dilana na xikoxo xa vona hi ndlela yeleyo. So that's why ni ku aka vayingiseri va hina loko hi ri lomu ya mintirhweni a hi voneni ku vathori va hina va hi tsarisile swilo leswi tshamisekile ku hi nga hi ku a ni ma vona munhu mi n'wi thola a ri na malembenyana matsongonyana ivi swiya swiya mi kuma ku munhu woleyo hi ku famba ka nkarhi se mali ya matelo a ya kuma ku a nga tsarisiwangi ka nchumu wena a nga se i va frustrated. So a ni ta ku a hi chekisiseni na hina vanhu lava hi thoriwaku, a swi twisa ku mintirho ya kala hi nga chavi ku hi ta lahlekeriwa hi mintirho. Mara swi ta hi tirhela ka mundzuku, swi nga antswa hi lahlekeriwa hi ntirho namuntlha hikuva i chekini i nga zama wun'wanyana ntirho. Mara hayi ku i tirha nkarhi wo leha i tiva ku ku ta va na va UIF ku ta va na ti-compensation loko tshika va sweke ntirhweni, mi kuma ku khampani yaleyo ya ku holela hi nkarhi lowu maybe loko n'hweti yi hela. Mara lexi swi fanaku yi va yi karhi yi tirhejistara eka swona a hi swi endlangi se
2: okay.
1: Se swi na nkoka ngopfu ku hi landzelerisa hi kota ku pfuneka ku ya emahlweni muhaxi.
2: Okay, right, advocate. Sweswo swi ni tokombela mi ni siya na vuxokoxoko bya n'wina ku ri loko vayingiseri va hina vo tshika va lava ku pfuniwa hi n'wina kumbe va hlangana na swiphiqo swo hambanahambana leswi mi va ka mi karhi mi presenta hi swona va nga mi kuma kwihi?
1: Lexi nga kombisaku kumbe xi nga endlaku va kota ku twisisa va nga ya ka website ya hina laha yi kombisaku mixaxamelo ya swilo leswi hi tirha ku nga mabasa paattorneys.co.za www.mabasa.paattorneys.co.za kumbe xana va hi fonela ka 073-63-63-603 kokwalano va ta hlangana na hina kumbe xana va ya aka ti-office 211 Old Mutual Building, office 211 opposite Old Makoma.
2: Okay, right, in case swinene advocate ku va mi koti ku yi joyina eka madyambu ya namuntlha mi va mi karhi mi ri na hina hi riendzo lera tidyondzo ta swa nawu, ni na ku tshemba leswaku hayi ke eka nkarhi lowu taka hi ta va ha khome n'wina kwale moyeni.
1: Inkomu muhaxi karhi ku nawu i nawu hi kume wu ri nawu
2: hita wu siya wu ri nawu. A ni kombela mi vheta mi endla conclusion hi yi pfala kwala ka awara yo sungula.
1: A ni ta ku hayi vana va hina a hi making sure ku hi tiva emilawu leyi emintirhweni hi fanele ku hi tirha hi yona ivi hi va hi ka hi landzelerisa swi ta hi pfuna ku ya emahlweni.
2: Inkomu. Okay, right, wena mi yingiseriwa just RFM sweswo swi ta va swi karhi swi endla ku ri hi gimeta eka awara yini yo sungula laha hi nga ta va hi karhi hi vuya ka awara ya mbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya eka health talk hi ndlela leyi wena mi yingiseriwa mina tanihi loko ku ri minete yin'we kumbe awara leyi ya nkaye hi ta va hi karhi hi jika kona makete kambe ke loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi khome swa rihanyo hi ndlela yaleyo wena mi yingiseriwa mina ni ta va ni karhi ni vuya na nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi bula hi yona ka awara ya hina ya mbirhi hambi switetani a hi jikeni hi dobadoba leswi yena leswa loko hi vuya hi ta sineka hi va hi karhi hi dyondza hi ndlela yaleyo nikheso swinene ku va u ni joyinile wena miyingiseri wa mina eka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi ya hi ya vuya hi awara ya vumbirhi.
0: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela e yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za tsirfa hito re shaba
3: tshuba ngoma buja
0: tshuba ngoma buja
3: tshuba.
4: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect

0: vuntshwa bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rixaka
1: Pumeli Funeral Cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand e hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mina xitendara lexi la kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa yila a mu judges loaf va kona na le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Okay right and mangi sarwa just are FM bike re kongoma emahlweni kare kuri half ku bile awara liya yankaye kameke hi bike re vuya kahle ka xivutiso xa hina kuri u nga kombela muhlekisani wa wena kumbe murandzani wa wena leswaku a famba a ya kambela mabatri na mi nga se hlangana kameke ni kuma ti respond ku suka kwahala ka WhatsApp va ku ina a ndzi ta kombela partner ya mina leswaku a kambela vuvabyi hikuva ku tiva status swa hina swi hi pfuna ku teka swiboho leswi nga kahle ni ku sirhelela un'wana ni un'wanyani okay ya i mhaka ya kahle swinene kambe ke van'wani va ta va ku ina a ndzi nga languteli leswaku partner wa mina a kambela a ri yexe a ndzi ta ringanyeta leswaku hi kambela xikan'we i mhaka ya vutihlamuleri ku nga ri ku hehla un'wana na un'wana se swi vula swona ku ri hi ta fane hi teka vukamberi hi ri vambirhi se ni tsutsumela ka ximunuhata xa vunharhu va ku e-e mina ni nga ka ndzi nga n'wi sindzisi muhlekisani wa mina leswaku a kambela hikuva a hi fanele hi va na mbulavurisano wo va xikarhi ka hina vambirhi leswaku a hi nga hlangani ka yindlu ya lavakulu hi nga se tiva status swa hina kambe ke ku va munhu a kamberiwa a swi ve swi suka mbilwini ya yena ku nga ri hi ku sindzisiwa okay un'wanyana a ta a ku loko muhlekisani wa mina o ala ku teka xikambelo mina swa antswa ni swi tekela enhlokweni ivi then ni va na ku vulavurisana na yena ku ri hikwalaho ka yini a nga lavi ku teka xikambelo xexo ni ta va ni nga twi ni hlayisekile ku va se hi tsutsumela eka timhaka ta lavakulu hi nga zanga hi va na ku kambisisana hi site ra swa rihanyo. Okay, right, mingiseriwa Jisara family leswi hi nga swi khoma hi site lera ra vayingiseriwa hina hala ka WhatsApp. Na wena u na senda rungula ra wena eka 060-887-5942 ku ri xana ke loko wa ha ku hlangana na mhlekisano wena u nga n'wi kombela leswaku mi famba mi ya xibedhlele mi ya cheka mimirhi ya n'wina kumbe rihanyo ra n'wina na mi nga se ya kule. Kambe ke mi nga ni kuma eka 060-887-5942 na wena tisa vonelo ra wena ha ha ri ka awara ya swa rihanyo hi nga se ya eku gimeteni wena miyingiseriwa Jisara FM. Kambe ke xivutiso xa ha tlhela xa ha yima ku ri u nga titwa u ri kahle ku va u kombela muhlekisani wa wena ku va mi rhanga mi ya jika a tliliniki mi kamberiwa na mi nga se ya kule ma ha ku hlangana phela kwalano i nga swi kota ku vulavula na yena ku ri a ni kombela hi rhanga hi jika swibedhlele ku va hi ya hi ya kamberiwa mimirhi ya hina na nakona u nga swi vurisa ku yini swi nga ku tshamisekisa kahle 060-8875942 mingiseriwa Jisara FM a hi buleni
3: vaxuma
2: a hi papa
3: mpfukile
2: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
3: hi pfukile ma loko hina vantima vo tala hi swivavo swa valungu sweswo swa ku ya chekiwa hayi munhu ku hina vantimeni nale u varu kona antsimbi 5% va fika ku hlanganiwa loko ku fikiwa ro sungula hi ndhaku wa chavachava
2: okay
3: a andaka nkarhi hayi swi tiva hi Jesu
2: ku chekaniwa hi matihlo ku ri hayi hina hi basini
3: loko a ku hlangana hayi nga swiyindlo leswi ndliwaku ku ha mara andaka tin'hwetinyana a ni tlinika ku yiwi hayi matihlo hi swiile ku hayi wa bunti basirini akuna nchumu
2: akuna nchumu na nchumu
3: munhu ku hina vantima hi risiva hi Jesu hakanyingi
2: so
3: mitatani ni vune ku hayi hina vantima ka hina a swi talangi
2: so a hi ngo hi n'wina mi tisaku mhaka leyi ka muhlekisani wa n'wina ku ri a ni hleketa ku hi ya hi ya jika hi tikambela vuvabyi le xibedhlele se a ala muhlekisani wa n'wina mi nga ndla yini kusuka kwalano
3: ya loko a zi a ala ku na leswi a swi tivaku loko hi ri vambirhi wu nga ta na hungu a seketelana xin'wana wa kunda lexi nilosaku nyango hi na vanuna i ku famba ngopfu
2: okay
3: mani vonaka swikhunyana ku hava tliliniki yi le mibedo ya tliliniki na ngohe ndyanga a swi pfuni nchumu ku swi ya lina leswi hi swi pfunaku mona ku hi na vanuna no famba halolowo
2: okay
3: na ku no vabyekela kaya swi ta hona mani mara ni vaxisati nhloko yo panda ni ya tliliniki na vanuna no famba swa helelo wisa ri ha swi ta hola nhloko yi chavisa ni hi nga kumbe mi rhwala kunene hi nkani swi hi nga koti nchumu
2: ex munhu a tsandzekana ku vula ku lava mati hiko se a kotaku ku pfumela ku ya xibedhlele
3: na vanuna hi byela hutini ku ya ku tiya swi kona mo mara loko loko hi ri vambirhi wun'we ha swi sungula a hi seketelaneni hi ti kumela siku hi famba loko a za ala a ri wa mina hayi mina mi leswi nga hleketa swirhongo loko a za ala ku nga leswi a swi fihlaku
2: okay se mi nga ha continue loko se a arini mi nga ha tshama na yena vutomi bya mahlweni swin'we
3: hayi munu ku loko ku ve vutomi bya mina byi rhandza loko a za a ala a nga vuli ku ta siku rin'wani busy u ala swa mimpela hayi munu ku swantswa ni tlhentlha
2: okay
3: ku va hi ti hlayisela vutomi vana vutomi va ri ku hanyiwa kan'we loko munhu a ti wa ni rhandza mara ala ku hi ya hi ta hi ya cheka swa swa swi tivaku yena
2: so a hi ngo n'wina mi tiva status xa n'wina even then mi nga swi kota ku va mi xi humesela ka partner ya n'wina ku ri hayi ke mina xiyimo xa mina xi yime so na so na so mo ho sungula mi n'wi byela vuxokoxoko hinkwabyo byi helerini
3: mina mhaxi mbilu ya mina ni kahle munu ku ni kota ngopfu vulantisi mi ni nga n'wi byela hambi swi nga tshamisekanga a nghena a ri serious ni ya tijerini ku se na nghena mara va ni jerini
2: okay
3: ku hembela munhu loko n'wi rhandzaka ni tlanga ku swi na a swi na vumunhu mbeni
2: i ntiyiso lowo
3: loko ni fika a hlamuseka madokodela va vula ku hambi wun'wana a ri rhongo va kota ku ni control mara mahanya ma ematweni
2: ntiyiso
3: a hi vuleni hi loko ni nga vuli n'wana wa vona va swi va relaxa ni kuma ku na masocha ya miri wa yena a ndzhaku ka 6 months ya ni kelela mara munhu ani n'wi rhandza loko swi kahle a swi kahle a hi byela mina
2: ya ntiyiso
3: munhu wa longa pasa longa pasa mi nga tshami na n'wana wa vona a tshanga phaki nchumu ni nga n'wi phaka khonini a ndzhaka nkarhi se munhu swi nga ri lo dyexeka hansi ku ve munhu ni swi tivaka munhu wa swi endla munhu ku ntiyiso a hi vuleni swi hi tsandza hi vurimi a ni a hi ku rhoba munhu i munhu loyi n'wi rhandzaka
2: ya ntiyiso
3: loko munhu n'wi rhandza hlamuseta ku hayi mina ni tshame yi jika ni yime so na so loko u heta swi kota hayi wa yima hi vadokodela va hi pfuna ku control-a njhani
2: okay
3: So
2: okay, ni khesa swinene.
3: Thank you.
2: Okay, right, mingi sir, wa Jisara FM ndoveka skunyana va nghena va ipheka hendle la li hike va nhlamuleni tsaka 0608875942 eva ikare kongoma hi mahlweni na swivutiso xa kahle swinene leswaku xaneke wena unga swikota ku jela partner ya wena kumbe mhlekisano wa wena kuri hike before hi sungula leswo tala a hi rhangi ya jika hi vona dokodela kuri u ri yini rihanyo ra hina hi tshamise ku yini ke 0608875942 hi ta va hi karhi hi famba kahle swin'we kona kwalani 0608875942 wena mingiseri wa Jisara FM.

Kume ngwe hwa diminetsi wena me giselwa just ara fem kunga se ba awara le ya khume ke meke heta ba ikari ya gimeta awara ya hina ya bombiri eka swari hanyo iku kambeke ku kambela vuvabyi a swivule leswaku a utsembi muhlekisano wa wena kambeke swiva swikari switisa mhaka ya vutihlamuleri ni ku teka swiboho swinwe leswi miteka kari yenzo ra ku ba miro swinwe eka hinkwaswo leswi mlabaka ku ba mikari miswi endla mi ba mikari miteka ti decision leti nga na vutihlamuleri bya n'wina vambirhi ku nga ri hi ku kombetana hi tintiko hi ndlela leyi wena mingiseriwa mina hi ta va hi karhi hi tsutsumela eka Facebook page ya hina ya GCR FM ya vona ku ri i va mani lava hi ri na vona emoyeni na wena u nga swi kota eka WhatsApp hi nomboro ya 060-887-5942 hambi xitetani ni kume rungula lava ku ri perile na vaxumi sister Shiluva ni mi yingisela ni ri kwala River Plats i ma should gracious and people.

right ke bang so mina en kwa kula mir kumang mir kona fer kana kono glow watalim bilwini karoka kan kombala kambak member in sanwa timnes ku bila orli aya ku mena kono ko talim bilin ming so mina la mena we ngata kare famba swingo ke fika la kwin la ka warlia ya kume mbirin je skaren ka si ku zana muta tava kare famba swingo mina we ming so mina ning kudika ka tlerisi ming so ka we zimasu ku bata ngina bakurai kona banna bele la baba chaba ku bele ka vele ndlela ile ni sibra ka hla swinene le tinga mnika rona nga msungulana ngono go ro e bike ni mnika ka tlar simu exa ga kulukumba kulwa munu ku kona hw makubele bata ku ngena bakurai kona chaba kloi wa right e bitra simu vele ndlela ile ri tsave tano le ri simu ri twaka ari fika makuma ni ri la bitra sim Felix ka kulwa mun doko dela Thomas Chauke bata ku ngena boga iko woti sela lesne nesta kala sfika ndlela yo yaleyo iko boga ai so bo aslik fambini mankari nkwayo le kwa komole shatika kwa komole shiendi ndlela yo yaleyo kasi ke mina wena ta ka famsa sweswi kasi swinene ntombi kasi swinene exiluba kana ngono kulwa una wona ngono kulwa ya what the don daner ndlela le ni kaso swinene ku bansile kahle nkarhi swa ku na mina ta fikana ri ma mindima ku ya fikela le ka awar liya malunga ra awar liya ya kumbiri askela ba mpela ka beng tsoro mina he mina mbrox the dj jale ri ya vela ra ku bombla nyana ra ku fanelwa kahle ntimo ro ho ku nga ri wena lo kwa mona nga lo tala ku nena nena wana shita bana nga shirla le bahla mina la vanti ba ka nere ei jale ri ya bangala nga kona mashi bangala mai bo manere

ta hi tinhlokomhaka hikoho leyi nga ta va karhi hi bula hi yona je ka siku leri ra namuntlha, laha hi nga ta va karhi hi twa kahlekahle timhaka ta kona ka siku ra namuntlha ti tshame hi ndlela yina ni ri mi nge mina loko ni ku ta na lunghisa nhlokomhaka na vuya sweswi hi nkarhi lowu nga hetiki mbirhi a wu twisi na torha nkarhi wa kovhele na vuya sweswi.

0: malembe lama ya comments comments ebu una comments ebu malembe botla la kombisa ku no hey yena batswaro ba yena e vanla ba vanga hlangana ngoza mova ba re xika nwana boto wa bo la vanga be ba honda msebeni hikuva ka bona xika nwe ka nwe vele ndlela leyo yena la kayela u tisalele kahle na koko wakwe la ku kona yena banga boneku yena munhu loyi a tiyela ku xikolweni nkarhi wun'wana u ri loko a va siya swakudya siku a va vekele kwala tlhelo ka voho ndhani ndlela leyi na mati ya ku nwa kambe ke loko a vuya nkarhi wun'wana ta a pfa kuma ku ri na vanhu va tele kwalomu handle va rhandzele kokwana wa voho wa yehe ndlela leyi va kombisa ku ri no va vula leswaku no kokwana va xwelini kumbe hi ku kokwana a va voni hi ndlela leyi veri wa zama ku hlamusela ku kokwana a va voni nkarhi wun'wana va huma va la ku bela hi moya ku ni va sukela va ri ndlwini hi ndlela leyi kambe ke vanhu va vulatana va ri hayi khona mukhegula loyiwani yo xwela u huma njhani leni i swi vonise ku yini ku gede yi hala hi ndlela yeleyo se bota ngo hayi khona mina ni le ku tikeriwena ni swi tivi ku ni fanele swi endlisa ku yini na tidyondzo ta yehe a nga swi tivi swa ku ri no u ta tikhonsentrata njhani swa n'wi disturba eka tidyondzo ta yena nomboro 060-875-942 mingisero mina hi bula hi ta twa ku xana wehe mingisero mina u swi vonisa ku yini na xikolo lexi boti a nga xi endlaku na ku va a kota ku va a humaka mhaka leyiwani na a ta kota ku hanya kahle a ta kota ku concentrata na le ka tibuku ta yena nomboro 060-875-942 i ta mingisero mina ku nawe u swi vonisa ku yini ni ri
1: Hey, Murax the DJ. Hey, Sera Ubjeni Losili.
0: Klosa ina.
1: Narinjani.
0: Ina ipfukile nga kubo.
1: Hayi batomi. Nita khomela ku atla itsimela ku fona minga seta ku vulavula mhaka nkulu ku ri swa tika ku ngema.
0: Ah, kuna nkinga. Kuna problem ni dis.
1: Ya nhloko mhaka leyi ya twala swinene. And yi tlhela yi vava hikwalaho ka ku va yi xungeta vutomi bya vanhu van'wanyana mo ni rhanga ni vula marijoko ka buti loko a ri ku yingiseleni i sorry n'wana bava i sorry lowa ntukulu i sorry buti ku va a hlangana na xiyimo xa so vatswari va n'wi sukerile na lava va fake va teka vutihlamuleri va sukile ku sala yena n'wana lontsongo na mudyuhari i sorry n'wana ka hina kambe tiva leswaku ri vutomi a byi tala ku hi nyika ngopfu leswi hi swi tsakelaka yo fanele ku loko hi rindzene ka swiyimo swo fana na swifana na leswi hi rila ku fana leswi buti loyi a nge le ku rileni leswaku hi ta kota ku va hi pfuneka mo ni vula switsongonyana hikuva ni yingisele xiyimo xa kokwana before ni pfuna buti DJ Murax na vayingiseri maboti la nga hi tsalela ku na vadyuhari vo tala eswitandzeni va nga hindza misaveni lava nga lumbetiwa ku va va pfuka na vusiku kumbe va loya kasi va nga ri ku loyeni hi mhaka ku va tiko ri pfumala vutivi hi swiyimo swa vadyuhari loko va dyuhele kasi leswi na ku vulavula hi swona a swi khomi vadyuhari hinkwavo kasi ku na vadyuhari vo karhi lava swi va khomaka van'wana a swi va khomi ndzi lava ku vulavula hi xiyimo xin'wanyana xi va ku kona eka vadyuhari lexi xi va endlaka leswaku na loko va nga voni na loko va nga swi tivi ku ri va yime kwini lava nga fika kona va swi kota ku huma emutini va ya ndhawu ya le kule va ya va nghena mitini ya vanhu va nga titwi ku ri va endla yini vadyuhari lava loko xiyimo xi xi fikile va nga tlhela va huma ndze ka yindlu va nga titwi ku a va ambalanga ivi va famba va tikuma va nghena endzeni ka muti wa un'wanyana munhu kumbe ka vhengele ra munhu un'wanyana kumbe va va kuma exitarateni ivi va akatiko lava pfumalaka vutivi hi xiyimo lexi vadyuhari va va ku eka xona ivi va ku mukhegula loyi kumbe mukhalabyelo wa loya kasi munhu loyi a nga loyi i xiyimo xa mihleketo lexi a va ku eka xona loko a pfumala nkateko ku dyuhala ku ka a fikelela ka xiyimo xa ku va xiyimo xexo ku fikelela mihleketo ya yena ivi a tikuma a endla swilo ku fana na n'wana loyi a nga riki na byani se vadyuhari vo karhi va kumeka va lahlekeriwa hi matwisisele ya mikarhi na leswi nga le ku humeleleni hikwalaho ka xiyimo lexi ku vuvabyi byo karhi lebyi kumbe byi khumbaka mihleketo ya vona hi xilungu hala ka vuongori kumbe ka health hi xi vitaka internal dementia. So xivuvabyi lebyi byi khoma vadyuhari mara a byi khomi vanhu hinkwavo and byi tele ngopfu ka vanhu va valungu yo mhaka valungu loko va lemuka leswaku mudyuhari emutini i na xiyimo xexo a va ti hlayiseli hi voxe va n'wi teka va n'wi yisa ka tindhawu leti ku hlayisiwaka vadyuhari ku fana na yena ivi va nyikiwa treatment va tlhogomeriwa ku ku hosi yi endla ku rhandza va ndyangu ku va vona va ya ku le va ya va ya pfuxela so mina a ni ta ku loko a swi koteka vaongori lava nga kona eka ti-village ta ku hambanahambana a ni masiku lama ti-village ti na titliliniki vaongori a va humi a va teki mano ya ku hi siku leri ku nga na tikhorho ematikweni lama va tirhaku eka titliliniki ta vona va ya va dyondzisa vaakatiko hi vuvabyi lebyi hi vulavulaka hi byona leswaku vadyuhari va hina va kota ku va va hlayiseka hikwalaho ku mudyuhari wa huma emutini hambi a nga voni a famba a tikuma nghene ka muti wa rhonga a twanga ku hi le ka yena kumbe hi le ka maxaka kasi a hi swona nkarhi wun'wanyana mo vona munhu a pfuka xikarhikana vusiku a jikajika na muti a karhi a vulavulela kumbe a tikuma a karhi a tshanyela ntindzela a khapfuxa vona ku ri xini kasi a ri xanga i vusiku yena a nga fani na hina mihleketweni yes so kasi loko vaongori va hina a vo ringeta ku dyondzisa ti-communities mayelana na xiyimo lexi ni pfumela ku vadyuhari va hina a va ta hlayiseka so mina a ni ta ku eka boti hi ku ringeta ku n'wi pfuna a ni twanga ngopfu a vulavula hi maxaka lava nga kona laha kusuhi
0: a nga ma khumbanga
1: a ni ta ku eka boti loko ku ri ku va kona va le kusuhi mara mi kuma ku ri a va tshamele ka tiko leri tshamaka rona kumbe va tshamela kule a ringeti ku va tivisa hi xiyimo lexi kokwana va nga le ka xona na yena xi n'wi tikelaka hikwalaho ka ku va a ri n'wana lontsongo ivi a vona ku ri maxaka lama va endla yini hi mukhegula kambe swi nga endleka maxaka lama va decide ku teka mukhegula va n'wi hlayisa emutini wo karhi loyi a nga ta tshama na mudyuhari wun'wanyana ivi va endla leswi swi vitanaka yini i support group va ri karhi va seketelana ku ya emahlweni
0: loko a ya ka maxaka wo malama va nga pfumela hi ku phelana siku na ku duma ka ku kokwani va loya swi nga handleka na vona maxaka lama hi ku a va le ku tshameni na vona ene va swi tiva ku va sele va ri voxela ene va voni hikokwalaho ka yini va nga va tekangi khale va ta pfumela xana ke ku va va teka hi mhaka ya leswi nga na ndhuma ya vuloyi
1: ko va ku swa vuloyi DJ Rex a hi nge koti ku swi pruva
0: ni vulela hi mhaka ya ku a ni ku va swi tiva ku kokwani va koho laha ene n'wana loyi i tshama na vona ene kokwani a va voni lexi xi endlaka ku va nga va tekangi khale i ncini
1: ti-reason ti nga va ti tele yin'wana ti-reason ku nga va mhaka leswaku mi kuma vuxaka bya vona na maxaka man'wanyana a byi sasekanga mi kuma ku ri ku na swilo swa vukatikulori ku landzeka muti kumbe ku na swin'wana swi tekaka swi nga fambi kahle endzeni ka muti swi endla leswaku ri va nga koti ku nghena na kahle na maxaka laman'wanyana so loko swi ya emhakeni ya swa vuloyi a hi nge swi pruvi swilo sweswo hi mhaka ku a hi na vumbhoni mara mhaka nkulu laha hi faneke hi sirheletela mani kokwani leswaku a nga tikumi a hisiriwe ndze ka yindlu hi vaakatiko lava nga kwata
0: leswi koti loko a vuya a xikolweni nkarhi wun'wana a kumaka va varhandzeriwe hi ntshungu a swi ngo ta hela swi fikelela kwala a ku ka ku a vuya a kuma se yichayini
1: swi fika ku kwala bya fane ku ri swi kahle ku vaongori va hina va dyondzisa tiko hi byona vuvabyi lebyi ku ri kokwani na vakokwani van'wanyana va kota ku hlayiseka nakona loko ku ri kokwana impela wa loya tiko ra yena ri karhi ku nghenjenyeke hikwalaho ka vito ra yena why va ndhavisa va nga humanga mungoma va kota ku tiva ku impela mukhegulo lowu wa loya na that is why ni khoma channel ya ku ri kokwana a nga va a ri na condition leyi hi vulavulaka hi yona eku sunguleni se a hi ngo sweswi maxaka lama a va kona ku va va pfuna mukhegula loyi na boti loyi a swi bihanga ku va n'wana loyi a ya ka ndhavi vita a ya hlamusela xiyimo xa le mutini wa ka vona na ku tiko ri ri yini hi kokwana wa vona. Ndhavi vita va ta tiva ku ri va endlisa ku yini ku ri va kota ku prove timhaka leta vuloyi lebyi kokwana a hehliwaka hi byona. Loko ku ri ku swilo sweswo a swi kona, ndhavi vita va nga teka goza ra ku ri va pfuna n'wana loyi na kokwana hikuva va tikonanisa na social worker leyi nga kota ku va yi apulayela kokwana kumbe va teka kokwana va n'wi yisa ndhawu leyi ku hlayisiwa ra ku vadyuhari ku n'wana loyi a sala a pepile leyi a focusa na tidyondzo takwe na ku prepare future ya yena a nga ha ri n'wana loyi a hlayisaka yini mudyuhari. Sweswe xintshunxokulu i ku va social worker yi tatsiwa ka mhaka leyi leswaku kokwana a kota ku va a hlayiseka ene swi ta endla leswaku na buti na yena a kota ku va a hlayiseka hi mhaka ku social worker yi ta va yi karhi yi tiva xiyimo xa laha ndzeni ka ndyangu. Ene xin'wana xi ni tsakisaka ngopfu hi kokwana a ni i ti-social workers loko va lemukile leswaku ri i condition leyi ni nga vulavula hi yona a va tsandziki ku va va request lava ni nga vulavula hi vona ku nga vaongori ku va ringeta ku va va endla yini va dyondzisa vaakatiko hi swona ene va ta sungula hi village leyi hi vulavulaka hi yona leyi kokwana a tshamaka yona ene loko ko endlekala sweswo vanhu vaakatiko va ta va na vutivi na ku twisisa leswaku ri xiyimo swa swo swa humelela eka vadyuhari ene va ta tlhela va va vona lava nga ta tlhela va protecta vadyuhari hinkwavo ka vona lava tshikaka va va na xiyimo xo fana na lexi. So ni ri DJ Rex buti a ringete ku cheka rixaka ra ka vona loko ku ri ku a va available ku pfuna a hi ka ndhavi vita ndhavi vita va ta vona ku va endlisa ku yini loko ndhavi vita va kokela ndzhaku a swi bihanga ku buti loyi hi yexe a ya etlinikini a kombela sister kumbe a ya eka xikolo xa dyondza ka swona a kombela mudyondzisi kumbe a ya eka mukhanselara a ya kombela leswaku ri va n'wi pfuna ku a kota ku fikelela ti-office ta ti-social workers lava nga kotaka ku endla yini va ta emutini va asisa xiyimo va pfuna buti na ku protecta mukhegula against nkinga leyi buti a hlanganeke na yona na kokwana
0: nimitwini
1: i mavonelo ya makhelini wa xitichi ni khensile
0: khensini danki hi ndlela leyi makhele na xitichi va lava va yi veka tani na wena mingisoro mina u nga ha endla tano barqingo u rhumela kwala ka radio ku nga xirhandzo GSRFM 106.0 megahertz kumbexani u rhumela kwahala ka Facebook ya mina ni kona life na vone grad furumelela ku vona kwahala u nga koho hlayiseka ni ri ni teka miyingiseri la ni twa ku va rini milemoyini la bodistereka
2: ya bengene ko ka makoxaxi ka vukosi bya ka risimu
0: ni mitwa kahle
2: hi twala mbrexi mulani lurani ma a wun'wana loyi a eka social worker a va hlamusela xiyimo xa kokwana ma-social worker va ta va teka va yisela ku hlayisiwa ku vahla
0: okay
2: ndhena hi ku n'wana loyi wa ha ri ntsongo va n'wi tela midende wo pfumala vatswari a ta kota ku hanya hi wona.
0: Oh ba n'wana yi yexe va nga n'wi niketa mudende wa ku a nga ha ri na vatswari
2: vanhu vo tala lava nga ha riki na vatswari va ha ri kanda age va hola mudende wu pfuma vatswari
0: okay
2: hani swi vula talo breaks so
0: khesa swinene bo tixitereka
2: thank
0: you ora xidakan khesa swinene a ni ri hi ndlela yaleyo bo tixitereka kusukala ka makoxa ni vona sesi Desiree Louis na Charlie Desiree Louis voko a hi DJ mpfukile ku halani bara ni tshembaku a yi khomile ntirhweni ni hlayisekani swinene ndlela leyo ku hala mi nga kona mi ku ni teka un'wana miyingiseri la milemo yila
3: mpfukile DJ mrek
0: mpfukile mjana
3: mpfukile ya mpela n'wana a hi ka social work a kota ku hlamusela timhaka ta kokwana ku swindlisandlisa ku yini a va nyika ti-problem hinkwato ma-social worker ya ta vona kokwani va va yisa laha ku hlanganaku vadyuhari na va lava vo ka va nga emiehleketweni va pfumalaku vatswari va va hlayisaku kona nayena va ta va loko va ya kweleni va ta va kha va tirhisa mali ya leya ya kokwani liya ya ku hola leswi vulaku ku social worker ti ta sala ti dilana na n'wana ku a yisa tidyondzo emahlweni
0: okay
3: leswi ni swi hleketaka onge loko vonisa swo swi nga kota ku swi tshamiseka DJ.
0: Oh, alright.
3: Yo, swilo swa la yona.
0: Kasi swinene swilo swa nghala.
3: Thank you.
0: Alright. Lavona loko a va kota ku va nga nghena, maybe a va ta kota ku hi pfuna na vona lava sesidesrela. Loko va kota ku va kota ku nghena, a va ta va van'wana lava nga hi pfunaka la hi mhaka xiyimo lexi buti a nga hlangana na xona hi ndlela yaleyo. 060-875-942 hi toku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi bulaka hi yola. Ni la ku zama ku va ni kota ku kuma lavawani va ta kota ku maybe va nga hi pfuna na vo ku ya hi ku va hi buti a kota ku pfuneka eka nkingha leyi a nga hlangana na yoho ya kokwana wa yena hi ndlela yaleyo. Nomboro i 060-875-942 hi twa mavandzelo ma n'wina ntshuro ya mina swa ku ri no xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini eka mhaka leyiwani. Boti yin'wari n'wana ntsanani n'wana la nga na khumentrevo wa malembe loyi ya tshamaka kahle na kokwana wa yena, kokwana laha lava va nga ha voniku lava yena a nga ha ri xikolweni. Loko a ya xikolweni kokwana va sala va huma yena yi va sukela laha ndlwini va ri va a va vekile swakudya kwalaha tlhele ka vona ku va kota ku sala va dya hi ndlela yaleyo, kambe ke vona va sala va huma hi ndlela yaleyo, va sala va huma va famba. Loko se va huma va vula ku vanhu lava va hlanganaka na vona ku hala xitarateni hi mhaka ku a va voni va va lumbeta timhaka ta ku ri no i munhu loyi a nga xoyela wa loya hi ndlela yaleyo, va lumbeta kokwani hi timhaka ta ku va loya hi ndlela yaleyo. I mhaka leyi yi nga ku tikeleni ka boti va ri boti va na 16 wa malembe ni ri va ri 16 wa malembe hala tlhelo va munhu la nga xikolweni va ri vatswari va voho va love ka nghozi ya movha va ri vambirhi xikan'we na boti wa voho. Va kombisa timhaka ta ku ri no vona va sele na kokwani laha kokwani va nga voniku laha kaya lahaya yehe loko a ya xikolweni nampundzu i suka a teke swakudya na mati ma ku nwa a veka lahaya tlhelo ka vona ku va kota ku nwa no dya hi ndlela yaleyo, kambe ke vona ku dyambu ri va ri karhi tihisela minkarhi yin'wana va huma va ku bela ku bela hi moya ka un'wana va tikuma va hume na gate va ra va famba ku hala mapatwini. Se loko vanhu va va vona va ri mukhegula loyi u xwelini loko n'wana loyi a vuya xikolweni kuma va rhendele mukhegula ntshungu rhendele mukhegula va kombisa timhaka ta ku ri no va vula ku mukhegula i xwelini n'wana loyiwani wa hlamusela timhaka ta ku ri no kokwana a va voni a va xwelangi vo tikuma va humini kwala va humela hala handle mara vona hi voxe a va munhu loyi a nga voniku va kombisa timhaka ta ku ri no vona va tshama ku va vula timhaka ta ku ri no a nga yo xwela hi ndlela yoleyo se boti i na ku chuva leswaku ri no na ka rin'wana ra masiku a nga ta kuma kokwana wa yena va dlayiweliki hikuva va pumba vuloyi ene kokwana wa yena i munhu loyi a nga voniku hi ndlela leyo. 060-875-942 n'wina sisi Natal loko mi kota ku va mi nghena ku halani kota ku vona ku a mi ta kota ku va hlamula hi ndlela yeleyo. 060-875-942 loko mi kota ku va mi joyina halawani vona ku swi endlisa ku yina ni ri loko a swo kota ku endleka a ku ta va ku ri kahle njhani na mi nge ni vona ku ni nga va kuma kumbe swi ta endlisa ku yini timhaka ta kona na ku hala ka riqingho ku nga ba riqingho ka nomboro 060-875-942.

0: leti ke ntlhanu wa timinetse vhele ku ngoma kahle ka hora liya ya khume n'we nakona ku tala embilwini mikiso ra mina mi nge ni twa lavuwani ku voho va swi vonisa ku yini mi nga mi pfukile na
1: hi
0: pfukile musimi twi nhlokomhaka mi ri boti fane ndlisa ku yini
1: kambe khumetsevu i 16 years
0: ya khumetsevu i 16
1: ku na ndhawu liya ya vuhlayisi bya vakhegula lava ku vitanaku old age home
0: va ri yini
1: hi lava old age home
0: oh okay
1: at the home based care so loko a swi koteka loko ku ri ku boti a ku dependiwi hi mudendelo wa kokwana va tsarisiwaku tindhawu to fana teto vahlayiseriwa kona
0: va hanya hi woho mudende wa kokwana
1: loko yo ze yi va so swi komba ku se yi ta fe ya famba hi social hi ma social work mara munhu loyi a nga na 16 ya malembe ya lembe ta ni khomela hi ku xichanga xa mina xi kahle loko a na 16 years wa malembe 16 wa malembe u fe na yehe we kuma mali ya mudende leyi hi ku ya hi nawu yi tsemiwa loko munhu a ku 21 years
0: okay
1: my twisses
0: se
1: i mhaka yin'wana yo yi nga lehisa hikuva ma social work loko ku nga ri hi ku sweswo kokwana a va ha ri na vana ku va vona va lava va nga sala va va hlayisaka a hi ta ku loko ku ri na lomu a va fe va yisiwa kona va ya ku fana kumbexani loko va ri na n'wana wa n'wansati kun'wanyaniwa kumbe wa mfana va va fambisi nyasala a concentrate na swikolo because swi ta n'wi disturb-a loko swi ta ka process ya xikolo
0: So loko swi ta ka timhaka leti ta ku loko kokwana va tshika va humini vanhu va tiko va vula timhaka ta ku no va xwelini loko va va vona ti-gate-ini ta vona kumbexana va hlangana vakwala xitarateni va vula swa ku no va xwelini va ba leswiya va swi vula ku nyandza yiye swa ku no hi loyi munhu a nga xwela ene n'wana loyi wa loko a vuya nkarhi wun'wana xikolweni i kuma a ri vakokwana va rhandzele hi ntshungu i va karhi va vula swa ku no i xwelini mukhegula xwelini sweswo fana sweswo
1: ku na leswiya DJ kokwani mara ku vona va vona
0: a va voni
1: ende va rivala na swilo
0: kwala ku rivala a va a nga hlamuselangi ku va rivala mara swi tikomba va rivala hi mhaka ya ku swakudya i va a va vekelini kwalaha va tshamaka koho na mati va va vekelini ku swi koho kwala tlhelo vona a va kota ku mbamba va kota ku teka va ti dyela
1: ku na leswiya se ni vulavula ngopfu xi ya department ku na leswiya swa ku munhu loko a fika age leyo ma 70 ku na leswiya ku dementia
0: va ri yini dementia
1: dementia kumbe delirium
0: okay
1: leswiya swa ku se i sungula ku rivala andle nga ku a ngo va kahle i confusion hi ririmi ra xilungu hi ririmi ra hina swi vitana dementia kumbe delirium xi health department mara yi va yi ri confusion mayivona so swona swo vanhu vo kahle kahle especially amakaya vo fe va dyondzisiwa swihi swa mukhuva wo dementia ku ri ku hava kegula la nga xelaku ambale na swimbalo a ni vanhu vo xwela hina hi tiva ku ri lava vo va kuma gate na mpundzu mixo wukulukumba kumbe i ri ndlela mara munhu njhe loyi wa n'wi kota kota ku vona ku lona i lo luzeke miketo ya vule hinkwavo nga ta ku va endla sweswoaswoo swa xwela kumbe whatever leswi swi hleketeleriwaku na leswi a swi vitanaku dixa kumbe teleri ya mumunu sungula ku va a lahlekeriwa hi miehleketo nkama n'wana ya vuya nkama famba yi famba for nkarhi wo leha na loko yi vuya mi kuma ku yi vuya vuma 15-30 minutes a ha ri kahle swi sungula kwalaha ka ti-age ta vo 68-70 i swilo swi nge le ku endlekeni swinene kuma ku vanhu se va sungula ku tisa na vanhu swibedhlele va yi vona nga ri kahle no i swilo leswi swi nga normal ma yi vona mhaka
0: so
1: a hi soli nchumu
0: okay so boti lani hi ku wa ha ri ntsongo u fanele swi endlisa ku yini sweswo hi ku i yo sala rixa na koko wa yena laha
1: mina wo vilelela hi timhaka to i ta fe a endla swa xikolo se hi ku kaya a swi talangi leswa swo u na ti swibedhlele nyana leswiwa swi tsinini swi vitana ku i ti-hospice kumbe ti home care based houses a swi talangi swi nga talangi amadorobeni oxo ku helele no tshemba ku a vo tindhawu to fana na vo Polokwane voni ne le Dzanini swi kona hiku ku na valungu kona swi talela u nga tala vanhu so yaleyo va nga ze va endla ti-foster care ku va na munhu a tikokokwani va swi tiva ku ku na munhu wo karhi mara a swo tiviwa hi ndyangu ntsena mara na hi ma-social work va swi tiva ku na mhandzi swimanimani va titlhongomeni ku kokwani swimanimani lava nyikiwaku yo tala so ni vona leswi xi nga xiswona boti a tiyele a ka social worker a ku na probleme na ri ntsanana na nghena xikolo munhu a nga navela kuva ni heta xikolo mara kusendona mkhegula ku tlhogomela mkhegula DJ sweswo mkhegula i fana na n'wana loko a karhi a kula se ya ma-social worker leyiwana
0: alright no ni khensa swinene hlayisekani ku halami ka kona bara ni
1: a khensa
0: hlayisekani swinene danki alright valava i sesi Desire a hi bula na vona kusuku va le ntirhweni leyi a bara hi ndlela yo yeleyo va kumisa timhaka va hlamusela hi timhaka ta koho leti fanekele ku ti va ti endliwa ka kokwani na leti boti a fanekele ku va a ti endla hi ndlela yeleyo mi nge ni teka miyingiseri la ni twa ku ye u ri yini le moyeni le moyeni ahe
2: ahe mulak
0: ahe minjhana
2: ahe zombile n'wani zombile na
0: i pfukile
2: ahe the original n'winyi wa vito
0: na mito
2: be matoko i yini na mati vona tinghoma ta dingani David Mathevula letiya to vona letiya
0: to vona hi tini
2: a ku ri na ti-CD tin'wanyana a ti vona mikama liya
0: a ti vona
2: ti-CD a ti vona a ti a ni a mi xava CD mi hoxa aka lexiya xa ni ri yini lexi xa DVD tinghoma leti a ti dyondzisa CD ma yi vona CD leyo rhendeleke
0: hayi na mito swi mivulaka swona a ni la ta ku ni twa ku mi ya kwini loko mi ni twa ni miyela ni lava ni la ku khoma ku mi ya kwini
2: ni vula ku a ti dyondzisa hi vanhu vo xela vanhu vo ndla yini vona na ku pfumelela mavele ya vakhegulu va ya va ya xavisela makulu tinghoma leti ya ti dyondzisa leswi Bramrese ku hava munhu loyi a nga xwela ku na ntikana. Ha ku hava.
0: So munhu i fane a xwela nkarhi munhu navusiku.
2: A na hi tiva ku munhu ve ri loko munhu a va xwerile o pfuka a kumeka nampfuno.
0: Hayi
2: munhu wa tikanele lowo.
0: A nga kumeki ka xikarhi ka vusiku, wa kumeka i kumeka nampfuno ntsena hi ku mi nga ta ku ku xwela vhele.
2: Mara loyiwani hi lava mfana loyi loko a ya i ri na nkingha ya ku a ni i wa ha dyondza xikolo.
0: I ya xikolweni vhele.
2: Se loko a vuye kuma vanhu va khuvanganye va khuvangana leli va ka va vona kokwani wakwe
0: masiwana.
2: Swa na nhlekani ene a va va kumi va tsuvurile va va kuma va mbarile. Se mina ku pfuna buti loyiwani ku a ni loko o va yisa le a ni ta ku a va yisi le ku hlayisiwaku vakhegula. Va ya tshama kona.
0: Hi kwini laha ku hlayisiwaku vakhegula?
2: Ku tele na la Thando va ku kona.
0: Ku kona la Thando?
2: Ku kona. Laha ku hlayisiwaku swihlangi swo pfumala vatswari. Vakhegulu va lavo ka va nga voni. Ku kona laha va hlayisiwaku kona. Mara no ka ni nga tivi mara chanele leyi a nga ya ka ma-social work a twa chanele leyi. Swin'wana vakhegulu va famba na xidendani xa vona. A sala a nga ha dyi nchumu. I fane yena a sungula a ya twa ka ma-social work ku ri xana loko mukhegulu lava ni va yisaka le ku hlayisiwa kona vakhegulu income la mutini ni ta sala ni dya yini. Ta n'wi byela ku endlisa swona. Mara mirekani yimani ni byela swin'wanyana. That's why Dr. Thomas Chauke a be ngoma leya ku xilima a xi hlekile i rihandle. Teka xilima se i hete swa misava va vula swilo swo that's why mi kuma mina ni ri the original ni ri tsonga ni hleka mhana n'wina loko va nga voni. Ni va pumba na viloyi hinkwaswo leswi. Mavulela loko ve ni valoyi a va lowa na nhlekani a va nga ta dlayeteriwa na. Leyiwani ko va dyondzo loko i teka mhana mina na we mhana wena va ta va seka kumbe wena i tekaku mhana mina i ya tswala n'wana laha nga ta va a ba tswariwa a ri bofu a nga voni. Hi ku swi sukela kwalaho. Jaswa Thomas ta ku loko a ku xilima a xi tekiwi erihandle. A swi vonile ku loko o teka n'wana wa mina loko a ri xilema na we ta tswala xilema. Kumbe i nga tswali xilema wena i ya tlumbiwa hi moko i famba hi wheelchair mavona. Swi sukela kwalaho ko nikisana swo gawula hi nikisanani hi vakhegulu na vakhalavo. Ma waku wena i nga hava kokwani lava nga kula lava nga bofu. Loko ka n'wi hava bofu o mireka i nga hleki mhana mina va nga bofu. Na ta mi kombisa xikombisinyana xin'wanyana mireka a hi nge loko mi ri kwalaha emugangeni wa ka n'wina ku fika a hi nge ku va na xikolo xa tiveta ni. Ku va na vana lava va fambaku va qacha la mitini. Hi ku mina ni nge ni ku ni qachisa vana laha hi 400 rand. Hi ku a ni na mati omreki mina mati a mutini wa wena mu ku n'wana wun'we 1500. Marivala ku mindzuka se ku vana va n'wina va ta ya dyondza a swikolo swa le hansi. Loko u karhi durhela n'wana wa munghana xikwembu na xo xi ta ku banka wo bia. Va wena n'wana wena i va hakerisa 1200. Van'wana va ya hakela vo 4000 something. That's why ni nge i nga seki n'wana mhani wa un'wanyana i n'wi vula noyi. Ku hava va nga ta n'wi kuma a karhi a famba xiparatini. Meka xo fike vanhu ndhawu ta mhani mi pfukile ngopfu mi pfukile minjhani mi ku va ni vona mani vona mina khome mani laha loko va ku a va ni voni se ni ta ku no yi munhu yalwena ni ta byeni swi vona loko va ku a n'wananga a ni ku voni a ni vutivi ene no ku vona a ni voni se viloyi byi nghena kwini kwalaho hi ku ni fanele ni va vutisa ku mhani mi tshama kwini va vula va ku
0: kasi ku loya swiboha ku loya vakhegula vhele
2: ey se ni vulela loko va ku loko no mhani mi tshama kwini va ni byela muti wa vona a ni leswi ni fanele ku leswi endla ni va khoma hi voko ni va tlherisela emutini wa vona ni va mani leyi ni yaku kona ni jahile mara ni nga jahi ku ponisa mukhegula ku khoma mukhegula hi voko ni va tlherisela emutini wa vona masiwana loko vinyi loko ni va khomaku hi voko va ta ku nhaya ka swimani mani hayi ni yaloho n'wana wa ka swimani mani se kwalao ni ta ku hayi mpela valoho mara loko vo n'wananga a na ha ku tivi kaya ni ndla ku ri Xikwembu xi ni ngetelela masiku ya ku hanya ni fane ni teka mukhegula va ni khoma hi voko ni va tlherisela a kaya se mfana loyi a ndzi mesi ya ku a ndzi loko ve ni ku ri na 7 darata ku ri na darata a zami ku xava ganje na chayeni a khiya lamo a gidi hikuva ponisa loko ve ni ku ri hava darata yi nga jaratela xitandi mara masiku lama a swi talangi switandi swi nga jaratela swi nga ndleka leswi nge vatsari va ku va love hi nghozi ya movha a darata yi kona ma nga xavi gani
0: ku xava mani
2: ku xava yena mfana
0: a khiyela kokwana
2: loko exikolweni a suka khiyela a va nyike swilo hinkwaswo mavuswa na swilo hinkwaswo a swi gani a va khiyela agedeni a suka famba loko a vuya i ta va pfulela loko a vuya ku a ta kota ku va rindza loko va yala loko va ku va huma kokwani mi ya kwini va vula kun'wana nga ni ya kwini ni ya nsokolo wa mina no yi rhendeleka na vona va bisa woko hi swo leswi nga ta n'wi ponisa swi nga ta ponisa mukhegula
0: okay
2: xa swiganji kumbexana aka ma-social work a vula ku ni fanele ni ta yini va ta n'wi nyika ti-highlights ku yi fanele ni ta ku yini

0: Vuto na jika jika na munti lo ya hinkwa ulo.
1: Ah, matoko yene na goji. Kase kase goji ro chale malaka. Annan tembo kure kungaba kure na goji ro chale malaka samuti. Yena andi so lo kumene kure kuna tole te ingwanya yinga na goji yoka inga tere. Andi misu kure iaipala. Panita. Kure aponisa vitomi zam kegulu. E ku mukhegulu vitomi bya vona byi tiva hi Xikwembu ku va ta famba rini. Ene leswi swi ta endla ku ri a va jaha ku ri a va lovi ni ta kota ku sala ni beriwa ni wisi ni wisile. Hayi.
0: Va jaha hi mani hi n'wana loyi?
1: E kumbe xa ni vula ku va ta va kha va n'wi disa mbisi va ku walowa koko wa wena va lowa. Swi nga ti yinini a za teka disi no. A santi ni va fambisa na a nga va fambisa i ta buha hi Xikwembu. Yena a ringetele tindlela leti hi karhi n'wi byela ku tona.
0: Alright, no ni kesa swinene.
1: Kona ku se kumbexana loko ku fanele ku ri na geta xava ganji a tlhavuya xitichini ku a ni pfunekile ni xave tiganji ledyedi kulukumba na tichayeni kokwana wa mina a va ha ri xihlekisi laha emugangeni.
0: No ni kesi.
1: Ku ri na lava nga ta va na vona va nga na vakhegulu vo fana na valava vo ka va nga voneki na vona va ta xava ganji va khiyelela kokwana gede ku va nga homi. A hi siyeleni van'wana hi twa mivono ya van'wanyana.
0: Hayi khesa swinene.
1: A mina xibelani James Mtileni a hi xona xo bohiwa exisutini murex.
0: No ni khesa swinene la tema. Right, dango. Nkesi na tema mabondele maboho vele ndlela leyo. Na mbona mathebula ni idli na nguna mbona kwa ala mga kwa hlaisega nshunene mgeni teka la bwane. Mile moila.
2: DJ Mrek.
0: Ae kukwane.
2: Mpukile.
0: Mpukile ngobo.
2: Ani kumisi sangkatle ngobo no ikumashela. Mangani phamela nyona yona ni hitwa ku yi fambisa ku yini kwala.
0: Kuna n'wana wa mfana laha a nga na 16 years loyi wa ha ri ki xikolweni. So i lovele hi vatswari i ku love vatswari va yena hinkwavo na boti wa yehe eka nghozi ya movha. So then yena i sele a ri na kokwana ntsena i hanya na kokwana laha ndyangwini hanya mali ya mudende wa kokwana. Then loko a ye xikolweni i suka a teke swakudya na mati ma ku nwa a veke kwalaha kokwana ma nga koho. Kokwani munhu lava nga voniku se loko a ri xikolweni nkarhi wun'wani loko a vuya i kuma kokwani va humini le a nga va siya kona a va kuma va humini va kwalaha jarateni. So nkarhi wun'wani u kuma ku tintshungu wu rhandzele kokwani va ri kokwani va xwelini hi ndlela yeleyo ene ku ve kokwani va huma ndlwini hikuva va lava ku bela hi moya a va voni kokwana se va vula swa ku no kokwana va xwelini. So a ngo ku na ku chava ku nkarhi wun'wana i ta vuya kuma kokwana se va dlele hi ndlela yele. Se loko swi tetani i ri yehe i fanele swi endlisa ku yini cause un'wana wa xikolo swa n'wi disturb-a na le xikolweni a nga koti ku concentrate hi timhaka ta kokwana.
2: Ya twala December matwalele ya yona ya tika swinene. Ku tika ka yona yi tikisela n'wana loyi. Lexi ni nga kombelaka ku xi vutisa ko va yena n'wana loyi na kokwani lava ntsena swi helela kwalano a ku na wun'wanyana munhu tlhelo la
0: a nga hi kombisanga van'wana yena n'wana loyi wa ku tsale yena pepula leri.
2: Ya loko a ku ri na munhu un'wana a tlhelo hiko a hi ta vulavula hi kongomise ku tanihiloko yena a dyondza xikolo mukhegulu a sale na mani a nga mani wa ka mani ngopfungopfu hala xaki. Xo sungula ni yo twanyana timhaka ta ganji ri ngete yini a muti lowu a wu feseriwangi lowu
0: eka muti a nga hlangi ku muti wu tshamise ku yini

0: ganji leri ri vulavuriwaka ro khiya kwini.
1: A ni swi tivi ku vule kokwana xibelani.
0: Ganji loko ku ri ku ganji leri lavekaka eka a hi ganji ro khiya ndlwini, i ganji ra ku khiya agedeni laha ni lava ku ta vulavula timhaka ta ku a swi ta antswa loko ku ri ku laha kaya laha ku fenseriwile. Se loko ku fenseriwile kokwani va nge humi va ya handle. Loko ku ri ku va nyikiwe swakudya lava kumekaka va tshame va ri kona, a ni swi tivi ku va swi vona njhani swakudya leswi.
1: Vumbamba wo va byela wo va kombeta ku swi laha ku va khomisa hi voko.
0: Hayi, ku na ku tika swinene. Ku na ku tika swinene DJ Mrex. Munhu wo ka a nga voni swo sungula loko ntumbuluko wu rhuma mukhegulu layi va swi ndlisa ku yini.
1: Kwalano a nga swi hlayangi kosa swin'wanyana a ni ngo hi le moyeni.
0: Loyi i munhu ku fana na munhu un'wana na un'wanyana. Loko mukhegulu va sele va ri voxe swi xumbadza ngopfu leswi swa xanisa. A va fanekele va sala va ri voxe va sala na munhu, that's why ni khumbe timhaka ta maxaka, ni khumbe timhaka ta family, ku ko va yena mfana loyi na mukhegulu va nga sala va ri vambirhi ntsena. A ku na munhu un'wana loyi a nga ringetaka ku loko mufana loyi a nga ri kona mukhegulu va sala na munhu loyi a nga ta va langutisa.
1: Swi vula ku ku hava hi ku loko a ri kona va swi tiva ku mufana loyiwani i sale na kokwana va ri voxe, a va ta va ndle timhaka ta kokwana va va teka loko ku ve hi ku a va ri koho. So loko ku hava kona lexi endlaka ku va nga va teki i ncini loko ri ku va koho.
0: Se hi ya sungula a ka vukosi ku nga tiko. Tiko ri ta ringeta ku mfana lowu ringeta ku komba ndlela yin'wanyana loko ku ri ku i tiko leri nangamukelaka vanhu va nga ha n'wi komba swin'wana ku i ncini xi nga endliwaka. Loko swi tsandza kwalano u fanekele a kongomisa eka ma-social worker. Emfumo wu na maendlele hikuva ta langutisa xiyimo xa mfana leyi tanihiku a ha dyondza xikolo ene hi yena a nga langutisela mukhegulu. Se loko va langutisa tidyondzo takwe va ta langutisa leswaku mukhegulu ku kumeka leswaku va tekiwa lava nga ta hlayisiwa kona. Loko mukhegulu mfumo wu va langutisa wu ta kumeka leswaku swi vula ku mukhegulu i le ku xanisekeni ngopfu. Hayi, ni nga ku vula ku loko mfana loyi a famba a ya xikolweni mukhegulu va sala na mani. Ya, swi dangerous ngopfu leswi, swi danger swinene ngopfu. Loko mukhegulu va sele va ri voxe ku na tinsulavoya nyamuntlha munhu a nga ha nghena a endla nsele ka mukhegulu hambiloko ku ri na darata, a nga ha tlula darata a nghena a swi tiva ku mukhegulu vo sava ri voxe. Ivi munhu a nghena a ta va endla nsele yena ena a nga kona elexikolweni. So loko a loya ka ma-social work swi vula ku ta tumbuluka swin'wana leswi va nga ta endla leswaku mukhegulu loyi a kumeka a tekiwa a ya hlayisiwa ka ndhawu leyi a nga ta kumeka a ri save dani ku kumeka mukhegulu a sala a ri yexe laswi tshamisekangeni. So hi yo mhaka yin'wanyana yi nga ta ringeta ku lamulela vutomi bya mukhegulu na ku oloveriwa ka mfana loyi evuton'wini bya yena swa tidyondzo takwe leswaku swi nga phazamisi tidyondzo le ta yena. Na mukhegulu swi nga va phazamisi eka rihanyo ra vona va kumeka va hlayisekile eka ndhawu leyi nga ta kumeka yi ri safe hi ku va reporta eka mfumo sukela ka social work. Social work wu ta kota ku vona leswaku hi kwini laha ku nga hlayiseka ku mukhegulu lowu hi ku loko ku ri hi ku mukhegulu va denda a va nga tekeli timhaka ta mudende mfana lowu. Lexi va nga ta endla va ta n'wi nyika milawu ya mahlayisele ya mali leyi a nga ta hamba a hola mali ya mukhegulu hi ku hi yo yi n'wi hlayisaka. A va nga n'wi tekeli makhadi vo to n'wi nyika milawu ku mali leyi a yi hlayisi njhani loko a draw mali ita endla leswaku a tirhisa yo karhi a veka yo karhi hiyo income ya yena yi nga ta va yi n'wi languterile sweswi I think hi yo yi ku hlayisaka so timhaka ti ta fika kwalano ku loko social work u langutise mhaka leyi wu ta teka goza ra ku mukhegulu a kumeriwa ndhawu leyi yi hlayisaka vadyuhari kuloni mara mfana loyi a sale a kaya a hlayisa ndyangu
1: yi
0: ta hava pfuxela kunene mukhegulu hi ku loko a za a va siya a kuma leswaku loko a vuya i kuma va rhandzeriwe hi tiko vanhu va tiko va na nsele hi minkarhi yo tala lowukulukumba ngopfu a nga impela i ntiyiso a nga va kuma va n'wi dlele mukhegulu loko va za va sungula mariti ya ku kuna ku xelwa va vulavula hi vuloyi leswi vulaka swaku mukhegulu va karhi va n'wi tiva la tikweni ku a nga voni njhani vamakhelwana lava va tshamaka na yena mfana loyi a va swi tivi ku mukhegulu loyi a nga voni va va va kha va swi tiva mara wayi va ri na nsele wo tala a va koti ku lamulela mukhegulu loyi a va koti ku byela vanhu va tiko leswa lava va tshamaka le kule na vona laha va ku hayi mukhegulu loyi a va voni kokwana vo lo phazamiseka ku kumeka va huma gedeni va humela handle vona total a va voni va byela vanhu lava va nga kule na vona ku va swi tiva ku mukhegulu loyi a nga lo xelwa hi ku va a nga voni a nga swi voni ku i ya kwihi hambi ku ri ku lahleka a nga lahleka mukhegulu ma swi vona nyana hi ku loko o huma laha gede a nge hi yi voni
1: yane
0: ta swi kota ku huma mara ku vuya a nge swi koti a famba za ya kule ku ta sala ku endliwa nkemankema ya ku lava mukhegulu a lahlekile so wena mujahani u nga tisa papila leyi na ku ya le vukosini u nga ya u ya bika tanihiloko na vukosi va kha va swi tiva ku laha hi le machiweni ku sele wena na mukhegulu mara loko hi heta sweswo hi yana eka social work u ya report-a mhaka leyi va hatla va ku pfuna hi xihatla hi ku tidyondzo ta wena ti nga ta disturbeka
1: okay
0: i mhaka leyi ni nga kota ku n'wi pfuna hi yona yaleyo ku a endli sweswo swi ta kota ku n'wi olovela a yi nge vi mhaka ya madisambisi mara loko o yi tshikisa leswi yi ta n'wi karata swinene
1: allrightkegulu
0: ta xiteka djmrekkesinikokwana malo i mavonelo ya kokwana Maluleke kwala amugangeni wa ka Mpenyisi ni tshama kwala ndzhaku ka tliliniki kwana
1: swi tiva hi mi
0: ni tshama ehansi ka vuhosi bya ndhavisi ta hlanini hi le tikweni ra bava
1: kesa swinene kokwana
0: dako
1: dako allright kokwana Maluleke kusuka la ka hlaniki la va yi veka tano na vo na wona mingiso ra mina u ta nghena u nga nghena u barking ka nomboro 060-875-942 ivi ya va karhi hi twa ku xana ka wena u swi vonisa ku yini eka nhlokomhaka leyi hi pulaka hi yona mingeni la ku kamba ku maybe ku nga va kona na van'wanyana right a va kona halawana nomboro i 060-875-942 twa mavonelo man'wina ni twa mingiseri laha mi le moyini ahe
2: lovoza i vona mukhegulu va rhandzele hi vanhu hi vana va maxaka wa vona a ku na munhu wele tlhelo ya vaka makuhala ke tihapela munhu mukhegulu waloye a kuwele tlhelo suka handla ku mukhegulu wa vanhu a rhandzela kha a n'wi tiva mara leswi olovisa yelo mbesi vakhegulu vo tala va tholeliwe vanhu vo tirha laha va ri vona mitirho va tele ngopfu a ni loko irinda munhu laha na we wa hola mali ya kona maso loko la ku dlaya mukhegula n'wisi ka old age hambi ya ku lahleki wo pfilunguzela mali ya homu mikhegula laha nga siwa kona i lava ku fela kwalaha loko wa vula kunene ku akokwayo ku loko ni mi tekise siya ni taka le mihlayisiwaku hi vanaha mukhegulu lovile
1: wayi hikokwalaka yini
2: vakhegula va lava kwala a nga siyiwa kona a tshama ko kwala a ta tshama kahle mukhegula mara leswi swi n'wi olavela vabuti i ku hani swi kokwani va ndhene a va lavele munhu wo tirha laha lava nga ta va basopo va vona va tele vanhu va lavaka mitirhile ku khaleni ngo sweswiwani
1: xi ta swi kota xihlangi xexiwa loko xi na 16 years i n'wana wa xikolo ni
2: ni vulaku a ri kokwani va denda
1: ni vulaku xi ta swi kota ku famba xi hlota mitirhi xi ta ku xi ta n'wi lava kwini mitirhi
2: ni vulaku maxaka ya kokwani lava loko vo va heri vanhu hinkwavo se va ri woxe hi ku loko
1: sweswiyaloko ku ve hi ku maxaka ma ri kona why va tshika kokwani va tshama na n'wana loyiwa
2: loko ku loviwile kwala ka twa ku ya ta humelela ku na wawa ka jimi lowu wu fuma ngopfu wa kokwana loyi i ta ku landzeka kokwana
1: se why sweswi a nga humeleli sweswi kokwana va tshamaka na n'wana loyi
2: futi kokwana va tsarisa vanhu va va tsarisile loko vona lava kokwana va lava ta twa ku hi lava xibuhi lava pasa vona va va tsarisini vale timali to tala sweswiwa va le ku xaniseke va tshika n'wana a ri yexe ma swi vona swilo swa mara ku endlela ku swi va safe kunezi va nga ri lava n'wana maxaka wa wona wa kokwana ni le ka nkosi a xi swi report loko xi report va ta lavisisa ku maxaka ya vona va kwihi va kokwana na loko a ku loviwi kwala a ta swi vona lava voxe sweswi va voxe sweswi va ku va nga loviwaka mara ku vona vakhegulaka ta vanhu va ku hi nyike mapasi ya vona ekuva ku kokwana va tarisiwe hi timiliyoni sweswiwa mara sweswiwa a va swi koti vanhu ku tshilelela va tshika xihlangi xa vanhu xi ri xoxe ma swivona
1: va nga ta loyiwa
2: va ta loyisa ete kokwana a vo loya va lava ka vona va loyisa kokwana kumbe kokwana va ri na vavingi va katikuloni lava van'wana va mutlo wun'wana va ku a nga loveki na sweswiwa vanhu va sweswi a va ha swi lava ku vanhu va kula phela loko i kula omref i kula swi vulaka ku loko i kula endlwini a ni hi ti hlayise kahle va lava ku loko i tsindziwa ka malembe man'wana vanhu i va
1: endlwini
2: yi chaya hayi ku hangana n'wini hi ku hava munhu wa hava n'wini a yo xiso mref a love mikhegula yaloya hi ya kwele nkosi wa kona munhu ta ta boyela movha wun'wana hala ra siyila va ku lowu fumaka ko kuma ku hana hi luya wun'wana wa n'wana n'wana wa kona lowu le kwihikwihi mara sweswi amikhegule ku xanisekela a ku tshineli munhu ma swivona se mhanitsa ku loko ku ri ku xi nga ri navinyi ne nkosini wa hi report na loko ku ri ku nghena khaleke na kolo na swi kaleka kona i reportini mi ta kota ku pfuniwa ku swi ya kwini a ni ri n'wana loko a ri so i fanele a ta ya le kerekeni va ta va ri kahle loko a nga ti le kerekeni na yena ku ta loko va hola mali ya kokwala ya kuchineni na vona ku n'wana a va nga ri na mhaka na vona a va vona malembe lama vonaku i va chita ku tlampini sweswi vana vanga ku malembe malama mara loko a za a kote ku tsala papila ku ri talaniwa swa va hloka yena yi kahle nyana se a yi report ku va tshama kona va ta n'wi pfuna
1: okay kokwana
2: lavan'wana va maxaka va ta vulaka a va ri hi kula hanhi waya waka jimu i ta ta van'wana ta pfuneta a lavan'wana loko mi nga yi raisa problem a va swi koti ku tshinela va chava va ri
1: kutona va tlakuka loko se van'wana va teke ekxini hi kho va ngo ey kasi mi swi endlise ku yini
2: loko va nge tlakuki va chava ku hi tona i tlaka vaveriveri ya dya mudendi wa kokwana swo se mara loko yi rizwini yi vulavula va ta vula makwani se kokwana wa hlupha ku kokwana vele ku hlupheka a nga swi tivi na ku hachava a ni kokwana va wena ka mhamutsongo wa hina se loko xi ya wena munhu va n'wi vula ku byela muchumu a fika lovo va ku ve ri hi loyi a nga kambi hi yena wa le ka manimani buku 400 papa 400 mavhilo va chela yini na mi te buku mavhilo
1: hi kokwana
2: vakhuluya wa omref hala ya tlhelo leyi ya nalo sukanyana halaaomrefaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: I'm going to go to the house.
2: Loko a va ku vera mangheni wa ku wa laya
1: DJ
3: Rex.
1: Aye.
3: Na wili.
1: Iso sweswa hile hobyeni.
3: Ke sile swinene. Ni twa onge tika party nwanyani ya nwana, kuna swinwana hikala ku nga swikhumbeki hikwerhu.
1: Eh.
3: Loko nte wini ka rini ndi sana swi to nga ku party nwanyana na ya a hi fake yini tsela ko hi kumbe hi khumba ku nwana la a kota ku ba pfumeka.
1: Eh.
3: Maka nkulu la. A hi languteni n'wana loyi i tikomba a buliwa ecommunityni. N'wana loyi i tikomba a buliwa na loko a ri exikolweni. Mina a ni ta ku le xikolweni lelo ku ri i le ku buliweni hi vadyondzi van'wanyana hikwalaho ka xiyimo xa kokwana wakwe, a swi bihanga ku va a ya ka class teacher kumbe ka level coordinator ya ka tlilasi leyi a dyondzaka eka yona kumbe ka principal kumbe ka mudyondzisi wo karhi loyi a n'wi tshembaka. Ivi a fika a hlamusela mudyondzisi ku ri vadyondzisi van'wanyana va tirhisa xiyimo xa le kaya ku ni bula laha xikolweni, se ni twa ni nga ri comfortable. Se ku na exikolweni ku na lava va delanaka na ti-needs ta vana va xikolo va ta kota ku va va fikelela ka xiyimo xa ku ri buti loyi va n'wi pfuna hikuva va vulavurisana na vana va xikolo ku va nga n'wi bully, because bullying a yi laveki exikarhi ka vanhu kumbe exikolweni kumbe entirhweni kumbe wherever. So a hi languteni ka society laha a tshamaka kona, vaakatiko na vona loko ze va endlisa leswi va endlisaka xiswona va karhi va vulavula hinkwako ka ku lomu a famba kona, na vona va lavele ku n'wi bulleni hi xiyimo xa kokwana wakwe. So a ni ta ku hi mhaka ku yena wa swi tiva ku kokwana yena a va loyi, a teki courage ka marito ya ku tiva ntiyiso ku ri kokwana yena a va loyi, hambi u vulavula a hi problem because kokwana yena wa swi tiva ku a va loyi vo lo dyiwala. So issue ya bullying yi very very important because nkarhi wun'wana loko munhu a nga pfuneki hikuva endzhaku ka loko a ve na ntshikelelo wa bullying swi endla leswaku va na depression kutani a heta ku yisa emisaveni. So but a swi tekele nhlokweni ku ri loko xikolweni va n'wi bula a yi a report-a ka vanhu vo karhi ko kwale xikolweni yi ta pfuneka. Eka society a swi tivi leswaku kokwana a va loyi, a swi teki hi moya wa kahle, a focus-a ka leswi a faka focus-a ka swo hinkwaswo swi nga n'wi byela swona.
1: Okay. Khesa swinene.
3: Thank you.
1: Alright. Khesini makhelwana xitichi vhele hi ndlela leyi va yi veka tano. Na vona mixo ra mina nga barking nomboro 060-875-942 i twa mavonelo ma wena ku na n'wina mi swi vonisa ku yini loko mhaka yi ti tani swa tika ku kula ka n'wana ku famba matihlo i nchumu lowu tikaka swinene hi ndlela yaleyo. Mike ni hindza helani xavisanyana ni vona ku va ka marovela va hi khomele yini mohito.
4: Ku vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu kume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakabaci na le ka Maphale hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama se pfule ra vrintshwa eka Mukwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Armarovela Funeral Services take the chance
5: Masingita Mall limitisela Carnival Fly

0: Moment.
1: Shana u tsama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Hardware gear na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. I kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters i 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media la duma.
2: What you say?
3: Kalambilwini ni matambu la ni lebutile timhaka ti chukachukiwa kona kalambilwini.
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration. Hambi ku ri administration of estate, ti hlanganisi na va Mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Tekora hile swilo kusemini fambini ndlela yeleyo ni mise kahle risimu leriyani kusuka ka Snowbelen Sisters va taka mungana va kura ikho ka mahlati risimu ra kusaseka swinene ka mahlati va ri ka mahlati ku na nghonyama hi ndlela yeleyo risimu ra kahle swinene hi le kumeni fambini a hlangana ka siku ra mundzuku vhele kwa ri ka nongonoko tale mbilini mixo ra mina ni fambise xisweswo mina bayo.